0: at engineer Dan Marjepoy Bacansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel Arshaga.
0: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang sa Lunes! Ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisong may puso!
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita. This is Heart 92.7.
3: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM again, the other city, 93.7 FM, booking on heavy get 16 minutes, mga kalipas ang alas 8 na kumaga. It's Rose featuring Bruno Mars for you. That song was brought to you by Big Shot Hot Dog. Agad pa lang, panalo na sa sarap. Okay, magandang kumaga po. Last hour ng ating program, sweetheart. Anong balita? Ni undang na ba? Oo, ang paghigugma ay ninyo. Ay, dinidinidin. Ni undang na ba ang ulan? Muharang ni undang na, no? Muharang huminto na. Pero ay kumpiyansa kasi dulong paghihapon ang buong paligid ng Cagayan de Oro. Paging bukid nun. Oo, buong Misamis Oriental yata ito at Northern Mindanao eh. Ang nakakaranas sa matinding pag-ulan-ulan. Ah, anyway, sige, wag muna maglaba. Alisin muna sa plano natin ang paglalabas sa araw na ito, ha? Kahit na sabihin mong Friday ngayon. Oy, Bongo Friday din, ha? Ano na sa takaron? Oo, gulay-gulay. Ha? Gulay-gulay. Sabi nga natin kapag ka Friday, wag muna tayong karne-karne. Utan-utan sa ta. Maulan na umaga po. Magandang umaga, Ulinan Family, B&R Store sa Block Tubuara, Puntod. Kagayan de Oro, magandang umaga po sa inyo, ha? Ang B&R Store, Block Tubuara, Puntod. Maraming salamat po sa inyong pangikinig. Sana'y maganda ang inyong mga umaga dyan. Si Ate Maribel, magandang umaga rin. Thank you so much for always listening. Lapas dos ito, lapasan. Good morning, shoutout sa Bahar Family, sa may Block Tubuntod. Aba, nagbalik ang Bahar Family, good morning! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Good morning din kay Boss Brian Batutay sa May Lirio Street, Carmen. Magandang umaga sa inyo, ha? Odesso, Acera, mga taga Zone 11, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Magandang umaga rin. Shoutout sa mga taga Gracewin Hardware o Gaspol and Palms Hardware. Maraming salamat din sa inyong pakikinig. Sana'y maganda ang inyong mga umaga dyan. Mga beautiful ladies and mga good-looking boys. Siyempre ba, yung mga machong mga nagbubuha dyan. Magandang umaga. Magandang umaga din. Shoutout sa ulan. Ano to? Shoutout sa ulan? sige na nga. Yan ang trip mo eh. Si April, magandang umaga, April. Si Lady M, magandang umaga rin. Yeah, maraming salamat sa inyong pakikinig. George, tawag ka raw kay Lady M. Ha? 19 minutes, Saturday, 8 o'clock, on for a break. Pero bago ako magpunta sa break, siyempre, maghanap po na tayo ng lucky caller para sa ating Spider-Man Black Screening, ha? Spider-Man Black Screening, 0961-892-4927. Again, at 0961-892-4927, be my lucky caller number 9. Padayon lang sa magpaminaw, dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Ko!
1: 93.7. This is Heart FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Boss.
2: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energized ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Subiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.74.
8: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart.
9: Watch Spider-Man Brand New Day for free. Just tune in to 92.7 Heart FM and watch out for the DJ's cue. Answer a few simple questions and win free tickets.
10: The Heart FM block screening of Spider-Man Brand New Day is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness, Birch Tree 45 Twin Pack, para sa duwang kabaso, 2x gainom, 2x ganutrisyon, 775 rang SRP kada baso, palit na, Cereal Idol Cheese Dog, may panalo na, with the cheesiest Idol Cheese Dog ever, versus previous formulation. Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever. Kopi ko Supremo, purong kape na matapang, pero suave. McDonald's, Pepsi, go extra with Pepsi Extra Fizz. Charmy, let's go with the flow. And Ovalia's Catering Services, Cereo's most recommended catering.
7: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Para sa Saturday 36.
2: This is Heart 92.7.
3: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro.
1: O, oh, ito na, lang i-caller natin na, nasa linya na. Para sa lahat na mga nag-aabang pa. O, oh, ito na, may nakalusot na. Siyempre pa, lang i-caller number 8 in connection pa rin sa ating Heart FM sa black screening na pelikulang Spider-Man Brand New Day. Hello, good morning!
4: Good morning, Sir Jason.
1: Ano ang pangalan mo?
4: Kadyo da Itol.
1: Si Kadyo, taga saan ikaw?
4: Upper Carmen.
1: Upper Carmen! Oy! Sige, sige ha, Kadyo ha. Ito na, magkakaroon ka ng ticket para sabihin mo muna sa akin, kailan gaganapin ang black screening ng Spider-Man Brand New Day?
4: Augusto.
1: Augusto, saan gaganapin?
4: Sa SM Downtown Cinema 3 and 4.
1: SM Downtown Cinema 3 and 4. Congratulations! As simple as that, nanalo ka na ng ticket ha. Sige na, congratulations. One more question, ano bang radyo ng heart mo?
4: 92.7 ang heart ng radyo ko.
1: Maraming maraming salamat, congratulations. Ay, pwede nyo nang maklaim ang inyong mga tickets ha. At para makuha na ninyo yon ang inyong mga invites. Samantala, ang Heart FM Block screening of Spider-Man Brand New Day is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness, Birth Street 45 Twin Pack para sa Duwaga Baso, 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon, 775 ang SRP kada baso. Palit na! CDO Idol Cheese Dog, may panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus a previous formulation. Also, try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best Idol Hot Dog ever. Kopiko Supremo, purong kape na matapang pero suave. Charmy, let's go with the flow. Pepsi, go extra with Pepsi Extra Fizz. Ophelia's Catering Services, CDO's most recommended catering. Oras natin, we got 37 minutes after 8 o'clock.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: On for a break, magbabalik pa tayo with more. Standby lamang mga sweethearts.

0: Uniplus, Uniplus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uniplus Facebook page karon. Mga igan!
1: Makabuhay day mga kababayan! Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw ng trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM kagayan di oras City. 93.7 Hard FM Buginon. It's up alive for you, Taylor Swift. Dance was brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pagdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Isang magandang umaga muna. I-shout out natin yung mga taga-hasaan ha. Isang good morning. Andali lang. Kina... Asa ba yun? Oh, ito magandang umaga kina Andrea at lahat ng mga tropa niya at mga kaibigan niya. Ganun din kina Randy Valdez. Magandang umaga sa inyo ha. Thank you so much. Sana'y maganda rin ang inyong mga buntag dihang dapita. You know, thank you. At sino pa ba? Ay, ito, yung mga taga ano, Kamamanan, Bundong Piot. Magandang umaga po ha. Sana'y maganda rin ang bawat gising. Ha? Eto, good morning mga nag-message sa ating Facebook page, Everett Hawaiian. Good morning, Gigi Hazel, kay Tuna Ming. Magandang umaga. Magandang simplicity, vulcanizing, and karma sa may para makabalan nito. Oy, Tuna, ikalugar. Magandang umaga sa inyo. Mga taga Ramonal Village ito. O, Kamamanan, Abesha Family, kay Alma Caparoso, at kay Loy Abs. Oy, good morning. Tegang salamat sa inyong pagpaminaw di handa pita. Aras na para mamigay naman tayo ng bugas at groceries. Pili tayo ng lugar kung saan tayo bubunot ha. Ruleta! Select! Ang aming studio, hindi naman kami lumilipat. Nasa FICO pa rin kami. FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oops! Patag! Muna tayo sa dropbox ng Patag. Tuara, isa lang ang pangalan. Noy! Kaya ang address niya, Patag lang nakasulat. Ang pangalan... Richard Itum. Richard Itum ng Patag. Congratulations sa kadaugang bugas o groceries. Ganun din si Angelie Sabonsolin. Yun yun o. Angelie Sabonsolin ng San Juan, Lapasan. Congratulations ha. Nakadaugsad ka o bugas at groceries. Sabay niyo ang ating The Price is Rise Overload. Inihatid dito sa atin ng Kevin Enterprises where your piece of gets more value. And for a break, abrig ba tayo huling mga minuto ng ating program. Standby lamang mga sweethearts pa tayo sa pagpaminaw ha. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call. 93.7,
1: this is Hard FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
3: Taga Santa Rita, Samar.
2: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
3: Matagal na po kaya buhing kasi noon hindi ako makalakad.
2: Mm-hmm.
3: Tapos hindi ako makatulog.
2: Mm-hmm.
3: Tapos pabalik-balik nga sa doktor, wala namang effect. Sabi ko nga, kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
2: Mm-hmm.
3: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
2: Mm-hmm.
3: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Hard FM Balita. Hard FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Hard FM Balita.
5: Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao.
6: Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga.
5: Lunes hanggang Biyernes, Heart FM. Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Dari 2.7 Hard FM kegiatan di orang seri dari 3.7 Hard FM bagi non isang minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. That's a Vowels Day Orbit. O na daw na ako po'y magpapaalam na maraming salamat. Pakulimlima ng panahon pero life must go on. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga ginagawa ha. Magdala ng payong, jackets, windbreakers or kahit na anong protection against rain. May higi maulan sigurado. Pakulimlim talaga eh, no? Alright, magpapaalam na ang inyong Jason Steele. Don't forget to follow me sa aking Facebook page, Jason Space Hard FM. At syempre naman ang tabayanan si Dr. Hard at si George para naman sa ating Music from the Heart. Yan po ang programa para sa ating mga love songs. Jason Steele, yan ang aking pangalan at ako'y naniniwala sa kasabihang oy! Sa Maynila, wag mo na mag-play, ang bilis mo naman pumindot. Sa Maynila, bawat galaw mo pera. Aba, dito sa probinsya, bawat galaw mo may chismosa. Yun, ganun dapat. Smooth. Have a great Friday! Patayon lang sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Core!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Ipinatawag na ng Senate Impeachment Court ang dalawang auditor ng COA o Commission on Audit at isang opisyal ng House of Representatives bilang mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Haharap sa impeachment court sina COA Auditor Roderick Wamil at Shailene Del Campo sa Agosto 3 at 4, habang inaasahan ng mga titistigo si Marivic Pareha ng Kamara sa Agosto 5. Inaprubahan ni Presiding Officer Francis Escudero ang kahilingan ng House Prosecution Panel na maglabas ng Sampuena upang obligahin ang tatlong testigo na humarap at magsumite ng mga kaugnay na dokumento. Bahagi ito ng pagtalakay sa unang artikulo ng impeachment case na tumutukoy sa umano'y maling paggamit ng Vice Presidente sa 612.5 million pesos confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. Nauna nang tumistigo ang dalawang opisyal ng Land Bank of the Philippines na nagsabing may nakita silang unusual cash withdrawal mula sa mga account ng OVP at DepEd. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: sa una National Disability Rights Week. Kuan pa kini sa una National Disability Prevention and Rehabilitation Week.
1: Okay.
0: Nga nagsentro sa kahimsog sa mga persons nga naikabilinggan sa ilang panglawas. So kaniad tong 2024 Hunyo, ang atong kasamtangan nga president, si President Bongbong Marcos, nagpagawas og Presidential Decree 597.
1: Mm-mm.
0: Sa pag-ilis sa ngalan, sa titulo sa celebration, gikan sa prevention, paingon sa National Disability Rights Week, kay una nga rationally is gitan-aw ang celebration dili lang sa maayong panglawas kundili celebration para sa maay para sa mga katungod sa persons with disabilities.
1: Okay.
0: So mao ka na ang transition gikan sa Presidential Decree 1870 padulong sa Presidential Decree 597.
1: Okay. So importante kayo kinaron nga mapahinumduman ang tanang Pilipino nga ang persons with disabilities adunay parehas nga katungod isip usa ka miyembro sa atong katilingban. Sir Doms, sa probinsya sa Bukidnon kanus-a gyud na create ka ng inyong opisina?
0: So ang atong opisina na create gyud kana adtong October to 2018. So
1: mm-hmm.
0: mao na atong first of operation.
1: Okay.
0: Gikan kana sa atong provincial ordinance nga nag-comply kita sa balaod sa Republic Act 170 nga tanan local government unit, probinsya, syudag ug munisipyo nga nasulod sa una og ikatulong nga classification magtukog yun og ang persons with disability affairs office division or unit. Pero karon sa kasamtangan nga magmando sa atong Civil Service Commission ang Persons with Disability Affairs Division, dili na gyud siya as division kung dili kuan na siya mandatory office sa local government unit sa first to third class nga municipality. So og province ana og apil ang syudad. So na-comply na pud kana nato pinaagi sa atong bag-o nga ordinance nga gi-approve adtong 2024.
1: Subot pasabot ani Sir Doms, dili na mo under sa PGO but separate office na mo.
0: Sa pagkakaroon on transition pa kana.
1: Okay.
0: Okay.
1: So PGO
0: Pidad.
1: Pidad. Okay, koy. PGO Pidad, bot pasabot ang opisina nila sa Disability Affairs Office under paghihapon siya sa Provincial Governor's Office. So, nakatransition pa siya up to nga makabarog na gyud sila isip usa ka opisina sa Provincial Government of Bukidnon. Kumusta po ninyong opisina, Sir Doms? Unsay composition ng adiri para sa mga empleyado nga na-assign diha sa PIDAW?
0: So, ang atong composition karon is gina-adapt na gyud namo hinay-hinay kay sa una Provincial Persons with Disability Affairs Division na akitay upat ka sections. Ang una ana is Administrative Support Services Section.
1: Mm-mm.
0: So pang internal kana siya nga management. So ang ikaduha ana is ang Programs and Plans. So mga programa o plano ang mao kana ang section nga gagama og mga program nga propose og mga program og plano. So ang ikalain pa nga section is mao atong monitoring and evaluation.
1: Okay.
0: Tig monitor, tig evaluate sa mga pagpatuman sa mga balaod sa persons with disability nga gi-implement sa munisipyo o sa mga barangay nato.
1: Okay.
0: Okay, so ang ika-upat is ang atong network and social marketing. So maon kini ang atong kamot para sa pagpangita og mga partners sa mga mga donors, mga partners o uban pang mga
1: livelihood
0: okay. opportunity para sa mga persons with disabilities. So gikan sa usually sila ang arrange kanato ga trabaho para ang persons with disability affairs makakita kita ng mga partners nga private or government or national or international organization
1: okay.
0: nga adunay programa sa para sa persons with disabilities.
1: So importante gyud kaayo nga ato ang opisina sa PGO Pidad tungod kay sila man ang nagapatuman sa mga balaod nga intended para sa ato ang persons with disabilities. And ang persons with disabilities adunay katungod sa edukasyon, trabaho, panglawas, serbisyo sa gobyerno og ang ilang aktibong partisipasyon sa komunidad. Sir Doms, unsay kalainan sa charity og human rights approach para sa ato ang PWDs?
0: Okay, so ang charity ginagamit

0: gid kana siya sa una. Mm-hmm. So moingon man gud kag charity is naa di ang element sa kaluoy. Mm-hmm. So kung maluoy ka, first is sentimental, sentimento, emotion siya. So sa imong kaluoy, diha din ka mangita og action. Mm-hmm. And ana ang charity base. So kung ang persons with disability, gibutang siya sa context sa kaluoy, tabangunon, tabanganan, kinahanglan magpatabang kay luoy lagi. Mm-mm. So that's the charity context.
1: So the
0: context.
1: Word is kaluoy.
0: Oh, kaluoy. Okay. So moving on, nagkuhan ang mga programming nga, 10 to 20 years from now, wala mangyapon ni siya na
1: na-improve.
0: Na-improve. Ani nga model sa disability.
1: Mm-mm.
0: So why not we'll move to before ang human rights based approach ni move sa taog medical model.
1: So napay nauna.
0: Oh, napa medical model. Okay. Unsay giingon sa medical model? Tanan persons with disability may naay sakit, masakiton, kinahanglan magpatambal, kinahanglan tambalan. But ningon gyapon ang kuan sa experiment nga limited gyapon ang result.
1: Okay.
0: Eh pasyente lang man siya. Okay. So ni move kita sa social model. So unsay niingon sa social model? Ang ingon sa social model nga kuhaon nato tanan ang mga babag, structural og non-structural nga babag para sa persons with disability para tagaan nato silang access nga kung unsa ang ma-achieve, ma-avail sa mga non-PWD, ma-avail pod sa PWD. So that's social model. Gi-erase ang mga barrier.
1: So patas na siya.
0: Oh, patas na siya.
1: Okay.
0: And here comes naka-realize nga it's not enough. Kay kuan man, kay ang persons with disability also a rights holder. So just like non-person with disability, naa siya'y katungod nga universal right to life. That is why ang gi-adapt na gyud nato karon sa atong programming is human rights-based approach.
1: Okay. So sa human rights-based approach, applied tanan ang ilang mga katungod.
0: Yes, oo, oh, okay. Yes.
1: Katungod nimo, katungod nako.
0: Oo, oh, yes.
1: So nindot pod siya. And nga no pod, Sir Doms, nga importante ang ligon nga mga balaod alang sa atong mga PWDs?
0: Kinahanglan yun siya ligon, kay ang sector manggod is nabiyaan na yun siya.
1: Oh.
0: Okay, so limited ang atong mga resources. That is why kinahanglan tag mga balaod nga mapahingusgan nga matagaan sad sila og pagtagad kay sa according sa United Nations ang persons with disability nagakabyaan na gyud sa atong inclusive development.
1: Nabiyaan siya in terms of
0: economic development,
1: okay.
0: Social participation, political participation, kakabyaan gyud siya permanente.
1: Ulahi siya natan-aw.
0: Oo, ulahi siya natan-aw. Okay. Okay,
1: compared
0: so
1: compared sa ubang sektor.
0: Oh, okay. So kinahanglan ta ana nga mga balaod nga pahingusgan gayud para ma-accelerate nato ang inclusion, ma-accelerate og ma-plaster nato ang equality.
1: So mo ni siya ang gipasabot ni Sir Doms no equality siya kay bisan karon sa mga local government units, bisan asa bisan sa private sector no na ate makit-an nga gatrabaho na ang ato ang mga PWDs. And then Sir Doms, unsa pud ang papel sa matag Pilipino diha sa pagtahod sa katungod sa PWDs? Imong mensahe para sa mga listeners and viewers nato karon.
0: So sa mga listeners and viewers is that ang una gyud is the universal respect for human dignity.
1: Okay.
0: So ang disability is that dili gyud nato pwede ma-discriminate sa in the context of disability kay PWD sila.
1: Okay,
0: na siya apan. So naa gyud tay buhaton nga reasonable accommodation, nga adjustment, social adjustment, physical adjustment, any kind of adjustment nga ma-accommodate pod ang persons with disability para makaapas sila. Kaya naaman sila'y limitations. Mauman na ang barrier.
1: Depende man sa kung unsay diferensya sa ila. Ha?
0: Yes, oh, definitely, oh. Ma'am. Oh.
1: So sa inyong opisina, ato lang nga tagag example lang, opisina nila ni Sir Dom sa Pidaw, pila ka buok ang mga PWDs nato din ang agatrabaho, gaservisyo sa tibuok Bukidnon?
0: So, ang persons with disability yun diha karon is unom. So, sa tibuok Bukidnon ka na sila ga-provide og technical support.
1: Okay.
0: O ga-serve.
1: So, pila yun ang overall ni mga manpower, Sir Doms?
0: Ang overall namo mga manpower currently is we have 15.
1: Okay.
0: Okay, so half of
1: sa
0: that.
1: Sa 15, 6.
0: O, 6 ang persons with disabilities.
1: So, yun saan mo pag-distribute ang by LGU nga ilahang tutukan?
0: Gidistribute ko kana sila by congressional district.
1: Ah, okay. So, four districts.
0: Okay, para kay short man yun siya kung dili nato in-announce og approach kung by cities og municipalities.
1: So, team gihapon sila na moadto sa by district.
0: Yes,
1: okay.
0: Yes.
1: So, daghan kayong salamat, Sir Doms. Atong tanaw ng kahimtang sa persons with disabilities dinhi sa ato ang probinsya sa Bukidnon. Sa karon, Sir Doms, daghan na, no, sa ako nang giingon, daghan ng mga PWDs nga mga productive na sila, naana sila yung mga trabaho. Nagpasabot ba usab kini nga mas daghan na ang nakaangkon og disability ID o naka-access sa serbisyo sa gobyerno?
0: Okay, so mas daghan na yun karon kay na decentralized na manggod atong program. Mm. Sa una ang program sa PWD gikan gyud sa national office.
1: Okay.
0: Kasagara even ang atong balaod national law.
1: Mm.
0: So wala gyud tay bala local policy or provincial ordinance baka nga specific para sa persons with disability. So naa na kana siya karon. So all in all kung tingno tan-aw nato ang na-issued og ID naa na kita nila pa sa 33,000 karon.
1: Bukidnon
0: so, sa Bukidnon only.
1: Oh.
0: So kana siyang 33,000, 2% kana sa luka sa total population sa Bukidnon nga 1.6 million.
1: Mm.
0: So daghan na gyud na kabil. In fact, talagsa na lang yun kaayo ka makakita karon sa mga sa tibok Bukidnon nga ang persons with disability nag-involve og mendicancy ng limos.
1: Mm.
0: Because kana siya sa atong long-term advocacy yun.
1: Okay.
0: So, on part of kaning mga naka-avail ba sila og services? Yes. Naka-avail sila og services. Pero daghan pagkaitag pagabuhaton with our provincial local Magna Carta for persons with disabilities nga ordinance para maingon gyud nato nga ma-realize gyud nato ang tanan nga mahingon gyud natong empowered na gyud ang persons with disability. Pero wala man gyud kita gadali.
1: Mm-mm.
0: Kay step by step we also considered our financial limitation.
1: Our resources.
0: Yes, resources dili lang sa national government pati pod sa regional, provincial o mga city o municipal.
1: Uh-huh.
0: So we should consider that both the financial and non-financial. But in the end, of course, kinahanglan gyud kita maglihok progressively.
1: Mm-mm.
0: So inana so far nakita nato ang changes gyud gikan gyud sa charity padulong sa rights based.
1: Okay, human rights,
0: rights based approach.
1: Oh, okay. Oh. So kumusta pod ang kahimtang sa persons with disability sa matag barangay within Bukidnon, Sir Jones?
0: So sa mga barangay within Bukidnon, ang isa lang gyud nako nga nakita is that naagay mga barangay nga wala pagyo naay mga persons with disability sa grassroots level or I mean sa community level nga wala pag yun kaayo sila'y participation.
1: Unsay rason?
0: Oh, so ang rason in ana is that ang advocacy is weak. Ang ikaduha is that ang acceptance sa PWD itself, himself or herself nga dili pa niya kanabitong dili pa niya accepted ang iyang disability. Di manggod ta mo start. Kay kung dili pa nato accepted atong disability, dili ta maka-appeal sa kalihukan, then diha biya sa kalihukan makuan day nato ang direction nato kung unsa nga intervention ang dapat nato buhaton or dapat nato i-formulate or i-avail from the other external sources.
1: Mm-hmm.
0: So mauna ang pero so far sa 464 ka barangays gamay ra kini. And mostly, katong mga hinterland nga barangays.
1: Mga pili porsyento ka, Sir Dom, sa 464?
0: Sa 464 siguro sa barangay, naapa siguro ay at least mga kining 64 siguro ka barangay.
1: So, nga, mga din silang mga barangay nga katong i-consider nato nga JIDA?
0: Oh, yes. Nga, dili, traditional, ang view nila sa disability is gaba. Mauna siya gigabaan.
1: Maldisyon.
0: So anana o maldisyon. Mauna ang traditional din. Sometimes ikaulaw nila suprisuhon o balay, ihikot.
1: Okay.
0: Especially sa mga mental. Dayon, on the other hand, ang disability po gigamit nila as kada bitong kuan nga ingon nila nga kung buta ka, maayo ka manghilot, maay ka manambal.
1: Na yung mga other side ng intention dito.
0: In ana, which is wrong. Okay, so inana ang uban pa nga sitwasyon. But actually, Bukidnon is improving so much.
1: Okay.
0: Sa mga inana nga mga advocacy acceptance, dayon pagdala nato sa PWD nga makaregistered siya para maabil niya ang mga privileges o nga ginahatag sa atong government.
1: Kana nga mga problema, Sir Doms, usa sa mga babag man ano, sa implementation sa mga programs, projects for them. Mm-hmm. Yun sa po na ninyo o kanang approach sila nga maaduan ba sila sa ilang barangay para ma-explainan or with the barangay and municipal level na nga ang mag-reach out yun sa ilaha.
0: So, sa pagkatukod sa mga local nga pidaw or pag-assign sa focal person sa 4 to 6 class nga mga LGU, so kami, ga-offer me og technical assistance. Okay. Mga advocacy, mga community education sa level lang yun po sa mga pidaw sa city o municipality o sa mga barangay. Sila na din among gatagaan o para na atay division of labor. Mm-mm. Na ma-empower sila as an office o ma-empower po nila ang barangay. Okay. And then of course, ginabuhat na nila na karon. So, tungod gani sa mga nasabtan na gyud ang mga balaod sa PWD, daghan na mga kanang mo-claim na gyud sa ilang rights.
1: Okay. So maayo gyud kayo na siya, Sir Doms, no, kay nakay mga sistema ang gipatuman para sa tanang PWD sa Bukidnon. And by the way, sa akong nahibaluan, Sir Doms, daghan kay gabisita sa Bukidnon kay mamisita sa inyong opisina for benchmarking. Pila na ba ka probinsya ang nakabisita sa inyuha para magtan-aw sa inyuhang magnakarta kung ano sa sistema ninyo sa inyuhang pidaw?
0: Yes, since the inception of PIDAW, naa na kami 8 ka LGU nga nibisita. Mm-hmm. So lately lang nibisita ang provincial government of Davao del Norte, atong pinakakuan. And then of course, after that, gitawag ko nila ka 2 times para magkuan mi kating kami ang ako ang resource person para magama ang ilang provincial code of persons with disability sa Davao del Norte. So that's the most recent nga visitor nato. Kay diha gyud sila interesado sa atong provincial local magna carta for persons with disability kay nakita nila all in ang naadiha. Na ay policy sa health, policy sa education, policy sa economic or livelihood, mga social empowerment, the mga accessibility nga mga kuan nato, then of course sa disability policy administration. Okay. So mao ka na ang ilang ginaanhi dire.
1: Yes.
0: Maka-learn ana.
1: Congratulations kayo, Sir Doms,
0: so, thank
1: sa
0: you kayo,
1: inyuhang kalampusan ana. And para mahatagan na itong credit kung kinsa tong mga tao nga involved sa pagsugod anang Magna Carta sa PWD sa Bukidnon, Sir Doms?
0: Okay, so for credit, ang Provincial Local Magna Carta for Persons with Disability, it's a 2 years consultation, paminaw, para sa mga organization na to, mm-hmm, sa persons with disability, ng mga federation, city, municipality, down to barangay.
1: Okay.
0: But item by item, among ginakolek, ginakuan namo. Then, we presented it to the chairman sa atong sanggunian palanglawigan, chair on poverty alleviation and social services, si Mambing Kasinabi. So, siya ang nag-sponsor. And of course, sa time ni former governor, sa last term niya, sa last year niya ni former governor Jose Marie Arzubiri, dito kana siya na approve atong provincial local magna carta, of course with Vice Governor Kenyo. Okay, so of course sa tanan mga city and municipal, and of course sa atong LFC, kay wala man ay budget kung wala atong LFC.
1: Yes.
0: And of course karon papel pa man gito sa una, theory pa man gito sa una, karon, wala may mahitabuan na. Di ba? So karon, kanang by installment, ang mga provision niyang importante, gibuhatan na ito yung IRR, gi-approve sa atong halangdon nga governor, Onel Roque, of course, ato dahing gi-implement by installment. So naanay gilihok, naanay nahitabo, o naanay yun mga measurable nga result.
1: Uh-huh. So, congratulations again, Sir Doms, no, sa pag-implementaan ng Provincial Ordinance for PWDs. So, sa pagpatuman ana, Sir Doms, nahibalan po ba ninyo kung unsa gyud ang mga serbisyo nga labing gikinahanglan sa atong mga persons with disabilities?
0: Kung i-ranking nato gyud, ang una gyud nila nga kinahanglan nun is kuan gyud siya, economic. Ikaduha, education.
1: Okay.
0: Kana gyud ang health, dayon ang ikatulo.
1: Okay.
0: Okay. So, ang ato manggong approach sa programming nato is sa atong base sa atong local Magna Carta, holistic ang ato. Ah.
1: Mm.
0: Okay. So inani man gud na siya. For example, naghatag kag artificial hearing aid sa isa ka PWD. Dili man na pwede nga ang PWD gihatagan nimo hearing aid diha ra siya sa balay.
1: Oh.
0: Gihatagan nimo siya hearing aid para makaadto siya sa eskwelahan, para makadungog sa lesson.
1: Mm-hmm.
0: And then para mo graduate, para mahimo siya productive nga member sa community, maka-appeal-appeal siya sa kalihukan sa PWD, og of course, maka-income siya in the future.
1: Okay.
0: So our programs, projects, and activities is holistic. Mm-hmm. Dili siya kanabitang single or solo,
1: mm-hmm,
0: nga naay limited nga time frame. Dili siya ang atong concept. Kaya nagamit kita karon og disability economics o kuan care economy,
1: okay,
0: para sa PWD.
1: Alright. So, higisgutan man ato ang mga kaayuhan para sa ato ang mga PWDs. Kumusta po ang accessibility sa mga opisina sa pampublikong lugar sa Bukidnon, Sir Dom?
0: Okay, so we have so much room. We have more luag ang atong room ana,
1: mm,
0: or space para improvement,
1: mm-mm,
0: ana. One time in 2023, kita yun ang nag-host sa National Inclusive Governance Conference,
1: okay,
0: sa Tibuok, Pilipinas. Ang observation yun niya is ang atong accessibility.
1: Mm.
0: Okay, mao yun. So, according to them, this is factual and we have to accept it nga in the count in the range of 1 to 10 that time sa 2023, kuan gyud siya kining ni rate gyud sila og 3 external evaluation kana kay wa pa masad pud sila kasuroy ka kuan, pero sa among lantaw we are halfway na gyud,
1: okay,
0: sa disability sa accessibility.
1: Uh-oh.
0: Sa atong belt og sa atong mga built environment halfway naman gyud ta. So sa ila 3 kay wala pa man gyud nila
1: na
0: soroy.
1: Wala na actual.
0: Oh, wala na actual. Okay. Based lang man sa mga ilang establishment nga naadtuan. But then ang PIDAW naa sa provincial ordinance nato nga kuan gyud kining magkandak kitag accessibility audit, kasamtangan na kitay accessibility audit team.
1: Mm-hmm.
0: Magkandak kitag accessibility audit, then of course ang mga LGU gimanduan yun sa atong local Magna Carta nga i-appeal nila ang PIDAW sa ilang building licensing.
1: Okay.
0: Nga one of the signatory.
1: Oh, okay.
0: In fact, nga kanabitong mga continuing dapat ang research and policy research and development para ana, para mahimog yun kita nga accessible yun ato. Kay kinahanglan man dapat accessible atong tourism.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So in ana, so
1: opisina.
0: Opisina accessible atong governance.
1: So far, usa na ka sa signatory, Sir Doms?
0: So far sa province, dili man kita ang makasignatory. Dili man kita, wala man tay ubo.
1: Ah, okay.
0: Oo. So ang local city, ang municipality raman ang naiubo,
1: so,
0: na
1: asli
0: regulatory. Sa ato lang kita
1: lower
0: nga sa ato lang kita nga mga property sa mga built environment makahimog accessibility audit. And of course, maka-provide kita og audit sa mga city municipality kung i-avail nila ang atong service.
1: Okay. So, thank you so much, Sir Doms. Apan, bisan pa man niini daghan paghihapon ang nag-atubang og kalisod ilabi na sa panginabuhian, edukasyon og access sa healthcare. Kung walay access sa edukasyon og trabaho, musamot ang kakabos. Kung kabos usab ang pamilya usahay, dili nila mahatagan og rehabilitasyon og healthcare ang miyembro nga adunay disability. Mao nga importante kaayo ang livelihood, educational assistance, medical support og social protection. Importante usab nga ang barangay adunay updated nga database aron walay persons with disabilities nga mabiyaan sa serbisyo. Ang inclusive development dili mahimong inclusive kung adunay sektor nga mabiyaan. So mga higala, standby more of this topic sa atong pagbalik sa KSP.
2: Kalihukan sa probinsya.
3: Pahinumdum sa mga nagbaniho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya, inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilim nung makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagminti na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunayng mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso ug masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
4: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kaliukan sa probinsya.
5: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
6: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
5: Yun na pa mare. Unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
4: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
5: Mao di ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa akong adtoon si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
4: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kaliukan sa probinsya.
1: Padayon kita sa ato ang ikaduhang bahin karong higayon na atong hisgutan ang disability inclusive governance. Sir Dom, unsa man gyud ni ang disability inclusive governance?
0: So, ang disability inclusive governance is that simple ra kini nga understanding. Kuan gi-appeal nato ang persons with disability sa pagpadagan sa atong panggobyerno.
1: Okay.
0: Gikan sa barangay, municipal, city o province. So, ang isa gyud ka basic nga framework ani is naay participate, naay consultation, consultative. So, by virtue of Republic Act 170, the PIDAW law, kami nga mga PIDAW, kung naa kami mga proposal nga mga balaod nun, which is number one man gyud sa function namo nga mag-propose o mga policy nga mga local ordinance, ikonsulta gyud kana siya sa sector.
1: Okay.
0: Always partner namo ang persons with disability sector nga mga or groups or organization. Para kung unsay maagrihan, madala kana siya sa proper venue. Og of course, gikan ana kung naanay mga palisiya nga na-approve, naanay din mga programa nga napunduhan. So kato by itself, kay gikonsult man nato, wala man nato giprescribe sa ilaha, appeal man sila sa consultation, sa pagmugna, inclusive yun ang governance.
1: Alright.
0: Wala nato, diretso nga gihatod lang sa ilaha. Nga di man din ila kinahanglanon.
1: Okay. So, bawal mag-assume, bawat isa ay mahalaga. So, Sir Doms, unsa pod ang mga katungod sa PWDs?
0: So, ang mga katungod sa PWDs is, unsay, maka-eskwela.
1: Oo.
0: So, sa natay Republic Act 11650, nga ang persons with disability, kinahanglan dalo na yun nato sa
1: eskwelahan.
0: Oo. Gikan ka na siya sa kinder padulong sa senior high.
1: Mm.
0: So, naapod kita'y Tertiary Education Act, nga ang persons with disability, mag-enroll sa mga mag-enroll sa higher education.
1: Mm-mm.
0: Mauna siya ang kuan, paupangitaan o pamaagi sa atong gobyerno unsaon sila nga madawat sila sa eskwelahan.
1: Mm-hmm.
0: Sa tertiary.
1: So naapod ni sila special specialized na katawagan niya sa pagtudlo.
0: Yes, special mode of delivery, special learning na apod yun na siya. Uh-huh. Pareha sa mga deaf, mga blind, uh-huh, o sa mga naay mga neurodivergent, uh-huh, mga cognitive nga disability. So naagyud ka na siya special way, special nga intervention kung bikan sa atong ECCD padulong sa tertiary, okay, nga education.
1: So aside sa makaeskwela, unsa pa Sir Dom?
0: So aside sa makaeskwela, of course makatrabaho. Mm-hmm. Republic Act 1524 provides nga 1% dapat sa trabahante sa tanan ahensya sa gobyerno dapat PWD.
1: Ah.
0: Then of course katong mga dagko nga company nga nag-employ og at least 100, gi-encourage sila nga dapat isaa na is PWD. Mauna siya so far sa atong balaod. Then sa atong Republic Act 7277, the Magna Carta for Persons with Disability, nag-provide nga ang mga government agencies dapat magkuan, mag-conduct og mga training, vocational, technical, nga training para sa persons with disability para maka-income pod sila. So, pero so far sa atong local government unit, especially sa province sa Bukidnon, gibuhat ka na nato.
1: Complied
0: ta. Complied ta ang mga vocational, technical, and we have gone as much as a digital training.
1: Mm-hmm.
0: Kay dili man pwede nato nga dili i-appeal ang PWD sa mga digital jobs.
1: Nakadumdum ko sa una, naka-trainings ka tong sa videography. Para sa mga PWDs.
0: Oh, so naapod kitay General Virtual Assistance Training, mm, kay AI na kan kita karon. So naapod kita we go as much as kay naapod sa provision sa atong local Magna Carta nga promotion of digital jobs.
1: Mm-mm.
0: So inana, and of course sa makabutar, that is Republic Act 10366. Nga persons with disability kung makapili lang siya ang iyang mental age 18 pataas, makabutar siya sa regular national na election. Gikan sa councilor, kapitan, padulong sa mga councilor. So president, highest. Then katong 15, mental age atong gihisgutan. So lahi man ang biological o mental age. Kung maingon tag mental age, at least naa siya sound mind nga makapili, makabuot. Mm. Nga naay rationally, naay critical thinking, naay reasoning. That is 18 years old above.
1: Okay.
0: So nga na, mental age.
1: Mm-mm.
0: Pero naa may persons with disability nga bisag 60 ang iyang edad pero
1: kulang
0: 13
1: siya
0: ang iyang mental age. Biological age niya 60 pero iyang
1: mental age
0: dili gyapon na siya makabutar.
1: Okay.
0: Mental age gyud ta. And of course, sa Republic Act 10366, ang PWD kung makapili lang maka-decide sa iyang pilion, i-rehistro ka na nato siya sa as voters, sa COMELEC. Pwede ka ta mag-request sa COMELEC kaya ipaadto sila sa barangay. Magparehistro lang ang grupo sa PWD.
1: So, saan man siya? Upon certification sa organization sa PWD?
0: Upon request.
1: Upon request. Oh.
0: Of course, naanam na sila yung ID.
1: Okay.
0: So, atuan sila dito i-schedule, nga ma-registered sila as voters. Then, sa time sa pagbutar na nila, pwede sila ma-assist.
1: Mm.
0: Dili man ka sa ato ang mga regular voting population, kita ramang yun ang muglingkod.
1: So sila na ay
0: assistance
1: guardian
0: from, o guardian from, okay, COMELEC. Pwede ang ginikanan. Diha,
1: okay,
0: ang Republic Act 10366. And of course, universal man nga makadagan punta,
1: mm,
0: o mga elective position. Wala man nag-discriminate ang
1: as
0: atong
1: long as able.
0: As long as able. Uh-oh. But mine, di ba? O inana. So, then, of course, transportation, daghan kaayo
1: tabalaw
0: sa transportation.
1: Sa bus, mm-hmm, no?
0: Bus,
1: sa public transport, PWD.
0: So, the atong local ordinance na agyapon. So, that is the transportation law nga na i-implement sa atong LTFRB, mm-hmm, LTO, Marina, o kini sa atong mga sa airlines, sa mga air transport na to. And of course, sa information na to, na special law ang balaod sa 10905.
1: Uh-huh.
0: 10905, kaya itong closed captioning, makabantay ka nga na ay mag-sign language. Uh-huh. Okay, mauna siyang closed captioning.
1: So dapat rin ay ato ano?
0: Na, where? Mag-develop ta, ana. 10905.
1: Yes.
0: Oo nga, dapat na sign language interpretation na yun. Kaya expected nga, tanawan manggunta sa mga deaf.
1: Mm-mm.
0: And of course, naatay 11-6-1-1-0-6, the Filipino Sign Language.
1: Okay.
0: Actually, dili na on transition na kita sa English sign language towards Filipino sign language. So in ana dayon, of course, that's information dayon mahimong leader sa komunidad.
1: So,
0: garanti man sa atong Philippine Constitution, okay. 'Di ba? The right to association and the right to form organization guaranteed kana siya sa atong Philippine Constitution. And of course, atong 7277 of naa gihapon kana siya.
1: Okay, daghan kayong salamat Sir Doms no sa imong pagpasabot niya nga mga aspeto sa mga katungod sa atong PWDs. So mga higala bo sa kinahanglan nga ang tanang programa sa gobyerno adunay disability inclusion. Sir Doms, kasagaran natong madungog is ang kining word nga ekonomiya. Unsa pod ning buot pasabot aning disability economics?
0: Okay, so kasamtangan mao kini ang ginagamit sa mga atong mga noted nga national programs, is especially sana sa kuan. Sa Australia mao na kini ang lang ginagamit. In ani kani siya. According sa research, ang persons with disability is kuan siya kining 16% of the total population sa kalibutan. Okay. So kung pasagdan nato sila, of course wala gid sila ma-contribute sa economy.
1: Si 16%.
0: Oh, si 16%. Mm. Pero kung isulod nato sila sa economic investment, kining 16% maka-delivered og at least $1.9 trillion.
1: Wow.
0: Annually.
1: Mm-mm.
0: So kung pasagdan lang nato sila, wala kita'y buhaton nga economic interventions nga mga participate sila sa atong economic activity, kining 1.9 billion dollar nga kuan disposable income, wala ni siya.
1: Masayang siya.
0: O masayang siya. That is why sa atong provincial government of Bukidnon, we have done as much as dalon nato ang persons with disability sa mga economic nga mga activity. Sama sa pag-participate nila, naakitay program nga pagnegosyo katong maghatag kitag capital sa persons with disability. Isa ka na. Mm-hmm. Diba? Nga dili lang, nga dobliho nato og bayad ang atong mga real property tax para ma-accommodate nato ang PWD tuwa sa balay. Dili na siya mao sa disability economics. Dili pud pwede nga i-triple nato atong production para ma-cater sila. So why not apilo nato sila sa production?
1: Bali haguan nila.
0: Oo.
1: So appeal sila.
0: Oo, kay di non-discriminatory man atong economic rights, ang atong economic nga paninguha. So it's either you have rare disease, and of course kung naakay cancer, it doesn't matter sa atong panlanaw sa disability economics. Kinaaman tay family. Mm-mm. Kung dili sila maka-perform, ang family atong ipa-perform.
1: Okay.
0: Para masulod lang yun sila nga, naka-contribute sad sila sa local economy o nakabayad sad sila, naasad sila i-participation sa atong value-added tax.
1: So, din sa probinsya sa Bukidnon, Sir Doms, naagyo tayo establish nga livelihood for them?
0: Yes, oo. When we're working for that nga, ma-work nato sila nga, makahimog yun sila cooperative. And of course, naaman yun tayo mga karon. Currently, natay kanang seed capital nga mga successful yun sila. Atong current success rate is 77%.
1: Oo.
0: So, sa napulo, 7 ang siguro, 7 ang successful, 3 ang wala gyud.
1: Okay.
0: So ang 3 katong of course subject to wear and tear, mamatay man gyud, mag-grievate ang disability or economic wise nga mga factor, babankrupt gyud sila. But then of course, kung tan-aw nimo kung ang disability economics, naka-participate gyud sila.
1: All right.
0: Okay, so himuon nato sila nga na-contribute sa economic instead nga kana bitaw mag-defend lang sila. Mao nang ginawala gyud natong charity model.
1: Mm-hmm. So kinahanglan makabarog sila sa ilahang kaugalingon with the help sa ato ang government
0: yes,
1: sa mga private sector
0: definitely
1: and stakeholders.
0: Yes,
1: okay, daghan kang salamat Sir Dom. So kini nagpasabot nga kung mahatagan og oportunidad ang persons with disabilities, mahimo silang produktibong miyembro sa atong ekonomiya.
0: Yes, exactly.
1: Okay, ikaduha Sir Dom, so mga programa sa PWDs, mao naman tayo na-mention, no? Ang livelihood nato.
0: Yeah.
1: Unsa na siya specific nga livelihood, Sir Dom?
0: Bisan unsa nga livelihood, basta kay naa kay existing nga panginuman, it doesn't matter.
1: Okay.
0: Kay we don't discriminate any form, type, or unsa kakadako ba nga industry.
1: Uh-oh.
0: Kay kinahanglan man gyud ta gikan ta sa survival, padulong ta sa nga contributive gyud ta sa economy. So daghan nga mga livelihood, farming, service concern, small-time merchandising, kining microfinancing. So inana siya.
1: So kung si PWD dili gyud siya able, si family or
0: yes, atong
1: caregiver.
0: Mao na atong
1: gisuportahan. Okay, so daghang salamat. So next question sa Bukidnon, unsa ang ato ang programa sa mga PWDs aside sa livelihood?
0: So aside sa livelihood, naman kitay mga biopsychosocial help, mga advocacy, mga therapy training, daghang nga mga training sa assistive device distribution. So kuan man kita ga natay mga direct referral services sa mga hearing aid, sa mga artificial leg, artificial arm, then of course sa mga developmental assessment nakitay mga direct referral services ana. Then of course kung gusto sila mag-avail og mga crutches, wheelchair, available man atong resources para nana. So livelihood assistance is atong seed capital. Ang skills training daghan kaayo.
1: Yes, okay. Na-mention na ni mo ganina, no?
0: Educational support, dirigyod siguro ta kinahanglanon kaayo ni siya nga aspect nga program sa mga kinibito mga naa sa tertiary sa mga college.
1: So far wala ta.
0: So far naami gipasaka nga finance atong tertiary specialized education support. Mulo pa man siya, naa pa sa level sa committee, naa sa research. So far kini ang kinahanglanon karon. But then gina-in place na nato atong foundation.
1: So kamulong gipanikamutan.
0: Kamulo.
1: Okay.
0: Then isa pod on the part lugar sa informal, kamulo man atong construction sa Area Vocational Resource Center sa Grandstand. Mao ka na siya mga vocational technical courses para sa persons with disabilities, para sa economic rehabilitation. Katong dili gusto or dili qualified mo adto sa formal nga college, mga college.
1: Okay.
0: Mao ka na siya atong option. And when that operate, maukan ang pinakauna sa country, actually tulura atong EBRC sa Pilipinas. 1, 2, 3. Ang 3 na asa sa Buanga, sa Mindanao. Layo kaayo. Walay gusto mo adto. So dili sila ma-rehabilitate. Kay lahi man atong konsepto sa economic rehabilitation sa persons with disability, kay musugod gyud ka na og zero. Kay na may mga language barrier, mga sensory barrier, mga kuan nga da, mga verbal barrier, daghan kay barrier, mao pa na atong i-rehabilitate una. Aya ta makasulod sa skills, then from skills makapangita tag employment opportunity para sa ilaha. Mao ka na ang EBRC, and that's a very kuan gyud ka nang grabe nga dako kay nga investment, kanang tsada kay nga investment sa provincial government of Bukidnon nga gipaluan sa atong One Bukidnon governor O'Neil Roque nga tsada gyud siya makpwede nato bitaw ka na maingon nga excellent gyud nga at nga program para sa PWD.
1: So naa siya sa
0: grandstand.
1: Kumusta na ang iyang physical accomplishment?
0: Naa na tay sa second phase karon. Human na atong first phase.
1: Sa target surdoms, kano sa siya pwedeng magamit?
0: Kung pwede, kung kami ang magkuan, 2028 magamit na nato.
1: Magamit na siya.
0: Pero muagi pa manggod kini og licensing sa atong licensing bureau sa DSWD. Dili biya kita pwede maka-operate rate. So then, of course, we'll be undergoing pagyapon sa mga research and development sa mga courses nga i-offered. Kaya mga courses karon is obsolete naman.
1: Okay.
0: O ang uban, dili na ma-market. So pangitaon to natong
1: so,
0: ma-market gyud siya.
1: O
0: updating gyud kita sa mga courses.
1: So naghisgot man ta sa role nga gihimo sa provincial government, Sir Dom. So unsa pod ang role sa barangay og sa city and municipal LGUs?
0: Role sa barangay og city municipal LGUs, kung naana ka na, is sa siguro sa LGU City Municipality financing.
1: Okay.
0: Counterparting kita. Kaya we provide the training, we provide siguro the mga resources, sila in the future pwede sila mo kuan sa rental sa ilang estudyante. Kaya dili man puyanan ang EVRC.
1: Okay.
0: So diha sila mo kuan. So for food nila, may anak nga kuan, nga aspito. So sa barangay, pangitaon yun nila ang PWD, of course din, ikuan nila nga, i-refer nila nga, pwede ni siya masulod sa EVRC.
1: Okay.
0: Okay.
1: So, importante yun kaayo ang inclusive governance, kaya ang tinuod nga kalambuan, walay mabilin. Sa atong pagbalik, atong isgutan ng mga lokal nga balaod nga nagpanalipod sa ato ang mga PWDs, mga polisiya, nga padayon pang gipaningkamutan sa ato ang PDAW alang sa mas inklusibong Bukidnon.
7: Panginom
3: random sa mga nagbaniho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilim nung makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagmindi na sa saktong gilayon gikan sa gisundan nga salakyan.

0: nakasulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunayng mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso o masinabtanon, aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
1: Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
2: KSP, Kalihukan sa Provincia.
3: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Bulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas.
1: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs, Information and Assistance.
2: KSP, Kalihukan sa Provincia.
5: Balik kita din sa ato ang episode, ang Tingog sa Kausaban. Daghang salamat sa inyong padayon nga pagpaminaw. Sa unang bahay natong nahisgutan ang kamahinungdanon sa National Disability Rights Week ug ang kahimtang sa persons with disabilities sa atong probinsya. Karon atong hisgutan ang usa ka importante kaayong butang, ang mga balaod nga nagpanalipod sa katungod sa ato ang mga PWD. Sir Doms, naa pa ba kay mga additional information regarding sa ato ang Provincial Magna Carta for PWDs?
6: Okay, so another one is that kuan kining kada barangay sa atong probinsya lokal Magna Carta dapat mag-establish sila og persons with disability a first desk.
5: Okay.
6: Mauka na siya ang gusto gyud sa sector nga mahitabo. Nga mag-appoint gyud, ma-establish gyud kay provided man sa atong provincial ordinance. So anyway, ako kami sa opisina nag-request man kami nga mo sit in sa atong association sa mga punong barangays para maglabi ni ana nga ang tanan gyud ang 464 barangays mubutang gyud og barangay persons with disability a first desk para ma-recognize ang persons with disability sa contribution nga mahimo na gyud sila og formal nga volunteer sa barangay.
5: So parehas ra ni sa OSCA nga naana pod sila no sa mga barangay.
6: Kaysa pagkakaron manggod purely voluntary ra sila gyud o without kanamiyang pwede ra wala, pwede dili, pwede naa. So kung gusto namo ma-implement gyud nga mag-establish gyud ang 464 barangays sa PWD desk.
5: Okay.
6: And then ang another one is naa kitay kamulo nang gingan develop nga local disability registry information system database kana siya nga magsugod gyud sa barangay ang atong pagrehistro sa PWD sa ato lang data management sa provincial government para maklaro nato unsay atong planuhon.
5: Mm-mm.
6: Makita man nato nga pilay number unsay disability ani unsay gikinahanglan, aduna kitay kani bitong reliable data kaysa pagkakaron erratic ang atong data.
5: Mao kana reality. So mao na kinahanglan tag desk sa mga barangay.
6: Oh, mao na kinahanglan tag desk sa barangay. Primarily kana gyud sa data nato. So kay database man atong planning. So mao kana approve na tong IRR ana implementing rules and regulations. Then another one is that naa kitay annual search annual evaluation for most PWD friendly local government units,
5: so city municipality barangay.
6: Dili lang. Kay gano makita nato ba nga how far ang atong LGU Barangay City Municipality sa ilang disability governance.
5: Maayo, maayo.
6: Testingan nato, atong i-assess ang ilang disability inclusive governance.
5: So naana ni naka-incorporate yes, sa provincial ordinance.
6: Yes, and then approve okay. na atong IRR.
5: Very
6: so
5: good.
6: Karon nga tuig as proposed by PD Abadilla, magkimo lang kita og kaning pilot testing sa kay may bawan para may
5: sulayan
6: bawan itong
5: sa,
6: gaps
5: sulayan,
6: o sulayan sa nato. So aduna kitay at least siguro nga mga 4 nga mga LGU nga i-pilot test karong October.
5: Okay.
6: Okay.
5: Maayon.
6: Then another one lately lang nag-approve pud si governor og kini bitong housing sa persons with disability. So unsa kini? Tanan ang apportionment sa housing nato kada area 2% ana is para
5: PWD.
6: Sa PWD. So mauna siya din kita kita ga-provide man kita og monthly transportation allowance atong City Municipal Federation President.
5: Mm-mm.
6: Kay gi-recognize nato sila nga partner yun nato. Kay without them, dili man mag-exist po ang PIDAW.
5: Uh-uh.
6: Oh, basic yun sila, essential support siya sa atong persons with disabilities. So far, maura man ka na. Then, of course, gusto yun kita nga kada tuig na agyoy para games nato. Kana sports para sa PWD kay the bukid nun is producing mga para players sa mga international. So gusto kita kay naman na Republic balaod man gyapon nga national nga kung unsay madawat sa unsay mga sports sa PWD, unsay nan sports sa PWD na po equivalent anak para sa PWD.
5: Alright.
6: Then of course ang mga remuneration naapod siya. Mauna siya ang effective sa rehabilitation nata and of course economic empowerment. Kay kung musulod ka sa national nga team sa para sports, naano man kay allowance din nga 25,000
5: wow.
6: per month. So magamyan-gamyan nato ang
5: sa
6: atong poverty. Naata sa bukid nun. So
5: sa
6: kamulos lang training naatay mga naata sa kining sa athletics,
5: okay.
6: naapunta sa tennis, naapunta sa swimming. So naata, so kinahanglan yun ma-institutionalize yun annually ang atong provincial para games.
5: Mm-hmm.
6: So inaanat siya ang atong long-term, nga long-range nga planning
5: okay.
6: under rights-based approach po na.
5: Daghan kayong salamat, Sir Doms, no, sa imuhang pagpangulo sa ato ang PIDAW kay nangalantaw yun nimo kung unsa yun ang naasulod unod sa ato ang provincial ordinance sa Magna Carta for PWD sa ato ang lalawigan. So mga higala, nagpasabot usab kini nga ang disability inclusion, dili lamang usa ka maayong intensyon, apan usa ka obligasyon sa tanang opisina sa gobyerno. So Sir Doms, sa bag-o lang nagtapos nga 48th National Disabilities Rights Week, kumusta ang ato ang mga activities kag gipahigayon ni mga culmination program?
6: So of course, successful kita nat kita sa city, sa municipal level. So successful kita sa atong 48th NDRW culmination activity.
5: Okay.
6: So nakita gipahigayon nga kuan kining advocacy disability advocacy video contest, naakitay electronic nga poster making kay dili naman uso karon ang paper pencil nga poster making. Then ang ikatulo na akitay isa sa pinaka importante ka alayon gyapon sa atong tema nga rights first legislation forward nga naakitay contest sa disability policy writing.
5: Wow.
6: Kay ang mananaog ni propose nato nga ordinance sa provincial government.
5: Okay.
6: So mapuslan kaayo. So naapod kitay pag-assess nato nga unsa ba ang level karon sa advocacy nato nga naabagyoy na gain nga knowledge ang atong mga PWD na kitay pa na contest o quiz B.
5: Mm-mm.
6: Okay? So far more no then successful ang atong activity.
5: Sa tanang mga activities ninyo Sir Doms, unsa imong mga point of view sa imong pagka-discover sa talento sa atong mga PWDs?
6: So everyone has something to bring to the table
5: okay.
6: sa atong local governance.
5: Mm-mm.
6: Kung ato lang yun silang tagaan og access nga maka-participate.
5: Mm-mm.
6: So that's my realization even before nga nagsugod pa ko as barangay leader sa PWD.
5: Mm-mm.
6: O way back before mag-college. So everybody, regardless of their abilities or disabilities, naagid sila'y madala sa table nato for all of us.
5: Okay. Thank you so much, Sir Dom. So kini nga mga kalihukan nagpakita nga ang disability dili babag apa aron nga mapadayag ang talento ug kahanas sa ato ang mga PWDs. Sa dili pa kita manamilit, Sir Dom, sa imong mensahe sa tanang sektor nga nagsuporta sa inyong opisina ug sa tanang PWD sa Bukidnon.
6: So of course, my first thank of course sa atong One Bukidnon Governor O'Neil Piro. Kidaghang kaayong salamat, Gob. And of course sa mga department heads for financing our program.
5: Mm-mm.
6: And sa tanan, sa mga organization, sa mga pamilya, sa persons with disability, sa mga leaders, sa mga members, stakeholders,

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon, mamahaw ta, mga pe. Magandang umaga mga sweetheart. Second hour na ng ating programang Music from the Heart, kasama ako at si Dr. Heart. Ay, nako sa mga nagbe-breakfast dyan, happy breakfast po. Ay, isang subo ko. Nag-struggle pa. Anyways, mga sweethearts, nako, habang kumakain yan, di ba, multitasking tayo. Thank you, 3223. Makulimlim na umaga sa inyo, request ako ng song. Sige po, we'll try to play that one. Yung ating palang question of the heart, ha? Baka kasi, hindi nyo na kuha yung ating question of the heart on this Kinky Friday. Gusto mo ba? Yung tinatawag kang baby. Baby. Agoy, kung gusto mo matawag na baby, pagsuot o diaper o pagdagan. Dagan sa tugkaran sa inyong balay. Ito talaga si Rai, 2745. Good morning, mga sweethearts natin sa Santa Cruz Village Zone 8, Carmen. Sa Baitisha Eatery. Have a great, beautiful Friday, everyone. Maraming salamat. Sige, I'll try to play that one, ha? Oh, 2968. Listening from Magusan, shout out po sa kumbanang agwapo na si Ronnie, sa kanya anak na si Ruru. Maraming salamat, hi me, obstakahan Agusan. 1019, I'll be back, mamimigay kami ni Dr. Heart ng ticket. Kaya abangan yan at love songs dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart 93.7.
1: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: With heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: August 2, 2026, 7 p.m. at SM Downtown Cinema 3 and 4.
5: And sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart.
4: Watch Spider-Man Brand New Day for free. Just tune in to 92.7 Heart FM and watch out for the DJ's cue. Answer a few simple questions and win free tickets.
6: The Heart FM block screening of Spider-Man Brand New Day is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness, Birch Tree 45 Twin Pack, para sa duwang kabaso, 2 times gainom, 2 times ganutrisyon, 775 rang SRP kada baso, palit na, Cereal Idol Cheese Dog, may panalo na, with the cheesiest Idol Cheese Dog ever, versus previous formulation. Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever. Kopiko Supremo, purong kape na matapang, pero suave. McDonald's, Pepsi, go extra with Pepsi Extra Fizz. Charmy, let's go with the flow. And Ovalia's Catering Services, Cirio's most recommended catering.
3: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, good night. Hi, let me love you. Jed Medela right there.
1: Baby, baby, yeah.
0: Pero baby, let me love you from the bottom of my heart.
1: Ay, diba?
0: Ay, naka. Sarap naman pakinggan ng mga words na yan.
1: Correct, correct. Oo.
0: Tapos ganito kalamig. Ano ba?
1: Perfect to perfect talaga.
0: Ano sunod?
1: Alam nyo na. May nauso niyan ngayon.
0: Na?
1: Alam mo.
0: Alam mo na.
1: Hindi ko masabi.
0: Alam mo na talaga.
1: Yung S ba? Yung S.
0: Ano yan?
1: S me. Ah. S me. Ring.
0: Ay nako, binibitin-bitin mo pa. Ismiring hoy. Diyan na naman yan. Uso talaga yan ngayon.
1: Ismiring hoy moments.
0: Ito mo na, ang daming messages sa ating text line, George, design natin. 4022, sabi niya, morning, paano na ang baby kung maghiwalay naman?
1: Ay, grabe naman. Oh,
0: to Carmen, ayan, from Lynn Maglasang. Good morning sa inyo.
1: Good morning, Lady Emma, yung buntag. Sabi niya, basahin mo, George, ha, nag-comment, say, ako'y kaduha dito.
0: Basahin mo talaga yan, George.
1: Para na mo.
0: Mm-hmm.
1: I am, sabi dito, I'm shower honey, nga nung tawagan, usahay, abe.
0: Meet your shower. Meet your shower.
1: Para na mo ni meet your shower.
0: Honey daw.
1: Ang kanilang tawagan, minsan be. Mm-hmm. Ah, pag naglalambingan. Ayaw. Eh, paano kung hindi naglalambingan?
0: Kasi alam mo na saan nagsisimula yung be? Sa baby naman
1: baby,
0: eh. Oh. Diba?
1: Be. Baby. Hindi na malito kang be. Be na lang. Baby.
0: Baby. Oh, sige.
1: Baby.
0: Sabi naman ni... Uy, sige, galing kay HBGJ. Sabi niya, good morning, guwapang Dr. Hart, guwapang Miss G. Di na bagay, tawaging baby ang malaki na. Malaki na ang ulo kasi damulag na yan. Yung maliit lang ang ulo, dapat tawaging baby.
1: Alam mo ba?
0: Alam mo yung inimas-imas yung ulo. Yung buhok mo, naayos-ayos, di ba?
1: Alam mo kagabi, may pinag-uusapan kami ni, ni Jason Steele at saka ni Harvey Stone tungkol sa mga ulo-ulo na yun.
0: Bakit? Ano ba ang meron?
1: Ewan ko sa dalawa.
0: So, speaking of kagabi, I'd like to say congratulations sa management at sa lahat po ng staff ng First Community Cooperative. FICO.
1: Yan, congratulations.
0: Congratulations sa inyong napaka-successful na
1: block screening
0: ng Spider-Man Brand New Day.
1: Oh, this is also in culmination doon sa kanilang 72nd anniversary.
0: Grabe, oh, 72 man. Years of service. No?
1: Yes, the Filipino people.
0: The spirit of sharing, the spirit of cooperativism.
1: Correct.
0: Doon sa kanilang, sa aming mga members.
1: Correct.
0: Kasama ako.
1: Ako din, magiging,
0: diba?
1: Magiging member na din. Yeah.
0: Maraming salamat, FICO,
1: yes,
0: ha, sa inyong patuloy na pagservisyo. Oh. Diba?
1: Sa lahat ng bumubuo na FICO.
0: Oh, oh.
1: At sa mga members din.
0: Sa kaya, no, kay CEO, congratulations,
1: oh,
0: kay Sir Egay.
1: Congratulations, sir. What a wonderful way to end the anniversary.
0: Talaga naman. Abangan na uli natin yung 73rd.
1: Malapit na din yun.
0: Mula naman kay 1061. Sabi niya, good morning, my Heart FM. Happy Friday, sweet George and Doc Hart. For me, ganahan kayo kung tawagan ng baby kaayo. Gusto na dayon ko mag...
1: Ano ba yan? Lumalabas yung mga kwentuhan namin kagabi.
0: Pag tinatawag doon siyang baby, yun yung ginagawa. Nako talaga kayo!
1: Alam mo ba, Dr. Hart, may shinel yung isang friend ko who's in the medical field. Sabi niya, ano ba yung unang ginawa natin to survive?
0: Uh-huh.
1: Ano ba yung unang way natin para mabuhay?
0: Uh-huh.
1: Eh, talagang nag... Di ba? Di ba?
0: Ay, malusog na yung mga babies ganyan, ha? Oh.
1: Kasi nga, di ba? Yun ang pinakauna nating ginawa to survive.
0: That's actually best for babies.
1: Correct.
0: And daddies too.
1: Labot ni si daddy.
0: 10:38 na ba di oras? We have a caller now. Mamimigay tayo ng papremyo. Tumawag ka ng caller kanina, di ba? Naghanap ka.
1: Meron na tayo.
0: Sige, ito na may para sa libreng tickets ng Heart FM block screening of Spider-Man Brand New Day. Meron na ba? Meron na nakapasok. Okay. Let's check the line out. Hello, good morning.
1: Hello.
2: Hello, good morning.
0: Yes, good morning. Sino to?
2: Angel Lupina, sir.
1: Angel Lupina.
0: Angel Lupina. Hala ko, angel of mine.
1: Pwede, pwede.
0: Taga saan naman si Angel Lupina?
2: Taga Upper 20, Nazareth.
0: Ay, taga Nazareth. Oh, upper Nazareth.
1: Upper Nazareth.
0: Ayan. Ayan. Sige, Angel, may tanong si George sa'yo, ha?
2: Yes,
0: taro magtubag ha para mataga ang kaglibreng tickets.
1: That's true. Oh, Miss Angel, kailan at saan gaganapin ang ating block screening para sa pelikulang Spider-Man Brand New Day?
2: August 2 sa SM Downtown Cinema 3 and 4, 7 p.m.
1: Oh, may oras pa talaga.
0: Nako! Talaga.
1: Congratulations!
2: Salamat, Sexy George.
1: Magde-date na kayo ni Mr. Nyan o kasi dalawa ang napanalunan.
0: Dalawang tickets yan ha, napanalunan mo. Again, that's gonna be on okay. August 2. Ayan, malapit na talaga yan. That's gonna be on Sunday, ha? 7 p.m. at SM Downtown Cinema 3 and 4. Okay? George, may tanong ka pa. Napaka-importante na tanong ni George.
1: Ay, oo, Ate Angel. Ano ang radyo ng heart mo?
2: 92.7 Heart FM ang radyo ng heart ko.
0: Alright! Congratulations to you, Angel, ng Upper Nazareth. Congratulations, nalalo ka ng dalawang tickets. And of course, ang atin pong Spider-Man Brand New Day Heart FM Block Screening is brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Birch Tree Fortified Twin Pack para sa duha ka baso, 2 times gainom, 2 times ganutrisyon. 775 pesos na ang SRP kada baso. Palit na!
1: Sino adult cheese dog may panalo na with the cheesiest adult cheese dog ever versus previous formulation. Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best Idol Hot Dog ever.
0: And also brought to us by Copico Supremo, purong kape na matapang pero suave.
1: And Charmy, let's go with the flow.
0: And of course also brought to us by Pepsi, go extra with the Pepsi Extra Fizz.
1: And also Fellas Catering Services, CDO's most recommended catering.
0: 10:42 is our time. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko. 93.7
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron maka-appeal, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
8: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Baby, can I hold you tonight?
1: Ah, tonight lang ba?
0: Pwedeng today. Kasi sumuinit na ko niya ba? Karunong ta, kay bugno oh, ngayong panahon.
1: Namikimag-hug-hug.
0: Diba? Tapos ang tanong, nasabi mo, baby, can I hold you? Hold lang yun.
1: Hold? Are you sure? Hindi, doon nagsisimula, Dr.
0: Hold Art. Lang yun, promise.
1: Talaga.
0: Ay, yung mga promise niya, at yung mga galawang ganyan.
1: Alam na namin.
0: Alam na namin sana yan.
1: Alam na namin yan.
0: Oh, hi, good morning, 0804. Good morning. Ay, si Mami Elaine Gales pala ito ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Hi, good morning.
1: Good morning, Mami Elaine. 5574. Hi, sa mga taga-Kabamanan, kay Mami Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Candy Yato, Mercy Inday Mansueto, Nino and Sabel, Wilma Osorno, and BBK Family. Hi to Mami Amy and Mayor Miles. Good morning.
0: Ayan.
1: Nag-enjoy si Mami kagabi.
0: Oo naman. Demsoy Robles, good morning. Ha? Sabi niya, mas gusto ko tawagin namin Esme. Kaya tawagan namin Esme. Or mas gusto din niya na tinatawag akong Esme. Is it Demsoy, lalaki naman to, Esme. Sige, nag-gets mo. Nag-gets mo. Akala mo pang babae yung
1: nga,
0: Esme.
1: Oo nga, akala ko nga din. Nag-isip tuloy ako, bakit Esme?
0: Esme.
1: Yun pala, may sumpay.
0: Esme Miminghoy.
1: Ay, Esme hindi pala yung isa. Esme Minghoy. 9351. Ang haba ng traffic, galing Agusan, Tubugo, anon. Ah, uy.
0: Ay, ganun. Ay, mahaba na yung traffic, ha? Agusan, Tubugo. Oh,
1: baon ng mahabang pasensya.
0: Pero may RTA naman siguro dyan, di ba?
1: Most likely.
0: Good morning sa mga taga-RTA.
1: Good morning.
0: Wala naman kay 2968. Good morning, Dr. Hard and Beautiful George. Shout out sa ako nag-iisang manghud na laki na nagbabantay daw sa kanilang tindahan ngayon, sa kanilang kananan. Ayan, sa may NHA Kauswagan. Hi kay Romel Calio, tsaka sa kanyang family. Maraming salamat for listening.
1: Good morning.
0: Sa inyo po, Heart FM. Ayan na! Eto na yung pinakaantay natin na mahigay na naman tayo ng bukas. At ganun din ang groceries dahil the prices rise overload na. Hindi yan. Hindi yan. Eto na. Alright, paikot tayo ng ruleta, George. Saan kayo magagaling yung winner natin for this eto hour? Habang napapaikot si George, congratulations sa mga winners natin kanina, ha? In sa oras po ni Jason Steele, kay Angeli Sabonsolin ng Barangay Lapasan. Congratulations sa'yo!
1: At eto na, Dr. Hart, ang ating winner for Barangay.
0: Barangay
1: tayo
0: muna.
1: Na-excite ako eh. Barangay Kauswagan.
0: Barangay Kauswagan tayo bubunot ng ating winner. Bunutin mo na, George.
1: Nabulot ko. Ikaw, congratulations sa'yo.

0: 92.7 Heart FM Kagandiora City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Always be my baby.
1: Ay, kalami.
0: Oh. Walang ibang makakapalit niya. Ikaw lang talaga yung aking baby.
1: Baby ka na nga, always pa.
0: Ah, di ba? Ay, nako. Dapat ganun yun. Kung ano man ang tawagan ninyo, di ba? Always be my sweetheart. Always be my sweetie. Always be my mahal. Always be my love. Ano ba? My loves.
1: Oh,
0: di ba? Yan ang dapat.
1: May mga unique pa nga ang tawagan ngayon eh.
0: Ano daw?
1: O yung mga...
0: It's me.
1: Demsoy kasi onjut na ka.
0: You'll always be my ka-Esme.
1: Ka-Esme. Uy, Esme, ganun. Kung maglagot ka sa iya, Esme, bahawa, dari Esme.
0: Pero ano ha, sana naman wag mabago yung mga tawagan na yan, yung mga sweet na mga tawagan, yung mga sweet na mga endearment natin sa mga partner natin. Lalo na pag mainit yung ulo natin. At merong mga hindi...
1: magandang lumalabas.
0: Oo. Yung mga hindi pagkakaintindihan. Ako, naiiba yung pangalan. Oo. Alam mo, hindi yung ikawng Blanca. Di ba?
1: Parang... kanina, baby-baby mo ko ngayon.
0: Kaya nga, di ba?
1: Esme-esme mo kanina. Ba't kayo nag-iba naman? Ang weird.
0: Pero pangit din naman kasi, no? Parang hindi naman kasi din, ano, George? Kaya parang nga. Hindi na-align. Ikawng baby ka, ha? Parang hindi, no?
1: Oo. Naglagot ko sa'yo mo, baby ka, ha? Parang, ayaw ko sa'yo, baby, ganun.
0: Naiiba yung pangalan.
1: Pero kasi alam mo, ang point kasi of calling that is to, you know, show sweetness.
0: Ay, oo naman.
1: Doon sa iyong minamahal.
0: Pagpapakita niyo ng ano, yung pagmamahal mo doon nga sa partner mo, di ba?
1: No matter how you call him or her, basta ba't yung sweet, alam mo yun, yung lambing.
0: Ayun. Alam mo, magandang senyales, magandang ano din yan, yung meron kayong tawagan sa isa't isa.
1: Correct.
0: Magaling, magandang senyales yan dun sa mood ng partner mo.
1: Oo. Tama.
0: Pag tinatawag ka pa ng mga the usual na tinatawag ninyo, okay pa kayo nan. Pero pag iba na yung tawag sa'yo.
1: Eto, pag full name ang itinapos. Hoy! Ganito, ganyan. Nako, diba? Kumanda ka.
0: Ayan. Shout out to, saan ako? 9351. Ayan. Ah, okay. Tetax Lopez ng,
1: A2SAM
0: Taxi.
1: Oh, maganda umaga. Hi, Ate Carla Toledo. Cold Friday morning. I miss you, ha? Hi sa mga taga Bloomingdale Zumba Mommies. Kaway-kaway. Thank you sa inyong pagkikinig.
0: Hi po.
1: Hi, Ate Carla. Relax ka lang, ha?
0: Basta. Hanapan natin ang paraan yan.
1: Basta. At saka sa ating messenger din, Dr. Hartsy at Yarnina Badpatriana. Gusto, ayaw daw niya nang tawagin baby. Mura na siya, oh. Mura tag baby bro. At Sir JP Galua and Sir Joseph Eric Patriana. May punta.
0: Efren Wayan, good morning. Yan, sabi niya, happy Friday sa inyo. Happy Friday din sa inyo lahat.
1: Thank you, Sir Efren. Gigi Hazel, kay Tuna Ming. Ato, sabi ni Ate Gigi, hindi naman may personal na gusto o ayaw, pero kung gusto mong tawaging baby bilang biro o lambing sa usapan, okay lang. Sabi niya, basta komportable ka at magalang ang usapan.
0: Shout out sa mga taga Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Diyan po sa may para makabala. Eddie Kenya, hi sa'yo. Happy Friday. Para doon sa kanya, ganahan ko tawagon og baby. Para dili ko matigulang. Para always diba? Baby ko.
1: Baby face.
0: Bebe ko.
1: Bebe ko pero pag nag-alit. May iba na itawag. Ayan.
0: Blanca.
1: Taganoy Ski Food House. Pagkira umaga. Thank you sa inyong pagkikinig.
0: Maraming salamat ha, sa mga taga dyan sa Patag. Ano nga yun? Scarlett Nicole. Good morning.
1: Tsaka si Ate Cha.
0: Ate Cha.
1: Ito, Trisha Citeri. Maraming salamat. Yeah.
0: Patuloy sa pagtutok sa inyong Heart FM. Nako, napakarami pang mga tickets pamimigay para sa ating Heart FM block screening of Spider-Man Brand New Day. Kaya't abangan nyo lang yung mga queue ng DJs natin, ha? Para manalo kayo ng tickets. Siyempre, patuloy pa rin sa mga bahay-bahay ninyo. Makinig lagi ng inyong Heart FM. Palakasan, ha? Huwag lang kinig. Palakasan yung inyong mga radyo para manalo kayo sa ating Heart FM The Price is Rise promo. Nawala na tayong oras, George. Wala. Tayo pa mapapaalam na. Babalik ka mamaya.
1: Yes, Dear Heart po tayo. Wala una hanggang alas 3. Magkita-kita tayo doon.
0: Susunod na po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. 11 until 1 o'clock in the afternoon. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin for the past 2 hours. Of course, of great music at napakasarap na chikahan. Dito po sa inyong Heart FM. This has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa Heart FM. Ingat po kayo lagi.
1: Oh.
0: Always remember... We heart you. Oh.

0: Daytime Entertainment, Born for Happiness. Heart
1: 93.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati. Apat na araw,
3: apat na araw bago po kayo magbawas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee.
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:31 na pong oras natin, sweethearts. Good morning! Happy Friday, everyone! At saka, kumusta po yung tulog nyo kagabi? Diba, ang sarap-sarap talaga matulog pag umuulan, diba? Oh, yung mga nakasmile na tulog, tawag dun, nakasmiling hoy. Good morning to you once again. Oh, ating mga sweethearts ngayon na happy-happy. It's because alam nyo na, di ba? Alam na natin. Oh, basta last day of the month. Oh, grabe talaga. Oh, si Judith at saka si Juna is waving. Kumusta na kaya yung dalawang taong yun? Happy-happy listening to all of you guys, especially sa ating mga sweethearts ngayon na andyan po sa may Bukidnon. At saka yung mga nabaan or saba. Yung grabe yung tubig sa bahay nila, ha. Oh, limas karon na, naglimas. Anyway, tuloy-tuloy pa rin yung araw natin. Siyempre, Friday. Ano may yung mga plano-plano natin mamaya, di ba? Get together with the barkadas, get together with your loved ones. O di kaya yung mga dati nating mga classmates, di ba? Get together talaga yung Friday. Para at least over the weekend, you can spend much more of your time sa imong family, right? Anyway, sama-sama na naman tayo dito sa ating paniudtong program, ang Heartbeats. At syempre naman, mamaya, meron pa rin bubuhos pa rin yung biyaya natin, ha. And of course, don't forget, ngayon na pong Linggo, Sunday po. Makakasama na natin si Spider-Man, ha. Yung mga wala pang ticket at saka wala, naningkamot gyapon na makasulod sa atuang linya. Sabi nga, try and try until you get your ticket, right? Congratulations nga pala, ha, yung mga ticket winners natin, ha. At saka congratulations din kagabi sa FICO. Very successful din po yung block screening nila, ha, ng Spider-Man. Nako, parang konti lang yung napanood namin para at least diba? Oh, para at least mag-enjoy tayo ngayong Linggo. Para at least walang spoilers, right? Oh, basaan doon si Bong Navarro, gagamboy. Para po sa inyong mga pabate, 0917-1579-927. Mag-message din sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. At saka, batiin din natin yung mga nanay natin, ha, bising-bising ngayon sa kusina. Of course, yung ating mga karinderya. Happy-happy listening po sa inyo, mga Karens. Mga Karens natin. And sana mag-enjoy kayo sa ating programa, ha. So, punong-puno tayo ng mga magagandang music, alright? 11:34 na pong oras natin. Sayawan tayo with BTS, aking pagbabalik right after this break. Walang maglipat ng radyo, ha? Of course, tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7.
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 11:46 ang oras natin, sweethearts. Kasama nyo pa rin Harvey Stone on a Friday. Kumusta pa yung Friday nyo? Happy yung Friday natin ngayon, di ba? Daming mga grasya natin. Pasalamat tayo kahit yung mga konting grasya, dapat i-appreciate natin yan, ha? Anyway, happy listening kay Marifel. Ito si Marifel, ang daming grasya nito. Mayong pagpaniyod to si Mo Marifel, ha? At saka yung ating mga sweethearts dyan sa may bukid noon, sa may Maramag. Mayong pagpaminaw kay Demsoy Robles. And of course, yung mga kasamahan niya sa may JRS Maramag. At saka, grabe, ha? Grabe pala yung traffic ngayon daw. Dyan sa may... Saan ba to? Yung traffic galing Agusan to Bugo. Oh, dapat iwasan na natin yung mga daan na, ha? Yung mga ano ba yung mga choke points diyan, at saka konting pasensya lang po sa lahat ng ating mga motorista, ha. Keep your cool, always keep your cool, at saka opa, i-blast na lang mo muna lang yung car stereo mo para at least mag-enjoy ka sa music natin dito sa Hard FM. Happy listening din sa ating sweethearts dyan sa may JL Flower Shop. Naka-smiling hoy si Brother Junro. So happy listening po sa imo, ha. And also hi na din po sa ating sweethearts dyan po sa may Villamar Subdivision. Akong favorite uncle na ako diya. Oh, may pa si uncle na pay cuddle morning, ha. Sana all. Uncle Fern, good morning to you. And of course kay Mommy Faith, I'll see you soon, guys. Mingaw na miss inyo, ha. Anyway, oras natin 48 minutes after 11 o'clock. Patuloy tayo sa ating mga music dito sa Hard FM. And of course, I'll be playing you back something from Dionella. Alright, dito lang sa Hard FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag 71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Saita naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos tangali. Tapos ito, bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang bench pa, isang araw. Tama. Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
5: Ay mare, wala dai ka naabtan sa pahibalugikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
4: Yun na pa mare. Unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
6: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
4: Mao di ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako kadton si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
6: Tukmang kasayuran, peligro malikayan. Makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs, Information and Assistance.
7: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo o espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jean Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Subiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
8: With heart.
9: The best mix of music
10: from the station with heart. This is Heart FM 93.3.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Ipinaliwanag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang layunin ng pagpapatupad ng Local Public Transport Route Plan o LPTRP sa Cagayan de Oro City kasunod ng mga pagbabago sa ruta ng mga pampublikong sasakyan. Ayon kay LTFRB 10 Regional Director Aljo Bendijo, bahagi ng plano ang paghihigpit sa ilang ruta upang mabawasan ang pagsisikip ng trapiko at mapabuti ang daloy ng mga transportasyon sa lungsod. Sinabi rin niya na dumaan sa masusing pag-aaral ng Road and Traffic Administration o RTA ang naturang programa bago ito ipatupad. Umapila naman si Bendijo sa publiko, lalo na sa mga commuter, driver at operator na magbigay ng panahon upang makapag-adjust sa bagong sistema na inaasahang magdudulot ng mas maayos at organisadong pampublikong transportasyon sa Cagayan de Oro. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news, your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Bonggang bongga, aba naman. Oy, kamakabuhay. Welcome sa atong tulumanon makatunda sa daghang mga butang under the sun. Kabahin sa atong panglawas o sa atong mga produkto. Ug manambag ta later sa ato ang tambagi ko, Lady Badut.

0: adlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naada na ko lis oras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad nga maanad ka magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Diyosi ma.
0: Huwag ko mahibaw kun ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imong kadyukirok?
2: Diniyo siya ang pagpanarbaho ni Diyosi ma din siya akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? O imo na siyang ikonsumo?
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyadong therapist si Diyosi ma, Sir Dalton. Nanong sa iyang katakos kami salig na makaafford ka man o tabubayad o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainotin.
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Josima.
0: Isakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alang nimo. Unya mo sangko lang yun ay sa iyo niini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dili ko na yun ay ikaw mahal, Josima.
0: Dili ka na tinuon. Ingna kong nagbaka ka lang.
3: Siya si Sender Josima.
4: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Josima. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: maraming salamat, kamakabuhay. Out of nothing at all daw ang pagkikipag make love kay murag wa diha, murag siya rausa. Nang bongga. Pero din sa tong tuluman nun, dili ka magino sara kay ni ako, kamakabuhay. Daghan ta actually na magkuyog. Na makaton sa matagbutang, fresh na fresh. Nang bongga. Ito ang atong pagpanambag mismo sa tong tuluman nun. Imong tuluman nun.
1: Tambahiko, Lady Banyo.

0: तंबाकी को लेडी बादुर
1: pagising sa umaga.
2: Dili na ikalalis. Kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha. Ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian. Nia ang imo kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay.
2: EXL. Makabuhay Plus.
3: Makabuhay.
2: Buhay day, kamagabuhay. Hello, hello, hello. Kumusta? Kumusta? Kumusta? How are you?
4: Murag pareha naman to eh.
2: Pero mas inailain-lain di abang ka ng mga pinulungan ilang ginagamit. Kaya dili masabta ng kumusta. Diturgis sa how are you? Pero mali na mo yung kagunsay katikaran. Mali na ha. Teka ng katikaran, magtikad, tagyutaan, mag-umaba. Basta mga taga Davao Region by Osahay, puwera lang sa mga nahibaw kay magpatakalo tag istorya para mo yun. Pre, Mads, unsay katikaran? Ha? Ang yang gipasabot nga katikaran is unsay update daw. Unsay nay naadi ha karon? Unsay nay kabag-uhan? Ana ang pasabot. Pero katikaran ang gigamit. Katikaran is magtikad og yuta. Mangguna, mag-uma, mananom. Kanang yuta ang luna diha, luna or yuta, nga bakante, nga wala gigamit, tikaron na to na, atong tamnag mga gulay, ganon. Maunay tikad, maunay katikaran. Dili na update, ha? Magpataka, para sa nasa adto ko diri. Adto ko diha, ha? Binisaya na gani, mamali patag usage. Mamali tatanan, oy. Mamali garita sa relasyon. Sa hustong gamit pa ba sa mga wordings? Wordings? Sa lyrics o kanta na ni. Anyway, yung sama na yung oras di akaroon sa imong nahimutangan, kamakabuhay, as in samtang himo ni mong background, ang tambagi ko, Lady Battle. Sa gihapon, kahimso ko kabaskog sa panglawas mo atong iampo kanunay sa labaw makagagahom. Ako si Lady Battle. Magkuyog na usap kita sod sa ka oras uban sa atong tuyog tumong good health karon og mapuhon og hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Syempre daghang gyapon ta kisgutanan kabayen sa panglawas labi na sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Well, kamakabuhay ni ana ang sumpay, ang katapusang sumpay, ang finale sa revelasyon ni Sender Josima, karon na ang katapusang yugto gyud no? Sa hoon sa pamay atulanganan, ipadayon na nato ang pagbasa pagdrama kay niya ng katapusang sumpay. Sa revelasyon sa tong sender nga si Josima, dinhi lamang sa tong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambagi ko, Lady Batur. Tambagi ko, Lady Batur.

Inibatod ang lungkot po ng buhay, tila walang liwanag, walang saya, pinagkaitang lumigaya. Pakiramdam ko po kahit marami na rin namang nagmamahal sa akin, parang nag-iisa lamang po ako at walang kakampi. Nariyan man sila pero hindi ko ramdam noon dahil nga tanga at baliw ako kay Hector. Tila siya lang ang mahalaga sa akin at parang siya lamang din ang kahulugan ng buhay ko.

Lady Batod, alam ng langit na nagsumikap naman akong umusad sa buhay noon. Pero hirap na hirap naman po kung kalimutan si Hector. Hindi naman po kasi ganoong kadali. At abang umuusad nga ang buhay ko noon, Lady Batod, wala na rin akong communication pa sa kanya. Ganoon naman siya. Ako lamang talaga ang laging nag-e-effort na kontakin siya. At wala siyang pakialam sa akin.

0: Nga rin bang permi ka mamaka-timing na ako kung naasa ko? Ha? Josima?
1: Hector!
0: May isulti ka na ba sab na ko? Bahay na sab na itong duha?
1: Mahal gihapon ti ka, Hector. Huwag na usab. Ug sama sa gihapon, naglaom ko mubalik ka. Ug andam ko sa pagdawat. Huwag bisan unsa nga pangutana nga mabati mo. Magsugod kita sa sinugdanan.
0: Bida, eh. Gahi abay itaw ni mong alipatakan, oy Josima. Dili na lagi ti ka mahal. Wa na ko mahigugman ni mo. Ug wa na ko mangandoy pa nga mupadayon pa kita sa unahan. Kay nawagtang na ang chemistry. Wa na ang pagbati. Ug dili ko na makita ang akong kaugalingon nga kauban ka sa kung umaabot ka mga panahon.
1: Hector!
0: Sakit ang kamatuoran. Ug pasensya ka na. Kinahalang tingaligid ni mong madungog pag-usab ang kamatuoran. Aron mo tuhok sa imo alipatakan. Ngay hangyo. Ayon na pagduol na ko. Kalimtin ako.
2: Oh, I feel you, Josima. Sakit yung tuod na nung kanabitang i-insister ni mo imong kaugalingon or moabot ka sa panahon nga kanang di na ka mo insist pero kanang nagihapon ang imong kumbaga pagpakiluoy pero padayon kang i-dump sa tao nga imong mahal. Di gina tiaw, di gina lalim, di gina komedya. Sakit gid na, no? Indeed. Hay! Maglago ta usay aning gugma kay binatog happiness la ikahatod. Kasakit sa diay at the same time. Anyway, ka makabuhay una o ikadahog na pa lamang sa katapusang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Josima ang atong nabati. Unya human sa pipila ka mga pahinumdom sa atong pagbalik atong sumpayan kanapay katapusan ang ikatulog katapusang tipaka nga parte sa finale sa revelasyon ni Josima. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad gabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: EXL Makabuhay Plus user.
7: Si Albert Lasgay, 31 years old.
8: Nagpuyo sa Anda Street, Davao City.
7: Niabot sa adlog, halos dili na ko katindog, dili na ko kaginhawa. Magpa-admit ko, kailangan man iswab test. Nagpasitig ko, na-discover na ko, na ko'y sakit sa lungs. Na-COVID pagyud ko. Since wala'y tambal sa pagka-COVID na ako, ascorbic acid lang ginahatag. Pero tungod sa Makabuhay Plus capsule, every 3 hours ginatake na ako. Tag 2 capsule akong ginatake. Naulian ko. Pagkawala sa akong kalinturan, wala akong ubog sipon. Pagpangurog na ko matulog, unya nalagsik akong lawas. Gabalik po gana sa kong kaon, naka-recover gid akong lawas, wala pa naabot ang 14 days. 7 days ako gi-quarantine. Bigan kay salamat sa EXL Makabuhay Plus.
6: EXL Makabuhay Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Bigan salamat sa mani Albert Lascay, kamakabuhay, siyempre misalig siya sa EXL Makabuhay Plus capsule nga taong dietary supplement. Og siya sab, nakaangkon sa iyang gusto nga kabaskog sa panglawas. Ang iyang mga balatiya na wagtang sabgyot, pero dili na overnight nga mahitabo ha ka makabuhay. Idiniyos gyud nato na as in religiously ang atong pagtuman every day. Munahimuon natong partner every day ka makabuhay ang EXL Makabuhay Plus capsule. Isip atong dietary supplement kay dili gyud kamahayan ang atong kapsula ka makabuhay because daghan kaig mga ingredients nga giusa lamang diha. Usa na diha sa daghan ng mga ingredients nga naa sa atong kapsula mao ang ashitaba. Daghang mga tao sa Pilipinas ka makabuhay ang di gyud familiar sa kung unsang benepisyo sa ashitaba sa ato ang panglawas. Ang ashitaba usa ka naka sa Tagalog pa kanang halamang gamot. Nga kanabitaw mulabong, unya sikat kay nga ginagamit sa nasod nga Japan. Kana ang matang sa kabita pareho nga pamilya sa mga carrots, kinchay, parsley nga ginakaon na. Unya syempre doon na sa mga medically important parts sama sa ugat, sa dahon, or sa kanang tangkay mismo. Makatabang ng tanan ka makabuhay nga likayan ang thrombosis, ang cancer, and syempre ang kanang paggrabi sa diabetes. Eh di ba na ito paggrabiho no? At umang yun ng tambalan. Syempre doon ay mga gamit na. Ang mga aktibong ingredients as itaba, apila diha ang vitamin B12, may calconoids, porocomarines, flavonoids, solarine, bergaptin, xanthotoxin, og angelicin. Oo, ipakita usab sa mga pagtuon nga gipahitabo sa makabuhay nga ang ashitaba dunay or pwede nga mugana isip usa ka cosmetic ingredient, anti-inflammatory, anti-neoplastic, and potent antioxidant ng bongga. Ginaingon nga ang B12 ka makabuhay importante sa pag-maintain sa ato ang kahimsog sa blood cells, ingon man sa nervous system. Nagagana usab ang mga calcones para likayan ang thrombosis, ingon man cancer, o ang pagdako sa tumor. Hasta na sad ang paggrabi sa diabetes. Ang flavonoids ka makabuhay, doon ay mga tawagan ng usab na yung katangian, characteristics yun in English. Sa antioxidant o anti-aging. Ginagamit ito sa mga ashitaba kamakabuhay para likayan and syempre tambalan ang mga pamabalatian sama sa metabolic syndrome, kada mga tumor, mga cancer, high blood or taas ng mga presyon, or pagbugat sa mong timbang, or ang imong pagka-obese, imong pagkatambok ba, ang imong pagka-diabetic, or kanang insulin resistance ba ka? Kanang doon na kay viral infections, thrombosis, katong naisgutan na ito sa unahan, kanang kadaot sa imong atay, or na-stroke bayron ka, makatabang ang ashitaba. O ang ashitaba ka makabuhay makuha na ito na, naamis mo na sa ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Muna nga mo tumara ka gayon, kay ang usa lamang ka-ingredients nga naa tong kapsula makatabang na sa imong panglawas unsa na lang nga 17 gyud ka buok diha ug ang matag usa daghan kaayo og dako kay benepisyo sa ato ang health. Mo nang everyday mo na tong partner ka makabuhay ang EXL Makabuhay Plus capsule. Isip ato ang dietary supplement.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung laging nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
9: Gusto mo imong nabati ka makabuhay. Kung unsa man ang imong kaping imong naandan nga 3-in-1 nga daghan kay nag-sugar, unya makapalpitate nimo, makapahawi nimo kay makapataas, makapatukar si imong acid, kay acidic ra ba ka? Unya magka-acid reflux pa jud ka. Maglabad pa gid imong o, pero kay kape is life pa nimong peg. Bahala na lang gid na Lady Baton mo kape gid ko. Nganong ana ang jud ka ana imong kape? Nga di man makaayo sa imong health. Nga gawas pa ana, di na gid makaayo. It means to say, mas makagrabe sa imong sakit kung doon na kay sakit. Or kung wala pa kay sakit na welcoming kay nang kapiha sa mga nagkadaiyang mga balatian ka makabuhay. Muna kung ako pa ikaw, sama na sa uban pa o kadaghanan, mag-switch ka na sa ito ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ganoon ano maka sa 3-in-1, 5-in-1, nga na may all-in-1 ka ginatawag. 17 ka mga ingredients, giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. O usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa atong kape, kamakabuhay mo ang insulin plant. Oy! Doon ay mga pipila o daghan pag yun yung mga benepisyo ang insulin plant. Kanang insulin plant, kamakabuhay, usa sa mga natures nga daghan kayo nga mga regalo sa ato mismo nga mga tao. Napamatudan o gigamit na traditionally, isip medisina, sud na sa, Diyos ko, daghan na kayo mga katuigan, di na maihap, centuries na giyon. Para tambalan ang mga nagkadaiyang mga kondisyones. Oo. Doon na medicinal properties ang insulin plant. Kung nagani kay tanom diyan nga insulin plant, no, kay pwede rin ka mugisi lang anang dahon niya imong habhabon kung diabetison bitaw ka. Bongga na na. Oo. Nailasab ang insulin plant kamakabuhay. Isip natural nga remedyo sa nagkadaiyang mga balatian. Oo. Makatabang na ang insulin plant para sa mga diabetison. Ang insulin plant kamakabuhay, mas nailhan na sa abilidad para mapaubos nato ang level sa blood sugar. Kanang matang sa herb, doon na compound na ginatawag nga carotene. Oo, nagipakita na nga epektibo sa pagpaubos sa sugar or blood sugar levels. Kanang ginatawag na ito carotene. Nakatrabaho na aron i-stimulate ang pag-release sa insulin gikan sa pancreas. And of course, sa pagpataas sa sensitivity sa cells sa insulin. Kana maka-assist na sa pag-regulate sa blood sugar levels kamakabuhay sa ato ang lawas or mismo sa lawas sa diabetes ng tao. And also makalikay ka sa pag-spikes, sa pagtaas, pagsaka sa blood sugar. Human sa pagkaon, kay syempre kung diabetes na ka, mura bag inihap, tinakos ng imong ikaon, labi na ka na naga-insulin na, yan ang mga factor. Kanang tinakos na ang prutas, tinakos na ang kanon, di na magpalabig ingon ini, ingon ana ang mga pagkaon. So dili mo spike, human imong kaon, pusakan niya ng imong blood sugar diha. Kay naa namang kay insulin plant ka ginatake. Ang insulin plant ka makabuhay, pwede sa nang gamiton para i-treat nato ang type 1 and type 2 diabetes. Yan, nya mamaya trabaka ba sa naa kay diabetes, di ba? Kanang magniwang magdaot ka ba? Unya ka ng insulin plant, bakay tanom ana, asa ba ka mangita ana? Mubay na lang ka, mupalit na lang ka, mag-consumo everyday. Isag ka lang ka sa shame. Everyday ka makabuhay sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Aron healthy ka, everyday. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
5: kape na gawa sa native bottle corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
9: Dagang salamat ka, Makabuhay! Para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, si
11: Lady Bato!
2: O garo niya na ginang sumpay ang ikatulog katapusang tipakang aparte sa finale sa katapusang sumpay sa revelasyon ni Josima. Abtik na, now na, din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
11: Tambagi ko, Lady Bato! Tambagi ko, Lady Batut.

0: Aton muli pa ay nasaktan ako sa mga sinabi noon ni Hector. Kasalanan ko namang talaga dahil nagpupumilit nga ako sa pag-asang hawak ko. Nais ko rin po kasing ipilit sa sarili na wala nga kaming dalawa. At napatunayan ko na wala na ngang talaga. Wala na. Ako na lamang pala sa pag-asang gusto ko para sa aming dalawa. Ako na lamang sa damdamin kong mag-isa. Ako na lamang at wala na siya. Ako na lang.
1: Lauman ko nga o siya ni mga adlawa, ma-okay ka na, Josima. Iampo ko ka na sa atong labawng makagagahong.
0: Dagang salamat, Sir Dalton. Salamat kid kaayo.
1: Josima, padayon sa paglingaw-lingaw sa imong kaugalingon. Makaayo ka na aron malimot ka.
0: Manginaot ko nga ma-okay ko, Sir Dalton. Sa dili pa ko kapagyan sa paglaom nga mo padayon pang magpakabuhi ining kalibutan.
1: Josima.

0: Nalipay ko, Josie, ma'am. Naninguha ka gayon na mabalik ka sa kanhing ikaw.
1: Og salamat sa pagdasig, Pa Fredo.
0: Katungod mo ang malipay. Katungod mo ang hatagan ang kaugalingon og laing higayon.
1: Kamot may pa. Kuno sa may tabo sa umaabot, bahala na. Dawaton ko bisan unsa.
0: Josie, ma.
1: Pero ang kunan ko pa, dili pa ko okay. Og wa pa ko masayod kung kanus ako mahimong okay. O tingali baka, mamatay na lang ko nga ingon ini. Naputos sa kasakit.
0: Josima, ayaw gani pagsultig sama ni Ana. Salig ka dunay sa Ginoo.
1: Ambot pa. Ambot.

0: Feel kay na ako ang imong struggle sa kinabuhi, Josima. Nahibaw ko na ning kamot katuod nga makapadayon nga mo-move on. Padayon lang, buligan karas panahon. Wala ko milaong pa ni anak mamo. Sa bisan unsa, wala ko milaong pa. Gikapuin ako.
1: Ha?
0: Mas maayong mahitabo na lang nga dili ko lauman. Kay masakitan lang ko kung mo expect ko.
1: Husto sa binoon. Maayo ka na ang mindset.
0: Daghan akong mga pangutana nga wa matubag. Daghan akong mga pangandoy nga wa matuman. Daghan akong gilauman nga wa mahitabo. Daghan na nga higayon nga nasakitan lang sab ko. Dili gitingali para na ako ang malipay.
1: May reward ka sa langit, Josima. Maungala umi, malipay ka ra sa kaugalingon mong panahon. Dili baya yun lunlun kasakit lang ang kinabuhi.
0: Ambot, mamo. Dili na ko gusto maguna-una sa bisan unsa.
1: Oh.
0: Ginoon ay mahibaw. Kung masabtan ko niya, o kuhaon na lang ko niya, labing maayo.
1: Josima! Josima!

ipatutotoo po ang mga sinabi ko. Napagod na rin ho ako sa kahit na anong bagay na ipinagdarasal ko na tila wala namang pagkakataon na magkatotoo o kahit sumayaman lamang po ako kahit na papaano. Lady Baton, iginugol ko na po ang buong buhay ko sa paghahanap ng mga sagot sa aking mga katanungan pero nanatiling nasa kawalan ng lahat. Inaamin ko, mahal ko pa rin si Hector. Pero hirap na hirap po ako na maiwaksi ang lahat ng yan sa aking sistema. Paano ba ang pagpapatuloy ng buhay sa pamamagitan ng pag-ibig kung yan lamang din naman ang patuloy din na nagbibigay ng sakit sa akin? Sa mga makaririnig ng aking kwento, sana'y makahanap din sila ng kasagutan para sa tanong na ito. Dahil ang nalalaman ko, napakaganda ng pag-ibig kung naibabalik yan sa taong iyong iniibig. Dahil ang pangalawang alam ko, walang puso ang kinakailangang magsasakripisyo para lang maramdaman ang importansya ng dahil sa pag-ibig. Lady Baton, paano ba ang gagawin ko ngayon para maibalik ang tunay na ako katulad nung dati? Sana po'y mapagpayuhan ninyo ako. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ako po si Josima.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay mo na bati ang kinatibuk ang nagayod sa revelasyon sa tong sender nga si Josie Ma. Unya, human sa pipila ka mga painom do mamalik ta para ato ang dalitan, ato ang hatagan sa ato bulawan ng una-una ang atong sender nga si Josie Ma ng bonggang-bongga. Kanatanan, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Ban. Tambagi ko, Lady Batod.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-daog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
4: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay.
1: Daghang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement sa everyday na itong pagkinabuhi. Kay everyday na itong tumaron, buntag, pwedeng gabi, pwedeng udto. Pero kung doon na kay balatian, mas daghano na ito ang dosage. Unya sa imo na dungog gaganiha, dili lang kay moringa or malunggay ang naang ingredients sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule na apaginay luya. Yes! ginger. Unya na po na'y daghan ng mga benepisyo sa atoang health ang luya nga kinahanglan imo masayran ka makabuhay. Ang luya o ang ginger makatabang na sa paglikay sa kanang pagsuka-suka labi na sa mga kababayenan bitaw nga kada bitaw nagbuntis or nagmabdos, di ba naman asalay morning sickness. Pero matingala jud ta kung dili ka buntis o nyan magsuka-suka ka sa buntag. Uy! Pero makalikay kasi mo pagsuka-suka pinaagi sa luya. Kaya ang luya doon ay anti-emetic properties nga makapahupa sa Tagalog pa sa imong paminsar nga bro kagkasukahon or kanang nagasuka na jud ka. Kana ang epektibo labi na sa mga buntis. Kama na sa konsulti sa unahan nga naka-experience of morning sickness. Mga taong doon ay motion sickness kanang walay balance kanang lipong ba nga murag ako usahay. Oo, okay naman ko'y vertigo god pero mamanage ra tungod sa ato ang mga produkto sa EXL. And labaw sa tanan kanang mga pasyente nga may pailam na sa chemotherapy. Ayan, kanang 1 to 1.5 grams nga luya, enough na na or sakto na na ka makabuhay aron nga maka-feel na ka og ginhawa sa Tagalog pa gikan sa imuhang kalipungon or pagsuka. Makatabang usabang luya para batukan ang pag-ubag og pagsakit sa mga muscles, especially kung kanang usahay ra bitaw ka mag-exercise nya makalita nimo muscles, makalita kag pasingot, bugat ka mga alsahunon inana pamaulan dayon ka kana. Kay ang luya mang god do nay anti-inflammatory properties nga makatibhang sa paghubag og pagpanakit sa mga muscles. Oo. Sama na sa kung naingon ka na mag-exercise kag pinakalit or kung naa kay arthritis or naay menstrual cramps. Ang 2 ka gramo sa luya lamang sa usa ka adlaw ka makabuhay makatabang na para makunhuran ang muscle pain and stiffness. Yun. Makatabang usabang luya para mas ma-okay pa ang digestion ng atong panunaw og malikayan usab ang ulcer. Kay naanay ginger rolls ang luya nga makatabang sa pagtunaw sa mga pagkaon o mapapaspas ang atong metabolismo. Pero first thing, sa usa ka adlaw ka makabuhay para mapaspas sa metabolism, ayaw yun pag-skip o breakfast. Kaya ang breakfast ang makapapaspas sa metabolism. Saan din ang metabolism, Lady Baton? Kamitang, di ba ma-feeling mong babantayan ka na mamahaw ka? Pagkuman yung pamahaw kayo, marag kapupuon ka? Ganon. Pero ayaw pagkaon, di ba ikakapupo? So magpundor ang mga pagkaon kay kaon mo kagahapon, hindi ka mamahaw. O niya matingan na lang kang magkadagko kay ginakaon pero dako magkaglawas. O niya dili ka siging pupo, constipated pa yung kakanunay, ay kayway pamahaw-pamahaw. Lain ka ayo. Makatama ko sa bang luya ka makabuhay para matukan nato ang sipon ingon man ang ubo. Kay ang luya manggod doon ay antiviral and antibacterial properties nga mutabang sa pagpuksa, sa pagpatay sa mga mikrobyo nga may nakaingon sa sipon, ubo, trangkaso, guban pang respiratory infections. Ang luya doon ay vitamin C usab nga makatabang sa pagpaligon sa atong resistensya. Ang salabat or ginger tea usa ka epektibo nga imnonon para mapainit nato atong lawas o ganamuluag-luag ang mga nagbarang ilong tungod sa sipon. Ang ginger or luya usa lamang sa daghan nga mga ingredients nga giusa ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus capsule. Tumaro nato na everyday isip ato ang dietary supplement alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang inyong lingkod,
2: Lady Batu.
1: Nagang salamat sa pagpaabot kanunay o sa tupagbalik mismo sa atong tulumanon ka makabuhay. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
1: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Batut. Siyempre, gihatod ka na ito, gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, bugtong kasandigan, protection siyempre sa atong kalawasan. Niya, muwagtang pagyod sa mga nagkadaiyang mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement bubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension or high blood, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Ang pag-inom ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lang yun na to. Dili kay kung mahinumdum lang. Dapat everyday yun. yun. Bigyo dapat mo paliya. Kung panalit ka adult na, usang ato sa duha kakapsula lamang at ag-adlaw, unya ang tubig na pag-aimnon inadlaw ha, or warm water, dili bugnaw. Kana imong buhaton 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung nanakay balati, nanakay sakit, ato sang dungag-dungagan ang dosage, mamahimo ng duha nga to sa tulo kakapsula, unya katulo sa usa ka adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig gihapon nga pag-aimnon, dili gyud cold water, ayaw gyud in town. Siyempre, ipahita mo gihapon na sa dili muka o sa dili pa kamukaon. Pwede sad nga after na kamukaon, pero paabuta usa ang usa ka oras. Sama na ako sa uban pa nga nakadaghan na gid ang ihap, ang libuan, ang minilyon. Nga may tumar everyday sa ato ang kapsula, ikaw usab diha, kamakabuhay, ayaw girin tawag kalimot, matag-adlaw, mo ang partner, imna gayon. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ugdungan ana, uinom sa kagkapi everyday gihapon sa atong all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ganon.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamay, mahana usab kanimo ang tanan, tungod niya, mudagayday ang luha, o

Okay, may alas sa kanatong tanan mahikala na sab kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kinilang gihapon ninyong hikalas, Kuya Arn, makikuban ka ninyo sabay na usap sa paghatag o laing pagtigad sa laing tampo sa usa ka lalaki na si William. Si William mahigala, lumalupyo kini sa Surigao del Norte. Susama sa uban lang gihapon, dili mo sulti sa iyang lungsod. Kung asa sa Surigao del Norte, dako ra ba gihapon ng Surigao del Norte, no? Sige lang, okay lang William, at least naman nga natay mga kaagi nga gikan diya sa inyo ha, nga ato kini matagaan og pagtigad, matagaan ato kinabuhi. Ano lang na makahata usab kini inspirasyon sa uban nga taman sa mahilig nga maminaw. Kumusta, kumusta ang taga Surigao del Norte? Salamat kay sa inyo nga makanunayong suporta, no? Pinagay sa inyong pagpaminaw og labaw sa tanan ang pagsalig sa atong mga produkto. Kay kini atong mga produkto mga higala diha sa taga Surigao del Norte, bisan pa man sa kasuksuokan diri sa sakop sa Mindanao o dito sa mga Kabisayaan. Nga naanong pabilin nga nagsalig sa atong mga produkto, hantud karon nga sila gamintin niini. Labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ayon ninyo si Piata mga higala, no? Ayon ninyo kalinti. Kung kapi na manggaling yung hilig, i-Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon na lang. No, nakapangampi pa ka, nakapanambal pa ka, nakaproteksyon pa ka sa imong kaugalingon. Dili lang kaingon nga mga pilang kawa na dayon kanang sulod sa atong lawas mahigala nga makaproteksyon sa atong kaugalingon o baka makapanambal. Kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, daghanay na tabangan niini. Labi na sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog sa panahon sa kagabion, kay naigihunahuna, bisag dili importante pero murag importante. Kung mga tao nga misugmat ang insomnia. Kung ang insomnia ang musubat na higala mo na higiingon na ito nga di kita makatulog, bisa pag mutakilid ka sa wala, mutakilid ka sa tuon na lang, muhayang, mukulob, tabunan ang naong-ong, unlan para lang makalimot, para lang makahinano. Di yun mahimo, mahigala. Lagi di mong utok, gadagan imong unahuna. Saktang nagpiyong ka, manakit na lang na imong mata, makadlaw na lang, kapoy imong lawas, mamuypoy ka, tungod sa walay tulog, ayaw na pasagdi. Kay magkababa ang atong immune system, ug dayon na napoy laing sakit nga mutakboy sa ato ang mga higala. Kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, sulay ninyo, bisan mo timpla lang mo, tagtunga sa kutsara, nagkantidad lang na sa 4 pesos. Nagkantidad lang na sa 4 pesos mahigala na atong coffee corn na tagtunga lang sa kutsara ninyo matagtimpla. Okay, kung kaduha mo sa usa ka adlaw, pwede 8 pesos lang ang inyong magasto. Pero dako na kayo nagtabang mahigala sa matag-adlaw ninyo nga pagpangapi sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Sa hinay-hinay niya na mahigala, ay lang po ninyo himuag sili kapag inom dahin nyo karon mo, ipikto dayon mga 2 days, 3 days baka ha. Yan na ninyo ma-feel ang ipikto nini kay kung gabi mo mga pis atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, kuman sa pagpangapi mga medyo oras mahigala. Yan na batiunan mo ang pagduka. Taas-taas na nga hinanok imong pagkatulog mahigala nga imong manggon. Makarelax na dahin kanyana. No? Tunga lang sa kutsara. Og sa mga tao sab nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw, dili maayo nga dili kita makapagawa sa atong hugaw sa matag-adlaw. Matingalan ka nga nung nagkadaot imong tinai nga maayo man tani mong kaon, dili ka mo inom og mga ilimnon nga makadaot sa tinai, sa atay. Pero nga nung nadaot, tungod na sa hugaw nga wala na nimo nagpagawas sa matag-adlaw, kay importante na nga makapagawas ta sa atong hugaw kada adlaw. Okay? Muna, kung naglisod mo niya na, makatabang niya po ng atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon kay cleansing effect na siya mahigala. Muhinlo sa atong tinae, muhinlo, pinagisab sa pag-ihi. Yan, hindi pa gina kay walay chemicals, no? Kung mapalit mo niya na, kung mutisting mo, kumplito lang gina ang pangalan. Yung nalanga, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Para paghatag sa taga-parmasya, makita ni mo ang sino kay nga pouch, may pagka-silver o may pagka-black, may pagka-gold yellow na naitatak na 200 grams mao nang pinakadako. Kay napod kitay gagmay 110 grams. Nga makita nimong liter dito nga rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Pasabot mahigala walay chemicals nga sagol. Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon na lang. Mahinawad ko mahigala nga inyong sulayan ng atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa mga higala na ito nga wala pa makatisting nini. Kung napod ko'y usa ka Coffee Corn Purple, lahat itong Coffee Corn Gold, pero kining Coffee Corn Purple, makatabang niya po ni sa inyo ha mga higala. Duha ka klase atong kape. Kining Coffee Corn Purple, ubay-ubay usab nga sangkap ni ini nga makahatag umayong benepisyo.

0: sa atong lawas. Paminawa ninyo ha kung unsay naa sa atong coffee corn purple, una ninyo tistingan. Ang coffee corn purple with malunggay and santon, dahilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong coffee corn purple. Og duna usab kini daghang sagol sama sa mangustin, makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. But pasabot mahigala, mao'y ginatuyo aning atong coffee corn gold ug coffee corn purple, ang pagbawas kay importante gyud nga makapagawas sa atong hugaw sa matag adlaw. Dapat kay sagol nga moringa o malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Dapat siya'y guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. O dapat siya'y asitaba mahigala, makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. Dapat siya'y barley grass. Ang barley grass makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Grabing sagol, no? Napag-isa yung sagol nga spirulina. Ang spirulina, mga higala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napod siya yung sagol nga ampalaya. Hibalo na tayo kung unsay ikahatag nga mayong benepisyo sa ampalaya. Nailhan kini nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Ang triglycerides na ito, mga higala, fats na siya, hataba nga nasulod sa itong lawas nga makontrolar gihapon sa ampalaya. Sa lain bahay na pag-i-chay chia seeds, may gala nga sagol ang atong coffee corn purple with malunggay and santon, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Spike, may gala nga kalit mo taas ang atong sugar o atong dugo. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal. Ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas nimo sa matag adlaw. Busa, tistingin ninyo mahigala ang atong coffee corn purple usab matag adlaw. Pag-inod ko mahigala nga inyong sulayan, no? Og dili lang ka na mahigala kung natay coffee corn gold with malunggay and santon og naputay coffee corn purple with malunggay and santon, napod kita ay Turbo Max Coffee. Pangdugang sa energy, mahigala. Paminawa ninyo atong Turbo Max Coffee. Dindot kayo sa inyong mga trabaho. Unsa inyong gibuhato, nag-uma ka ba? Nabaka sa construction ng trabaho? Basta, unsa imong negosyo. Pero kung mutisting ka nini, Turbo Max Coffee, tunga lang sa sashi. Kay by sashi man siya. Kung makapalit ka nini, sashi ani, tunga lang sa... Kung magtiayon mo, tunga lang mo anang usa ka sashi. Ay lang sa inyo hutda nga ikaw rin mo inom sa usa ka sashi, mahigala, no? Tunga lang sa. Paminaw ninyo unsay na Turbo Max Coffee, do na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root, no? Maca vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Napon siya gitawa nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina og muscle function. Napon siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Napon siya gitawag nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Napag-isagol nga panax ginseng o horny goat weed. Pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, no? Sulayin ninyo ang atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Diba mahigala, no? Nindot kayo. Istingi lang ninyo. Pag dili malikayan mahigala kung unsa ka kondisyon atong lawas na nata sa trabaho, sigurado yun mahigala manggawas yun ang mga singot niya. Pag humagsingot, di po nato malikayan nga tungod kay nay hangin, bisan asa maning hangin, yung bugno nga hangin musulod sa atong lawas, gikantang gisingot, panakitan yun ang kalawasan mahigala, pamaulan ta. Kinahanglan po ta og haplas. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil, mahigala makatabang ni sa inyo ha. Nakatabang ni sa inyo may gala ni atong Orion Herbal Elemental sa adunay mga pamaol panakit sa kalawasan. Unya labi na mo sobrahan matrangkaso pagyugka di nakakatrabaho pagkabuntag kay sobra imong trabaho kay tungod sa kondisyon nimo nya malakit imong kalawasan o kay balo. Pero kung magikang sa trabaho manghimasa gyugka mas hagol ini ni tubig nga igo-igo lang magwanta nimo. Unya una ka mang hapla sa atong Orion Herbal Liniment Oil kining green ang taklom nga daghan siya kagamitan. Kay pwede pug kay ni sa mga buntis ihaplas para mahilikay ang mga buntis sa panuhot. Abi ninyo mga buntis, no? Dali ra inyong pagpanganak basta plastado lang bata. Dali ra inyong pagpanganak kung wala mo'y panuhot. Ang Orion Herbal Liniment Oil makatabang na sa inyo ha. Og dili mo mabalaka maghapla sa inyong tiyan kay dili gina makadaot sa inyong baby tungod kay wala siya ay chemicals usab nga sagol. Pwede kay na sa mga bata, dili makadaot na sa inyong panit. Pwede na sa mga bata ihaplas kay wala gid siya halang. Mild lang gina siya mahigalan. Pwede sa mga katol-katol sa panit, mga allergies. O labaw sa tanan, maproteksyonan kita nga dili kita matugdungan og lamok nga nagdala og dengue tungod sa citronella extract. Basta mga insekto, bisan mga langaw, mga tagnok, di ginamuduol sa imong panit basta nakapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil kay dili gyud na sila ganahan sa baho ni inip tungod sa citronella extract nga naa sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Tapos kita ay kami nga haplas yapon mahigala. Usa ka haplas na to. Coming pa, wala pa ni siya sa mga parmasya. Pero 25 na kini katuig nga nasulayan sa mga tao ang atong Supremo Herbal Oil. Abi ninyo, kining Supremo Herbal Oil, doon na kiniepektibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, og asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy o dahon sa bayabas nga sagol ni ini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naasa atong Supremo Herbal Oil. Dahil usab, malibyuhan usab ang panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minutos mahigala gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran, batian nimo ang relieving effect. Dili usab kaduol di ang lamok ni ini mahigala nga nagdalag dinggi nga lamok, di pod kaduol tungod ando na may samuyaw god nga sagol ni ini sa atong Supremo Herbal Oil. Usa kung haplas lang inyong gikinahanglan basta mapalit na kini ninyo moingon ra ko sa mga parmasya, Supremo Herbal Oil masaligan sab mga higala. Okay mga higala, napakuy uban pang mga product no ako i-share sa inyo pero standby lang una. Ato lang sa sudan na sa paghatag og kinabuhi ang mong kaagi sa usa ka lalaki nga si William. William, ano yung mong kaagi?
1: Doctor Love!
0: Mga higala, kinahanglan pa ba nga naay masakitan para lang nga malipay? Kinahanglan pa ba adunay bugbugon para lang nga malipay? Ano ka ni? Sige lang, ato tagag kinabuhi para masabtan ninyo. Pero sa dili pa, ato sa ipabati ka ninyo ang usa ka awit nga haom sa maong kaagi.

William, anak. Nina. Nay. Ay, sige na tabangi ko pag dala ning mga niloto na ko dito sa unahan para mag-discipline ako dito sa akong disiplihanan para sa pagbaligyan nini mga sudan o di apoy mga lugaw. Oh, Nay, kanili lang, Nay. Nay, tabang ko, Nay. Imo nina kaning mga gisulan sa plato o kay kaano ni plastic man eh para sa mga tao nga mukhaon og lugaw nga akong baligyan. Ani ako lang nimbukat bukat-bukat kin kaldero, Nay. Ako lang ni Nay. Ah, sige, William, kaya na ba ni mo na agsakwat? Wala magod si tatay ni mo. Tuan, itrabaho na. Ah, sige lang, Nay. Tana. Ah, sige, anak. Kaya para mahalin-halina na kita.

0: dari lugaw, dari lugaw. Si ganahan mo.
1: Okay. Sa lugaw nang bay. Bay pergutom na.
0: Ah, di adi, oh. Dahi sagol diha kay sino nga sibuyas og. Oh, ikaw mo na bahala sagol. O gusto niyo itlog nga sa gula ng lugaw o di adya po itlog ang nilang kuhahan. Ah, kanina. Eto nang bisa katakos. Nay, bisihay kay ka, nay. Tabangan lang ka na ako, nay. Dinsami mo ulit, nay. Itaon, nay. Ako rin maghugas ang inguban. Plato na yung kinanan, nay. Maghugas lang ko ang kinanan sa mga tao. Nala, sige anak. Ay, tubig din na. Sige, alam-alam lang yung hugas. Ah, sir, kanilang sir, lingkod lang mo diyan, sir.

0: Ay, sakit akong likod. Anak William, Nina, may nalanggani nga wala eskwela ninyo.
1: Oh, nay, kay saman naman, nay, niya, mamitig ko supo dihalin ni mo, nay, no?
0: O basta dihadto ko mag-atang, kay na may uban mga tao, good nga. Hindi ka nag-walking, nag-exercise ba, niyam uli, lugaw ang panganon.
1: Grabe ko sugay mong lugaw, nay, katupang may kakuan, nay, ba?
0: Kanto pa man saan mo kauban.
1: Sige lang, nay, basta wala eskwela, nay, magtabang mi.
0: Salamat kay sa inyo, anak William, labi na ikaw, Nina. Ugma na pod, mag-discipline na pod kay Domingo. Uban, gikan sa simbahan, manimo na sila.
1: O, nay, uban nga po, minay.
0: Lala, sige.
2: Julie!
1: Nay, nana si tatay, nay.
0: Ah, sige, tagbuan nyo dito, kaw kay nanag. Atiman ko nini akong lutoono na pod ugma. Ikaw, sige na.
1: Tay, pami na, tay.
2: Oh, kaluwian mo si Ginoo, anak. Asa man si nanay ninyo?
1: Ito, asa sulod, tay. Nag-andam sa iyong mga lotoonon para ugma sa iyong lugaw o kanang uban niya baligya.
2: Ah, mao ba? Sige na, sige na. O, di, pan niyo. Pangaumaning pan.
1: Ay, tay, salamat na ni tay.
2: Ah, day, kugusan ako si Ninabi.
1: Tay, bukat na may ako, tay.
2: Ah, gaan paghihapon. Oh, Julie. Sama na da, Jul.
0: Ay, ako na nang iandam, Edgar, ning mga kuanon.
2: Kuso galing negosyo ni mo.
0: Amay na lang, makabag-abag sa imo, ha. Ah, kumustang trabaho dito sa construction?
2: Oh, maurin niya po, bugat, kapoy. Hinoon ako may gugipa bantay na nahimo kong porman-porman dron. Kaya gisaligan ko sa among engineer.
0: Ama o ba mahinon para dili kay kamabunog?
2: Mao gani kay kining edad-edad na ta pero sige lang. Kumbati gyapo ni para sa akong mga anak.
0: Dili pagtimo diri, Edgar, di pagtimo diri na koy kun diri pagkaon nga ganahan jud kani.
2: Abi kay murag hapdo sa kuntian be. Nindot kay nimong negosyo ba? Kay murag nakikita gina ko nga makatabang gini, Jolie.
0: Ayaw basta hinay-hinay lang.

0: akong anak. Asa mga William? Ano niya magandang sa construction?
1: Kaya sinanay tayo, kita bang to na sa hospital kita lang? Kita bang kami sa mga tao nga madala sinanay sa hospital tayo?
0: Oh, hospital? Ano sa mga sinanay niyo?
1: Kalitra na lipong tayo. Ingon pa daw sa tao na stroke daw to.
0: Ha? Na-stroke sinanay niyo? Oh, bay, wato sa ako sa hospital. Ano sa manday? Ako kasama to sa hospital na stroke daw. Tara, bubalta!
2: Oh, dali, dali!

0: Sos, patay naman eh, patay. Unsay patay? Ako nga sawa to, gitabang ninyo. Patay daw, men si doktor. Ikaw sir turon. Kami nagdala pero tanaw na ulot ay namagod siya agad. Luspad na kayo ba niya? Namasin lang mi. Sir, kay pasin matabang pa.
1: Kiduo ko. Julie! Julie! Julie! Kiduo ko. Julie! Tay! Wala na sinalay ninyo ang mga anak. Patay na. Nay! Oh, Nay!
2: Nay!
1: Wala nang nalay ninyo mga anak. Iniyaan lang ita niya. Julie! Julie, ganong ipaman may gibiyaan, Julie? Julie!
2: Nay!
1: Anak ko, Ilya, po ano inyong nalay? Wala na sinalay, Julie, ninyo. Ibiyaan na kita niya. Julie.

0: William?
1: Tay?
0: Ah, trabaho na ko. Nina?
1: Oo, tay. Kami eskwela na po ni tay. Tay?
0: Oo, si. Magpahigo lang sa mo din, ha? Wala na si nanay ninyo.
1: Oo, tay. Ato na lang hinahinayon sa pagdawat, tay. Nga wala naging si nanay.
0: May pakaanak, nakasulti ka ni anak. Nga hinahinayon na lang nato sa pagdawat ang tanan.
1: Maoganit, tay. Silang, tay. Wala naman tay mahimo, tay. Ato na lang yun ang kunon, tay.
0: Amin ni mo, William, mura na kag matured kay gunauna ba? Sige, antos ako kay... Dili pwede nga mundang gusto trabaho tuwod kawa na inyong inahan. Atong panginabuhi, akong suporta sa inyo, sa ako nilang.
1: Tay, magpaabot kami sa imo pag hapon na, tay.
0: Ako makauli na magikan sa eskwilahan. Makaya naman ni mo. William, maghikay. Maghikay na lang ka, ha? Magdala na lang dahil kong sudan. Ako rin muloto.
1: Oo, tay. Si tay.
0: Sige, magamping mo sa inyong pag-eskwilahan.

0: Manong William. Loo, ibe, si tatay. Lagi, sige sa hinuktok, sige sa ginom. Loo, kayo, si maghilak. Ato na to ta.
1: Sige, ato na to si tatay, loo,
0: sige sa ginom, sige sa pizza.
1: Pangalan ni nanay.
0: Ikaw de, wade kami ngawa ni nanay. Mingaw good. Si tatay lang, loo,

0: Katay? Tay, hubong na kay Katay.
1: Agdilang ko ninyo mga anak. Kay katong hingon ni mo, William. Nga, dawato na to ginahinay ang pagkawala sa inyong inahan. Sa ako di bagyon mga anak.
0: Tay, daghan ka na inom tay, oh. Di ka magtrabaho, matay?
1: Ay, di pwede magtrabaho ko. Ay, mo kabala ka. Mga anak, ang baton sa ano ko sa pagkikalimot sa nanay ninyo kay buutan kay to inyong inahan diri sa kuha. O nasakit kayo, alma anak. Mainom duman ako siya nga muagi ko dito sa displihanan niyang lugaw. Magkalit lang tulo ang luwa kung makita na ako, mauli ko din sa balay. Kagikan mo sa trabaho.
0: Ay, nagong tanaw dito sa displihanan ni nanay, tay.
1: Muagi magkuko dito. Agianan man sa mga tao, man muagi ko una kung makaabot din sa balay. Makikita yun ako, mga anak.
0: Tay, ay langot palabi, tay. Huwag inom, napabayami. Kung masakit ka, tay, saan na lang.
1: Ulya.
0: Naon saan na lang masakit ka niya. Ang kami, eh. Sag di lang ko ito nga wala si nanay, di lang ka mag-inom-inom, tay. Kay, kinanglan man mi sa imo, tay.
1: O, anak. Sige, anak. Ay, magkabala ka.

0: nato panood to. Mabunta to ron si tatay. May gani, manoy, kabalo na ka magluto, no? Ako itong napas si nanay, nagtuntoon ko, nagtimaan ko sa mga lutoon ni nanay. Muto ka karon nga wala na si nanay. Ako na ginagamit akong kabalo nga magluto. Karon ganani si tatay ni lamig ang lasa sa ako sa baw. Oo, lamig gani. Paabot na lang tani, tatay nga makauli ron.
1: William! Nina!
0: Hala, manoy! Nana si tatay! Ito na, tutagpuan niya. Andam na ito pa niyo ito. Hala, manoy! Nay, kauban si tatay na babae. Hala, kitsaga na. Tay! Paminami tayo, ah.
2: Ah, oh, kaluyan mo si Ginoo, anak. Ah, Nina. Tuod. Si Melinda. Mao ni akong mga anak, duha ka buok. Si William, ang magulang, lalaki. Si Nina, ang manghod.
0: Ama o ba? Ti, paamin na ti. Ay, matiguwang ta ni Anaw. Igaro eh, sigamin amin. Ayun na, ayun na, ayun na.
2: O, naunsa man ka nga mo amin ang mga bata. Para masuod ni mo sila.
0: Ay, sus, mura matagtiguwang ni Anaw. Ah, sige na lang, tay.
2: Paminaw mo mga anak ha. Kini si Auntie Melinda ninyo, mao na ni ato ikauban dire sa balay. Hmm?
0: Magunsa man siya, tay.
2: Wala naman si nanay ninyo na kinahanglan po katimbang sa pag-atiman sa inyo, ha? Ha?
0: Sugod karon, maminaw na mo sa ko, ah. Kung unsa ay kung gusto, ha? Kaya ako na inyong ina-ina karon. Oo, ti. Kung unsa ako isugo, kinahanglan tumanon yun, ha? Basi nung magbinulakbol mo, makatilaw mo sa ko, ah. Alay, sugoy man na siya.
2: Oh, maunda mga anak, magsinabta na lang mo ni Auntie Melinda niyo. Buutan man eh, ha?
0: Oo, oh, tay.
2: Oh, dali na, Melinda. Maniod doon ang takay, nanay andam sa ako mga anak.
0: Oo, oh, tay, nanay dito tay, kanani ka sabaw, tay.
2: Oh, dali na mo, dali no. Oh, karon. Mubalik pa mangko dito sa trabaho. Si Auntie Melinda ninyo, diri na siya. Ha, kamo nang tulo diri.
0: Ah, diri na siya mapuyo, tay.
2: O, itong giingon na ako nga diri na siya. Kauban na nato siya. Ha? Kaya ako mubalik po sa trabaho. Nyar po kuhapon mo pa uli. O, gay mo kabala ka kaya di na ko mag-inom-inom.
0: Oo, tay. Ay, nag-inom, tay.
2: Ah, sige. Ah, Melinda.
0: Ah.
2: Matos ako. Sabot-sabot lang mo sa akong mga anak.
0: Ako rin bahala sa ila, ha?
2: Ah, sige, sige.
0: Psst. Oh, ti. Ikaw, babae man ka, panghugas sa plato. Oh, ako na lang, ti. Ako magitighugas sa plato din sa mo ati. Wala ni si nanay. Tuloy ni manghundi mo. Dikat ikaw na lang tanan. Hoy, ikaw ba, babae ka ha? Babaeng buhat ka. Ikaw dapat manghugas sa plato. Magtuon kag limpyohon din sa balay. Oh, ti. Sige na. Ikaw po. Tama kung sa'yo mahimaw ni mo diri. Kaya ikaw may lalaki, ikaw may magulang. Lala, pag hinlo diri, tama sa mahinlo ni mo diri sa inyong balay. Ayaw ko ninyo himawag masogo, ha? Diri ko para pag-atiman sa inyong amahan. Di kay... Ako pa yung atiman sa inyo, ha? Pang sagpaon tayo noon mo. Nga na, imam, may sagpaon ti. Wala man may sala. Ay, sigtubag-tubag, ha? Pasin ka karon. May anay ko diri tungkol sa inyong amahan. Dili tungkol sa inyo, ha? Ay, naninata. Isuke mo na siya, uy. William! Ti! Hinlo itong CR. Magsulun ako dito. Ganima akong anghit. Hoy, pasta ikaw, babae. Panilig, pang lampaso. Di pa man ko kamalumang lampaso, ti. Ikaw, rakti. Ay, dako naman ka, ti. Sagpaon ko yung papa ni mo. Agay, ti. Agay, ti. Umidya na ka nito, ti. Muna ko kisagpa. Agay, ti. Ayaw, sugpaan ako, manguti. O, saan, malamulaban ka? Pitlo konta ka ron. Sudlot ng mata ni mo ron. Ay, pag kuwan-kuwan ni William, ha? Ay, blood ko niyo magtanaw ako sa inyo, ha? Wala, nagdugo ng babas akong mangunti. Kulang pa na. Pasin na. Lubagon ko na yung mga liog ron. Ako na, sa ako tumahan. Panghino rin itong CR. O ikaw babae, pang nampaso. Pagtoon. Kano sa pwede ka magtoon, ha?
3: O, ti.
0: Lubagon ko na yung mga liog nyo ron. Pasin mo ron.

0: Mga anak, kuliyang. Oh, unsa man yung baba ni mo? Nina?
1: Ay, nainaya ka na ako nagtubag-tubag.
2: Kumitsa raman to. Yung ko nga, magtabang lang taglampaso.
0: Ah, sige lang anak, ako na na.
1: Ako lang nagidominar ni mo mga anak, yung mga pagka-pilosopo. Labi na ka ni mo bahay ni mga anak. Sus, maglagot ko.
0: Ah, ani na lang ha. Ang pagkuan ni Auntie Melinda ninyo mga anak, William, Nina, ginuminar lang mo. Kaya wala magod si nanay ninyo. Muna nga, ingana ha, magtubag mo, insakto yun. Kaya ipadakota mo, nga dili magbinastos, ha?
2: Aman may magbinastos, tay. Ako naman gito man po diyang gusto. Si Nina lang, kaya yung gisagpa.
0: Ah, basin po lukog na suko. Auntie Melinda nyo kay Nina, kay kini si Nina po lagi na po'y pagkakulit. Nina, ay napagkulit-kulit, ha, day, ha? Para di masuko si Auntie Melinda ninyo.
1: Ako lang ka nang gikuan para manduminar ng mga anak ni mo. Kaya diluganhan niya ng mga pilosopo ng mga bata. Sus, maglagot na magigidayin ko.
0: Tama na, relax na, day, relax na. Da, ikaw.
1: Oy, psst, unya lang panood to, ha?
0: Ganun unya naman ng mga bata?
1: Unya na, kaya diluganahan. Samukan ko, magkaraw-karaw niya ng lamisa. Pag humana na itong kaon, Edgar, una pa sila.
0: Sige, sige, unya na lang mo, William, ha? Nina?
2: Oo, tay. Gutom na ba ako, Manoy William? Unya na lang ta. Sige lang, unya na ta, kaon.
0: O, sige, magdali rami. Huwag ka muna na yung sunod, ha?
1: Unya na mo! E, mo trabaho pa inyong kamahan.
2: Laina na niya, Manoy William, uy. Pila na kakaon na to, wala na to sa tatay madungan. Sige na lang na. Maldita man din ang bae di ay. Patakar magsulti po, duminar ko no, pero isang igor ka na kun, isang palo na yun ka. Sakit ka niya ako, baba man ay. Sa tatay po, igor na nagkatawa-katawa.
1: Ah, kaon naman dito. Hoy, psst, panghugas ng plato ha.
2: Oo, ti.
1: Pasin mo yung ulo po kag ako rapi pahugasan ni mo. Lubagon ko ng liog ni mo. Kulang parang sampal na ako sa'yo, ha?
2: Lain lagi ka, ti. Kaya basta wala na si tatay. Isog lagi ka. Pag nataros tatay, murataro ka kalma-kalma, ha?
1: Ayaw ko gana, ha? Tuslukon ko ng mata ni mo na kung kokong kataas. Sige na, mga ulo mo dito. Kaya para manghinlo dayon.
2: Tada, Manoy William.

0: Hoy William. Oh, ti, dili ka mo eskwela karon ha? O eskwela ko ti. Ayaw sa pag-eskwela, kaya ganun kayo labunon. O ikaw po din ha, tabangan ninyo. Kami hindi mo labana ti. Kasi pa rin palabon ninyo ako? Kamaayon ninyo no? Ang laban ako, so tulad sa inyong amahan, dili kayo paapil ang inyo ha. Kamunay bala sa inyo ha. Daghan na kayo na inyong labunon oh. Sina labi na ninyo na? Kamaayon ninyo ako palabon sa inyong mga hugaw? Kami rin labat ti, pero onya na ti. Dele! Kay tapo ka naglamok, lamok kong tadre. Eskwila lang mo ka ron. Oh, sige ti. Absent na dahil may aliti. Absent! Maita niyo eh. Oh, ay kilak-kilak. Ikaw bata ka? Ay, kung kilalilaki ni na ha? Pasi sunggo ng ilong ni mo ron. Sumpagon ko na ron.
1: Eskwila ang dami, ti.
0: Ayaw lagi mag-eskwila. Eskwila kung may trabaho on dire sa balay, ha? Di makakasabot. Kanimong daunggan. Agay-agay, ti. Agay.
1: Ti, ayaw nagkusnutan ng daunggan ni Nina.
0: Gahi mag-ulo. Asa ikaw, apilunta ka?
1: Agay, ti. Mamagitos look akong ulo.
0: Ay, lagi mo pa. Gahi-gahi sa ako kay Mahayblan. Ay, na. Pamatyon ka mo ron.
1: Ito na, Nina. Masimpatyon ta niyo.
0: Wala na ba yung amanag? Malubagot ko ng liyong ninyo ron.

0: sa'yo kong kamot, Manny William, pati po na kuha. Okay, nauman manggaling taglaba pero sa'yo kong kamot.
1: William!
0: Manny, nana si tatay?
1: William!
0: Ay, nananay ka, Edgar?
1: Oo, mga bata.
0: Pa-di arami pa.
1: Uy! Ano sa mga nang kamot ninyo?
0: Ay, naglaba sila. Nawada sila may eskwela kay maglabasa daw.
1: Huwag mo mga eskwela?
0: Ganyan na lang ako nga, ugma na lang mo, panglaba. Na gusto man lamang laba kay wala daw sila masuot.
1: Ikaw, ditabangan tato ni mo.
0: Ay, may nang praktisa na binaka ng anak ni mga babae, praktisa nung trabaho sa babae. Eh para, makantigo ba? Dili kay pasagdan na lang, wala mantiguhan nga trabaho sa balay.
1: Nala, sige lang mga anak, para makanting ko puntoon mo. Kay ka nang pagtudlo sa inyo ha, para naamoy mahibalan.
0: Oo, tay.
1: Wala mo mga eskwela karon. Ah, sige na lang. At eskwelaan mo ugma, kay uwa na'y trabahoon.
0: Oo, tay.
1: Biminaon sa mga kaya'y na. Di nakanting ko na mo. Nakabalo na mo unsa akong pagpanglaba. O karon, hibalan na ginin nyo. Dili basta-basta manglaba.
0: Ako ginan silang gitudloan, dili pwede nga din sila kabalo. Okay nga nila lang kanunay. Hantod nga, magdako sila nga may balaan.
1: Tama gina, mga anak. Kinahanglan mahibalo yun mo, ha? Kung sa'y trabaho on din sa atong balay.

0: Melinda?
1: Oh, Edgar.
0: Ay, natapos na mong itrabaho nga building. Ay, manto sa misa butuan. Dito may magtrabaho. Kaya ito ay building dito.
1: Ah, mao ba? O niya?
0: Siguro mga usaw kasimana dito una ko makauli diri.
1: Ah, nala sige, panginabuhi man ka na, lisod pugpugnganta ka.
0: Ang mga bata, ikaw lang say atiman sa mga bata.
1: Ay, ka problema niya na ako rin bahala sa ila.
0: Medyo nagniwang rabang mga bata.
1: Sagdi lang nang nagniwang sila kay nga no, tungod kay gitudluan ako sila. Kaysa magdagko na ilang mga lawas gaway mga buot. Ako ni bahala sa ila.
0: Ay, sabog kay pala biipod kay looy ka ng mga bata.
1: Ay, sige kag looy-looy. Walay maantiguhan na yung mga anak. Sige rag, salig sa imo ha.
0: Sige. William.
1: Tay.
0: Skwilagin mo dong ha, Nina, anak. Kaya matugbutuan, mga 1 week siguro ko rito. Hindi ko makauli sa 1 week, mga kasimundo ka kasimana. Ay mo kabala ka kay magpadala man kong sweldo na ako, ha? Ito lang sa kugbutuan.
1: Oh, tay. Okay, di ka dito sa butuan, tay.
0: Oo, matataoran pa na yun. Dagan pa'y matrabahoon siguro dito, ha?
1: Oo, tay.
0: Ani na, di kaya ka magpabandlong ni Auntie Melinda ni mo, ha?
1: Oo, tay. Di man ko magpabandlong, tay.
0: Magsinabta na ilang mo diri. Melinda, ikaw na'y bahala sa mga bata. Hmm?
1: Ayaw ka bala kaligin niya na ako na'y bahala sa ila.

0: Hoy, William. Wala ko sa'yo kadali.
1: Asa mang gati?
0: Sigpanguta na, magpamanicure ako. Kaya guba na akong koko. Na may mga labunon dito. Hinay na ito niyo glaba. Kabalo na bitong mumulaba. Ikaw nina. Wa may eskwela ka ron. Gituyo na ko ni nga wa eskwela para makalakaw ko na amo dire.
1: Oh, ti. Muli kag paniod to, ti.
0: Lisod po, dugi ko pa uli yung paniod to. Isabong kong kamo sa inyong amahan. Magluto lang ka dire, William, ha? Para paguli na ko na nay makaon na to.
1: Oh, ti.

Wala pa man si Auntie Melinda. Nina, gutom na gani ko. Lain po kayo masimasuko ito mag-unaw na tagkaon. Ay, hapit naman na launa. Uli, makatoy nga man to siya mapauli, di ba? Oo, manoy. Ay, gutom na ko. Masuko mag-unaw mag-unaw na tagkaon. Gusto pa ganyan siya ay mauna o kaon. Mangaon na lang ito, manoy. Utumay na pod ko. Sige, wala bito niya dala ito, kaldiro. Sige na, mangaon na ito. Aturo siya binlan. Nalina nina, mangaon.

0: William! Nina!
1: Ala, manay, nana si Auntie Melinda. Muro mo na siyang nakainom. Sige lang, humanabitaw tagkaon, busog na bitaw ta, siya na lang.
0: Ah! Nakainom lagi ka, Auntie. Wakay labot! Naman, nanay pagkaon diha, nana!
1: Ate, naana dito.
0: Ah, kunyara mo ha?
1: Ti, nag-una na may kaunti kay gutumay na ti. Alauna na gani ka kapinakauli.
0: Usa ka to? Nangauna mag-una-una? Ha?
1: Oo, ti. Kay gutumay naman ng gondo kay manggakaingo na mong dilin ka muda yun uli.
0: Kibali pa kanon ko ninyo sa salin ninyo mga puanga mo. Nalino ko din William, dali. Ikaw pata.
1: Agay.
0: Kining angay ninyo. Kaya kapakubong ko kamong duha pa ko. Agay. Mga puisit mo. Unaw na mong gaon. Pakanon ko ni sa inyong salin, ha? Dali.
1: Agay.

0: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminawan ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Unsa ganito yung benepisyo sa Capricorn na sa imo, ha?
1: Ang anong ganahan ko sa Capricorn? Ang ako gunggi, kung anong guniya, kay pura mag-upya ko na nang magbatil ka, ana. Dili siya layaw. Kaya ako, mang kung anong ako, man dito po, ubay-ubayon. Kanagbang, dili siya tamis. Nagaanggit akong lawas. Kanabang, dili na kayo. Maglawas, anong kan. Ay, puro buya, good town. Kung lawas, god. Tabok-tabok, kung dotay. Nagkaroon galing na. Puro bang na, kuan ko na, musubo sa kontimbang. Kailaya, hindi ko mo inom.
0: Okay, may galam ako itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
2: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
3: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
2: Mm-hmm.
3: Ako din nga si Jared. Kuhan mga baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na... Pamatunan gina ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo ginagawang gamiton. Mm-hmm. Natawaan nga niya ko sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon nga mga plus.
2: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
3: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na pwilo eh. Ano, ako raw ang pwede pamaol ka daw mag-uli.
2: Mm-hmm.
3: Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, wagabuntag, wa na puro na pamaol.
2: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
3: Wala problema.
2: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
3: Why, problema.
2: Oh.
3: Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang dahil sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
4: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lanunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
0: Karon napod gyapon tayo Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang ganas pagkaon og gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mao na ni gitawag nga nerves neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagi sa pagmintinar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tail og kining kamot, e B40 na kana ha, ay mo pag-agwanta ato na sa inyong pharmacia. Og diri puta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay say 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg og vitamin A 20 ayong. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina, mga nanay, tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lison na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na to atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang mga krasob gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. Uy, mga hubakon ha, magmiga krasob gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang mga krasob gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumala sa pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar og inom ang mga krasob gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, mga car, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbyte capsule. Ang Ferbyte capsule mahigala para sa mahigala nato nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na babae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti, kung naa kaniya ang problema, magmintin og Ferbyte capsule sa matag adlaw, ha? So sa kadlaw kaysa lang yapon. Aron mawala nang kadray, mawala nang lipong, luspad og mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.

0: William, dia ka sa hospital, William.
1: Cool.
0: Dia ka sa hospital, gamugang gidala. Pastilan tingala may namigan, nakabati si Ding sa inyo. Grabe nila gubo daw sa balay. Inyo kalit daw itong migawas nung inyong ina-ina. May palay, may lakaw. Mato nga, murag namingaw man, may giduol ni si Ding. Wala man daw si Melinda din ha, ang inyong ina-ina. Pagsulod sa balay, puros mo nagkadugo.
1: Okay.
0: Ang imong ulo, mo'y nasamad, murag ibunala ni. Ang imong manghud, grabe.
1: Asa man si Nina, ol?
0: Tuwalid to, tulog pa in taon. Itabang to sa mga doktor.
1: Okay.
0: Wapa si tatay ninyo, amo lang ipahinin kamutan nga makontak na mo para makauli.
1: Okay.
0: Relax lang ka, Diadong. Diadong ka, Dong. Diadong, ha? Kami na ibahala sa inyo, ha? May ganin na ang mga barangay tanod. Ipangita to imong ina-ina. Kikrabi pagkabugbog niyo, mula mag-ipamunal-bunalan.
1: Agay ko, lakita ko, log lawas.
0: Sige lang, sige lang. Total, natabatan ka, nagtambal. Natiman ka na sa mga doktor. Tulog lang, Diadong. Basing makauli na to si tatay ninyo, basing nakontak na to sa mga tanod. Grabe. Dugo-dugo inyong lawas, nagkaligo mong dugo.

0: pang ako mga anak nung.
1: Ay, tuwad to. Si Nina, murag nakamata-mata na to niya si Kuan. Kaganina pabuntag. Ay, grabe nga bunog na naangkon sa imong mga anak, Edgar.
0: Kisa na bunog sa ila?
1: Ay, imong katipon nga babae ngayon na imong ilang ina-ina. Sus, pagtanaw parang nagbanaw sa dugo ang ulo sa imong anak. Kiduo ka! Anak, William.
2: Tay.
1: Kiduo ko. Kabunog sa imong nao. Ay, grabe ang gibuhat sa imong gikatipong babae nga si Melinda.
0: Ngalong sinitapok ni anak, ha?
2: Iyo rami ni kaunog-una, tay, gutom naman. Dugay man siya nagpauli, nagpanikyur. Unya tay, hubog man siya paguli, nasukol siya. Ngara ko nauna may kaon.
0: Unsa?
1: Grabe ka salbahis nung bayhana mo. Nakita lang ko salbahis kayo. Magdaog-daog na yung anak kung wala ka din ha, Edgar. Kung doon ka sa trabaho.
0: Kiduo ko. Ako anak, babae.
1: Tuwan to sa pikas kwarto gilahi. Kaya namog mga patay ni mo mga anak ni mo.
0: Asa man si Melinda?
1: Tuwa, ipangita na sa kapulisan. Dili siya lungan kung dili makitaan sa mga pulis. Apil ng mga tanod.
0: Kinuo ko. Kasalbahis niya.
1: Nina, anak.
2: Tay.
1: Mas kanagkan yung bunog. Pasiluwa ko rin yung mga anak. Pasiluwa ko rin yung...
2: Tay.
1: Ginoo ko. Nung... Nilibagan ni Mausan niya ako mga anak. Ay, si William. Okay na kuno siya. Magpauli na lang sa iyang normal na kondisyon. Magpaayo lang sa iyang mga bunog. Pero kinis ni inambot lang hawa pa kasturya sa doktor.
0: Kitungo, kapunog sa akong mga anak.
1: Ay, mura man siyang nakapatalog iro.
0: Kaluhis ako mga anak. Anak, pasilo ako ninyo. Nga murag wala na ako mapansin ang inyong mga... Kakasit ko ikaw, Nina. Nina, pagpakaayohan. Pagpakaayohan.

0: Kaya ano? Dati naman ito na preso na ito may Hana, si Melinda. Napriso? Oo. Nakaipon niya pong doon siya o biyudo ng hapon nga laki sa una di ay. Maurag niya pong sistema ha. Daug-daugong ipong anak, maunig sa imuhan ay tabo. Pagkapriso niya, kagipapriso man siya, nakapiansa. Ah, mo nang gawas nun ha, nagkita siguro mo nang ingana. Anad naman itong may Hana na sa kwanto, anak kulong. Paningkamutan ako nga di na siya makagawas. Ah, ingana ginabay. Kumpiansa ng gabay, maluoy kayo mga bata, bay. Ilan, na yung mga panahon sa gabi nga mag-away sila, maghihilak na silang duha. Niyos, maglabaw-labaw ng tingog atong, sa to, Melinda. Magrubing man may, pero naniid me. Ah, murag una na, pamilyar ha. Pero wala na, nag-antos na niyong mga anak, sige, pasakitan niya.
1: Salpais niya.
0: Tos, pila to kahit ngayon nga mag-rubing me, bay. Edgar.
1: Kaluoy sa umanak.
0: Nakumusta ng mga bata?
1: Tuwa pa sa ospital. May nalang gani, huwag mapuruhig, maayo. Ako kayo mabasol, linigtanan. Kaluoy sa umanak, tanawan ako, grabing bunog sa naong. Huwag sa lawas. May nalang gani, huwag nag-bleeding sa ilaom sa ilang kalawasan.
0: Sus, ginoo ko, grabe nito, kawarsyak tumayana. Tuwa na, napriso na.
1: Pailan ako sa kaso.
0: Kadi na siya makagawas. Kanagin, may.
1: Para matagakatarungan ako, mga anak. May nalangganiwa, mga matay akong anak. Diligid ako mapasahilo sa akong asawa nga tuwa na sa laing kalibutan. Ipinangganiya mo, mga anak.
0: Mau gani, pastilan luya sa mga bata. Uy, pagdala lagi na mo, may. Edgar, tus, banaw sa dugo. Ang inyong salong, nagkadugo-lugo.
1: Salamat kasi sa inyong pagtabang.
0: Ay, amo mga naging katungon mo tabang eh. Kami man ang mga tanod din eh. Pasta si kapitan lang eh. Ay. Dali rin kontak sa mga polis para mapangita tong Melinda. May na mo nakita na po. Nanakpan na.
1: Salamat kay sa inyo, bay. Pailan ako sa kaso nga dili siya makakawas. Ako'y salan inig tanan nga naingana ako mga anak. Ibasulan ako, bay. Badong.
0: Sige lang, bay. Saon taman na nga nagtuo magukagbuutan tong may Hana to.
1: Ipatuo ko niya nga, giduminar daw niya ako mga anak para makakatun sa trabaho sa balay niya. Hindi ay grabe na niya pag-antos ako mga anak.
0: Ay, luoy kay mga bata, lubay.
1: Nakita na ako dito sa ospital.

0: Tay. Ay, namig biyay, Tay.
1: Sige, mga anak. Salamat gani ko nga na ito, Aldrin, nga gitukod nga matrabaho na mo sa among engineer. Sige lang, mga anak, mahita ko paagi nga di na gito magkalagyo. Ugayin mo kabalaka. Dili na ko magminyo pag-usap. Dili na ko magkinahanan og babae. Nga para inyo yung kauban. Basi mapareha na sab. Mautruhan na sab ka, ma.
0: Mute, madlok na ko, Tay. Pati si Nina.
1: Ay mo kabalaka, mga anak. Ha?

Maningkamot ang among amahan, Kuya Ern. Nandili na siya makapalayo sa amuan niya itong mga higayona. Nakita na mo, Kuya Ern, nga tagsayo na siyang pauli. Ugwan lang siya mag-inom. Focus na siya sa pag-atiman sa mga para makapadahin kami sa pag-eskwela. O si Auntie Melinda, naningkamot si tatay niya itong panahon na nga dili na makagawas sa bilangguan o dili na makampiyansa. Wala nung kahibalo karon, Kuya Ern, ugwan sa na si Auntie Melinda sa prisuhan. Ang para lang sa moa, nga ikaoban mo si tatay, bisan og idara na karon. Kaya ako nakatapos sa pag-usa kong pagtuon, Kuya Ern, usan ako karon ka maestro. Og si Nina, anaa pa nagparayan pag-eskwila nga parehas sa gapon, education ng gapon niyang gi-eskwilahan. Kinabangay na kami, og ako na yung nagsuporta sa ilaha. Eh, medyo idara na po si tatay, dugan na siya sa construction. Kuya Ern, ako lang kiningi-share nga kaagi na mo. Para usab nga makahatag og inspirasyon sa uban nga dili gyud magpataka. Labi na sa mga lalaki og pagpangita og kapuli sa ilang mga asawa kung wala na kini. Kay pamasin mapareha sa mo ang sitwasyon ni atong panahon na.

Daghang salamat Kuya Ern sa paghatag kinabuhi sa among kaagi. Imong magtatampo, William. Salamat kay William, no? Pastilan, di magina malikayan. Magtuo maguno sa magpatigbabaw ang pagbilib sa atong amahan o sa usa ka lalaki sa babae nga iyang kauban, labi nang maikay mo arte. Mandi ay nagantos. Para giingon kinahanglan pa ba dai nga naay masakitan, naay magantos para lang kamalipay. Mao na siya mahigala, no? Okay, ay kalimtin yung mahigala sa matag adlaw ni atong programa ang mga panid sa kagahapon ug labaw sa tanan. Dili niyo ang ngayon kalimtan ng atong mga produkto gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kape na manggaling mahigala, i-Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon na lang, ha? O sa atong Coffee Corn Purple, sulay po niyo atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon lang gihapon. Sa atong Turbo Max Coffee para sa dugang energy sa inyong mga gibuhaton sa matag adlaw, basta tagtunga lang sa Asasashi kung first time ninyo nga makainom sa atong Turbo Max Coffee, ha? O sa atong Haplas nga Orion Herbal Liniment Oil para sa tibuok pamilya. Gikan sa mga kabataan, pwede kayo mahaplas sa mga batian ini kay wala siya halang o walay chemicals, dili makadaot sa panit o sa mga buntis, dili madaot niyong mga bibi nga nasa inyong sabakan kay mga pure herbal gyud nga naa sa atong Orion Herbal Liniment Oil. O sa atong umaabot usab nga Supremo Herbal Oil, sayang di pa ninyo ni mapalit, kaming pa siya mahigala, no? Sige lang, magpahibalo ra ko nga mapalit na ninyo ni atong Supremo Herbal Oil. Masaligan yapon siya mahigala. 25 na ni katuig nga nasulayan sa ubang mga tao o nawala lang sa iri. Sige lang, ato rin gibalik. Masi mapalit na kini sa pipila na kahigayon. O glabinosam, no, sa atong Nerveplex Syrup ang kumplitong bitamina, mga inahan. Nerveplex Syrup ang kumplitong bitamina para sa inyong mga elementary ng mga bata, babae man o lalaki. O glabinosam sa atong Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na to nga nawala ang ganas pagkaon. Nerveplex AA ang tubag niya ng tanan mahigala, Appetite Enhancer Capsule. Ug napod sa ibuklesin nga pangpagana balik sa pagkaon. Kung gusto mo mong relax, makarelax yun mo mahigala. Mubalik yun ang gana ni kaon. Gikan sa 13 anyos, kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take niya ang 13 anyos, ha? Hangtod paingon sa mga katigulangan. O sa atong B40 capsule. Ang B40 capsule mahigala, makatabang sa mga tao nga dunay nerves neuropathy. Kanang epekto sa nerves neuropathy, murang may manusok sa inyong tiil o may mangusi. Amo na siya, nerves neuropathy na, magbinhod sa inyong kamot o tiil. Malibihan na, matambalan na, matabangan sa atong B40 capsule. Okay? Atos Pharmacia, pangita ang B40 kung nakasinati kagtusok-tusok sa inyong tiil o binhod-binhod sa inyong kamot o tiil. Nerves neuropathy na. O sa atong Megacar soft gel capsule nga dagang health problem ang itikar. Mga high blood, ha? Para makalikay ta sa blood clot or mga pag-plaque sa mga kaugatan. Inyo nang palig-unon yung mga kaugatan. Magpalig-una lang mo kung inheritance ninyo ng mga high blood mo. Palig-una ng mga kaugatan ninyo. Binagis pag-mintin, pag-inom sa atong Megacar soft gel capsule. O sa mga diabetes pod, para ma-alibihan na, ma-increase ang inyong insulin sensitivity para di na mo grabe na inyong diabetes. Megacar soft gel capsule. O glabinosab, no, sa mga inahan, nga doon ay depression o anxiety ang ilang anak, Megacar soft gel na inyong mga anak. O sa mga hubakon, ng mga higala na to din, ha, mag-mintin mo Megacar soft gel capsule para dili mo kanunay atakihon sa hubak or asthmatic attack. Mga babae nga nag-anto sa dysmenorrhea nila kung maabot ang ilang binulan nga rigla, ma'am, samtang wala pa, mabot inyong binulan nga rigla tungod kay sakit kay na, magmintin mo sa atong Megacar soft gel capsule. Sa mga senior citizens, para dili daling limtanon, dili magka-Alzheimer, imintin ang Megacar soft gel capsule. O para po na sa inyong mga mata nga dili din mo daling mahanap, Megacar soft gel capsule. Okay, salamat sa inyo, ha. Huwag labinang sa atong Fervite capsule, ha. Ay kalimteng Fervite capsule para na sa mga tao nga weak o dugo. No, say, malipong, luspad tanawon, luya o dry tanawon ng lawas. Mag-Fervite capsule para na sa mga tao nga magamay nga trabaho, daling kapuyon, daling hangoson. Huwag labos sa tanan, nindot po kayo ni sa atong mga bagong nanganak na mga inahal. Mag-Fervite capsule, nindot ni nga food supplement, kaya nga no, dili ka makalasa o taya mga gala. Huwag labos sa tanan, dili pod maghilab imong tiyan samtang magtika sa matag-adlaw ni atong Fervite capsule. Okay, daghang salamat sa inyo makanunayong pagpaminaw ni atong programa ang mga panid sa kagahapon. Kini inyong higala si Kuya Ern, ang inyong Dr. Love. Ingon, bye-bye, o God bless kanatong tanan.

0: na ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello mga palangga nato sa kahanginan. Kumusta na pod no ang tanan? Ilabi na jud sa atong mga minahal nga mga mamiminaw, mga suki nato nga mga texters no. Labi na karon nga ang ato ang programa, may kalabutan ni siya sa health no, sa health issues. So welcome kamong tanan. Of course, atong welcome ang atong buutan ug daling maduol nga doktor dinhi sa Dipolog City. Si Doctora Choi Olvis Bantilante.
2: Yes, thank you kaayo Ma'am Buttercup no. Salamat sa imo ang pag-welcome kanunay sa ako adre every time.
1: Of course, dapat lang. Kaya ano atong programa na gini siya mahimo kung wala ka Doc, kung sao na lang no.
2: Kana thank you Ma'am.
1: Yes. So Doc, daghan na gyud nga message pud nato Doc no, nga gusto jud nga matubag na gid ning ila ang mga gipagpadala diri sa ato ano. So mobasa ta dinhi sa ato ang texter sender sa last four digit nga 4630 sa 0985. Ingon siya, good afternoon Doc Choi ug Ma'am Buttercup. Mangutana lang ko kung unsay maayong tambal sa dunay problema sa thyroid.
2: So kaning thyroid problem dili jud ko kaingon no. Kaya nga no, daghan mang klaseng thyroid problem in general, no? Naay ka ng infection or hubag like thyroiditis, no? So, lahi pa ang treatment, ana. Kinangla ng mga steroid usahay or antibiotic ba? Napotay kitawag o hyperthyroidism, no? Kanang tag-as kaya nga itong mga hormones, no? So, usually, ang ginahatag na ito ng hyperthyroidism is either kanang PTU or kanang metimazole, no? Og naputay gitawag og kanang hypothyroidism, so kulang po kayo ta sa hormones ang hinahatag nato ana is euthyrox no. So depende yun na napoy uban nga tanaw sa doktor kulang kag iodine no. So pakanon ka og mga seafoods no which is rich in iodine no. So depende ma'am, so kinahanglan sana siya nga magpatambal kung naay mga nodules lang and then dili ra pod siya cancerous og hitsura, ang uban ana observation ra no. So monitor lang every year magpa ultrasound sa thyroid area no, sa imo ang thyroid gland no inana. So mas maayo yun nga magpa check up no. So siguro basic is ultrasound o katong mga thyroid hormone test sa dugo, so kana may basic. And then after ana kung ginahanglan tag mga fine needle aspiration biopsy, kina fine needle aspiration biopsy kuha sa sample kung dili ba siya cancerous nan sa main ana no. So dili ko kaingon kung unsa kay dapat mahibaw-an sa kung unsa po'y problem sa thyroid.
1: Salamat kaya na doktor ano kanang doc na mo pa para pahilis doc no o unsa man gani doc or depende, operation na gidayon siya
2: depende
1: doc
2: sa finding sa test no. Yung ko i-work up sa yun
1: ana
2: no, kay daghang klaseng problem sa thyroid, so kinahanglan i-identify sa ay hata maka-decide kung unsay tambal nga himuon or operation ba nga himuon or unsa ba
1: na magugoy na dungugdok ba nga kana ang ingon nila ana ba sa ingon nila nga kinahanglan operahan ng imo ang ug niburot na ng liog, dapat ipahinog pa daw, so dapat kato ng dako nga angay na siya operahan. Yan ana doc, unsa na siya katinuod doc? Ato dang i-clarify.
2: Depende gid na siya kung unsay findings. So kinahanglan na number one, ultrasound, thyroid hormones, kana sa yun. Kay dili kita maka-decide kung unsa na siya. After na ana nga ma-work up, ayha na maka-decide kung unsa, pasagdan lang, hulaton lang kung maglisod ka ginhawa kay naka-obstruct na diha. Na may uban ana nga naghinahinay ra po siya dako nga wala ra kay nakasamok unless makakos siya nga maglisod kag ginhawa no. So kinahanglan siya tangtangon, so napoy uban nga kinahanglan siya tambalan kay tag-as yung mga hormones or mugbo yung hormones or kung naay sign of infection or inflammation kana lahi po ang tambal. So sama sa akong gingon, before ta magtambal-tambal ang atong thyroid, before ta magtuo-tuo sa atong mga silingan, so sa ilang gipang suggest kay ang iyang sakit, posible nga dili pud mao ang imong sakit.
1: Yes. Tinuod na doc no. So salamat kay ato, klaro kay nga pagka-explain ni doktora Dayon kanang uban mong good sudok mo mugi na bisag ako usahay makaing ko hala medyo pareha mig sakit makauna ho na dayon kog ako ka nang i-offer akong tambal niya no basin makatabang. Kana mo gani nang una-una on sa tawo do.
2: Kana mo dili dapat himong uno yes. sa isa ka tawo no. Kay basin makadaot unya ang imo ang good intention.
1: Yes, mo na siya. Insakto dok, sakto kaayo. So para po sa uban din no. For sure, dili lang ako ang dibati ana. Mao po na ang dibati sa uban. Kay kanang gusto lagi mo tabang unta basin makasave ta para sa kanang pa-check up sa doktor. Ingon ana dok ba? Then mo kuan dayon ta. Pero bahin ni noon sa itong product dito nga indoors dok sama ane atong B40 o mga kanang naigibati dok ba nga medyo na ay pangangalay na sa ila ang mga kaugatan okay kaya na siya i-share sa nato nila kanang pagpainom po sa MegaCare no katong na ay mga high blood ingo na na so pwede nato na siya i-share pero kung bahin na sa tambal dili jud siya maayo sila pa to dok na mga mag DIY bitaw So thank you kaya na doktora no og thankful pud ta sa ato ang text sender nga nagpadala karon sa iyang problema. Then naala po tay lain nga nag-message doktor diri gyapon ni siya sa atong hotline number no. Again, i-invite mo na mo sa hotline number nga 0909-304-8924. Unya ang ato ang text sender diri ang last 4 digit kay 4655 sa number na 0965. Ingon siya diri dok nga maayo ba daw maligo ang tao nga nabilar either sa suba, sa banyo, or sa swimming pool. Thank you. So, moni siya ito ang kuandok.
2: Maayo maligo?
1: Maayo ba daw maligo nga bilar? Bisag bilar?
2: Siguro, kapoy pamagunay mong lawas. No? And then, sagaran ko kung bilar ko ka, medyo init mong lawas. Or init mong pamati, mura ka kahilantan nun. So, mas maayo siguro, before ka maligo, kanang relax sa imong lawas nga murag dili bitaw kanang murag naigipamati para lang gid nako no pero wala man pud na ingon nga naay research para ana nga bawal or okay no so imo ra pud siguro nang feeling no kung sa tan-aw nimo wala ra kay kanahago relax ra ka murag dili ra ka murag kay ako na batian man gud usay kamantay ko kanang bitaw mag-cramming ka og study sa una nga dili ka katulog ay naka exam pagkaugma murag init imong pamati nga murag lain so kung iligo nimo na maayo man nga fresh ka pero murag nakasulay ko nga medyo dili nindot ang feeling nga niligo ka nga murag bilar ka pero imura gyud po na siguro ang decision kay udi man ko kaingon kung maayo or di kay wala man gyud ko nabasahan pud nga studies nga nagprove nga maayo og di. No, so kana siguro decision na nimo kung tanaw nimo nga dili maayo ang imong pamati ayaw na lang siguro ligo. Oo, pero pwede siguro maghilamos lang ka, manrapo lang ka. Kay kitang Pinoy good medyo maarte mangudta. Ganahan tanga limpyo kasagaran ha.
1: No,
2: kasagaran nga ganahan ta limpyo. Kabantay ka kanang mga Pinoy na sa gawas nga magligo sila ta adlaw bahalag tugnaw. Unlike sa mga puti nga panalagsa ra mo ligo.
1: Mao jud dok.
2: Diba? Sa ako ni bawuan lang ha. Dili mo pa siguro tanang puti in ana. Pero kita nga medyo maarte good ang Pinoy no. Para sa kumbana mo reklamo na siya nga ng mga kauban nila sa barko kanang ang hit. Labi na ka ng mga lain.

0: Oo nga, ikaw na lang mo decide nimo. So ikaw mismo nagdala sa imong lawas, ikaw may nagapamati nga maira ba ka maligo, so go lang. Kung dili pod, go ra gihapon, di ba?
1: Muna ayun ko, kung dili lang pod, kung ganahan yung kaglimpyo ka, pwede naman ka
0: trapo, trapo.
1: Ay wipes, or kanang marag aligam-gam nga labakara.
0: Oo, mas lami ang feeling.
1: Mahilamos, ana.
0: Okay, so salamat kayo sa imong advice, Doc, no, para sa ato ang texter sender karon. O ginaot nga nadungog ning mga gipangbasa nato diri nga mga mensahe o mga advice nga gikan ni Dr. Choi. Diri na pud ta, Doc, sa ato ang lain nga texter sender sa last 4 digit nga 0495 sa 0953. Ingon siya, Doc, mangota na lang ko kung nganong muubos ang akong potasyum. Then unsa may akong angay nga buhaton aron dili na muubos akong potasyum.
1: So, ang kaning manggong potassium is kinahanglan na siya haro na maayo ang kanang strength, no, kanang kusog sa atong mga muscles, no. So, dili lang kay ang potassium, nagitay lain-lain nga electrolytes like sodium, potassium, chloride, magnesium, ana, no. So, natay mga level nga normal. So, medyo kung ubos na siya, kinahanglan ta og mga potassium supplements para sa calcium durol, K-Lite, may nana, no. Naputay mga prutas nga rich in potassium para sa kanang saging, no? More or less, ang isa ka saging is na siya 10 mex nga potassium, no? Same sa potassium nga calcium durol nga na siya 10 mex per tablet po na. So, kung hindi na po siya diabetic, pero yung siya mukhaon o kanang saging 3 times a day kung tanaw niya ubos yung potassium, or pwede po siya mag-inom o kanang mga energy drink, no? Kanang mga energy drink para sa Pocari Sweat or Gatorade, mas na siya mga potassium. Pero naman yung mga tao nga gitawag na ito hypokalemic periodic paralysis, so is either magkalibanga sila or gipaningot kay sila or stress kay sila nga hago sila, mukalit og ubos silang potassium. So kung dili man dala atong akong gingon nga mga potassium tablets or kanang Gatorade or mga inana nga Pocari Sweat or kanang banana, no, saging, dili man dala ginana, kinahanglan yun sila magkonsulta haro ma-assess kung pila na yan lang potassium, dayon matagaan sila og saktong dosage. Kay ang kanamang pong sobra sa potassium, makadaot mong good food na. So, at least 3 days to 1 week nga treatment, kinahanglan yun i-repeat ang potassium. So, nagi mga tao nga inana, ma'am, nga naanagin na siya sa ilang genes. No, so mabantayan na lang ni mo kung mag-recurrent na siya. So, kung namain na is dapat dili magpahago, dapat na siya yung mga kabalo siya mo correct. So, para atong sa diet lang, no, sa saging, sa mga rich in potassium ng mga energy drinks. So, pero if ever, nana, ma'am, nga, naagay problema nga, ubus kayo, kinanglan nag-reseta nga potassium tablets, no, nana. And naay uban nga mga naay problem sa thyroid, napoy problem sa mga electrolytes, no? So, usually, kung naay mga inaana nga mga pasyente nga naay problema sa mga electrolytes, para sa potassium, which is one of the electrolytes atong lawas, ginatesting na mo ang ilang thyroid, no? Naga-TSH, FT4, FT3, or kung dili ba, nag-thyroid ultrasound me, inaana, no? Work up na to. Kaya basin mo to yung reason. Pero, maski pag normal ang imong potassium, dayon from time to time, magsigi siya kaubos, so nakay hypokalemic periodic paralysis, nga dili associated sa thyroid problem. So, nagiuban nga, nagin sila inaana. So, dili kayo cut clear kung unsay reason. Pero, naiuban nga, naay thyroid problem, nga magkaubos ang potassium.
0: Thank you kayo, ana, doktora, no? Daghan na gilming nahibalaan ni mo, Doc, pinaagi sa imong advice. Pero, Doc, mga tana ko ba, kung sa paralan nato, ana nga, wala ragibati ang inaana, dilira ubos ang potassium, or dilira po kayo ng taas, okay ra ba, Doc, magsaging ta everyday?
1: Wala may problema ang saging, no? Kay natural maguno siya. So, ang excess sa atong lawas, ipagawas sa gyapo na, no? Through either ihi or sa atong stool, no? Kung wala ray problema. Pero kung ma-detect na sa atong lawas nga kulang, iya gitong i-hold on ang potassium ni mo.
0: Ah, okay. Kinarabay bandok nga sila pa to, na mura jugog unggo yun, basta saging mukhaon og tagtag sa kasipi. No?
1: Wala rin problema. Kay muna nga nindot na siya nga correction through imo ang kanon or imnon, kay nga no, mga drinks lang o kanang mga inana, kay dili rapod kay siya kanang makakos bitaw nga masubo.

0: sobraan na, kasagaran siguro kung masubraan ka tablet or masubraan ka sa IV correction, so mo na nga, usually after 3 or 6 cycles, ginatest na mo balik kay di mo po maayo manubra ang potassium sa lawas niya.
1: Maosodok, no? Tanan na bang sobra? Di, good ba siya maayo, no? Everything nga sobra, makadaot, nag-good na siya. So, Doc, thank you kaayo sa imong advice, Doc, no, para sa ato ang texture sender. O ginaot nga sila na mati karon para nadungog dyan nila ang imong advice, Doc. Dili na puta sa ato ang pwede puta makabasa o mga duha padagway, Doc, no? Kaning una na to, kaning nag-message na to karon, kaning second to the last na tong basahon, Doc, sa cellphone number nga 7896-0981. Hi, Doc Choi o Ma'am Buttercup. Dok, unsay angay nako nga tumaron kay dili nako ganahan mo kaon.
0: Maayo gyud gaya na siya, no, nga question, no, kay na gitay tubag ana, ma'am.
1: Kana, Dok. Sige, Dok.
0: So naatay vitamins diri kaning tawag na tog Nerviplex AE, which is appetite stimulant, so na siya buclicin. So complete multivitamins with buclicin, which is pagana sa kaon, pagana ang tulog kanang buclicin, no. So I think na pud siya iron dala, no. So pwede gid ni siya nga mo ni vitamins ni mo Nerviplex AE after dinner, no, kay na mo siya pag nagtulog, pag nagkaon, so mas maya ni makatulog na siya mga sayo-sayo pag umabuntag na pa siya kaon.
1: Nya ubana na to coffee corn, Doc. Mas lami gid ning tulog ni Ma'am Annie, Doc.
0: Oo. So mo na siya, and then pwede pod labi na naana kasi mong 40s, 50s, no. So expected na nato na yung mga cholesterol deposition, natay mga nerve problem. So parisan po niya ang yang Nerviplex AE. Parisan niya og B40, parisan po niya og MegaCare.
1: Oh, kanais kayo anang tanan, Doc, no. So ma'am, naot na nga namati ka, nindot kang advice sa doktora nimo, timing ka ayo nga nag-message ka kay ang Nerviplex AE angay jud siya nimo, no? Maayo imong tulog, sige ingon ni doktora. Maayo pud imong kaon, ganado ka. Labi na ubanan pud nimo sa pag-inom sa coffee corn para madugangan imong maayong katulog. Dayon apilan pa jud ka sa atong B40 nga B-complex, no? Para na sa imong kaugatan, para himsog jud dayon ang panglawas.
0: Yes, anak, ma'am, no? So, pangita na diha sa ato ang pharmacy, no? Sa mga accredited pharmacy na ito, nga ginabili na nato sa ato ang kuwan. Nabay B40, nabay MegaCare Diana, nabay Nerviplex AE.
1: Para po sa tanan din na, no, nga gusto mga mga masamasahe, no? Available po ang ato ang Orion nga haplas mga higala.
0: Ug sa gusto mga pe?
1: Yes, of course. Ang atong coffee corn. Arat na, lami jud siya, di ba? Dayon, human naman po datong oras mga higala. Hangtod na po ta sa sunod na episode, no? Di may malimot, mo invite sa inyo sa hotline number na to. Nga mo message mo sa inyong mga gipang bati din, ha? Sa 0909-304-8924.
0: Yes. Pwede po sila mag-message sa tong Facebook account nga Doc Choi, no? DOC CHOI.
1: Okay, Doc. Kung hangtod sa sunod mga higala, no? Sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup, nga magpahinumdom kanunay natong tanan, prevention is better than cure and it's cheaper than cure.
0: Yes, o kanin si Doc Choi nagaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
0: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbungan.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay. Awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nagpulong ang Department of Migrant Workers at Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 10 upang higit pang palakasin ang kanilang koordinasyon sa kampanya laban sa illegal na recruitment at human trafficking. Layunin ng pagpupulong na mapagtibay ang ugnayan ng dalawang ahensya sa pagpapatupad ng mga hakbang na magbibigay ng mas matibay na proteksyon sa mga manggagawang Pilipino. Kabilang sa mga tinalakay, ang pagpapalakas ng investigasyon, pagsasampa ng kaugulang kaso laban sa mga sangkot sa illegal na recruitment at human trafficking, gayon din ang pagpapahusay ng koordinasyon sa pagpapatupad ng batas. Huling pinagtibay ng DMWD 10 at CIDJ 10 ang kanilang pangako na paigtingin ang kampanya laban sa mga naturang krimen sa pamamagitan ng maagap na pagpapalitan ng impormasyon, mas matibay na ugnayan at koordinadong operasyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw kung dili mo ka paminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, maka-emote, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin 46 minutes after 3 o'clock. Hawak mo ang beat. And that song was brought to us by Cereal Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Oy, greet natin ha. Shout out nga pala sa asawa o bana ni Beth. Yun talaga. Pag hawak niya si Beth, ito na yung music. Hawak ko si Beth. Mayong hapon sa ating mga sweethearts dyan sa may puntod. And of course, dyan din sa may Puntod National High School, sa lahat ating mga faculties dyan. At dito rin po sa may Puerto National High School. Of course, sa kanilang pinakagwapa dyan na principal ha, si teacher. Oh. hope to see you soon ha. At saka happy listening din sa ating mga sweet charge. Bloomingdale subdivision natin ha. Yung ating mga Zumba mom, she's nako sayaw na sayaw si Ate Carla. Grabe talaga. Shoutout sa inyong tanan din ha. At saka yung ating mga sweethearts ngayon dyan sa may bukid noon. At saka yung kakagising lang. Yung natulog na nakasmile. Anong tawag dyan? Smile. Smiling mo. Shout out ha, John Ross, mayong hapon sa iyo, John Ross. At saka yung mga sweethearts natin, mga pasahero natin dyan sa may westbound terminal. At saka dito po sa may Agora Market City terminal din dyan ha. Happy hapon na sa din po sa inyong lahat. Siyempre naman ang ating mga modern jeepney, yung mga modern buses natin, happy happy listening. Nakikinig sa ating programa. Mag-text nga kayo sa akin ha, 0917-1579-927. Tsaka abangan mamaya another tickets para po sa ating maswerteng sweetheart. Kaya pabilisan lang po ha. Once magbigay na ako ng cue, tawag ka agad. I-save nyo na to ha, 0917-1579-927-348. More music sa akin pagbabalik dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
6: With heart.
7: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Oras natin 12 minutes after 4 o'clock. I need a caller. Lucky caller number 3. Para po sa ating pamimigay na libreng ticket sa block screening ngayong linggo na po ha. Of course, always lang tumutok dito sa Heart FM ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM, Cagayan de Oro. 93.7 Hot FM, Bugedon. 4:15 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. At happy, happy listening sa lahat ng ating mga sweethearts na pauwi na ng bahay, ha? Yung galing trabaho. Naku, ang aga, alas 4 pa. Talagang sinasabi nilang mas mabilis pa sa alas 4. But anyway, kung nag-early out man kayo, oh, good luck na lang, ha. Mag-ingat na lang po tayo sa pag-uwi ng bahay. At saka, I'll see you back on Monday, oh, sa mga katrabaho mo, ha. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts na mainit karon diyan sa may Kogon, sa kanilang cafeteria. Ako, paboritong place natin dyan sa Kogon yan, ha. Ang sarap-sarap talaga ng mga pagkain nila dyan. And of course, yung ating mga Muslim brothers and sisters natin, happy, happy listening. Yung mga bisita natin from Llano del Sur at saka dito sa Llano del Norte. Mayong hapon sa inyo. At saka, hi na din po sa ating mga commuters natin, yung ating mga drivers, taxi drivers natin. Mayong hapon, Kuya Ding of yung grab cars Kagayhaan. Happy, happy listening po. Send my regards sa ating mga yung mga kasamahan nyo, ha. Of course, yung mga officers nyo. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat. O siya, eto na po, nasa linya natin yung nakapasok ng ready na ba to? Ready na? O, ready na daw. Yung lucky caller number 3 natin, tanungin natin, anong pangalan? Hello, mayong hapon!
1: Mayong hapon po.
0: Mayong hapon! Uy, asa mang kagikan, asa ka ngalango. Mura nag-echo ang tingog na to. Anyway, can I have your name?
1: Christine Kyle Serenya po.
0: Christine Kyle Serenya, you're calling from where?
1: Balulang.
0: Balulang! Uy, doolra, dris atua. Oh, ba. Anyway, ready ka na ba sa question natin, Christine?
1: Yes po.
0: Alright, question natin is, kailan at saan gaganapin ang ating block screening ng Spider-Man by Heart FM?
1: August 2, 7pm sa SM Downtown Cinema 3 and 4.
0: Alright, congratulations to you. Meron ka na pong dalawang ticket. Pakikuha lang po dito sa aming himpilan, ha? Alright, one last question for you, Christine. Ano ang radyo ng heart mo?

0: 92.7 Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: The Miss Play Radio 93.7. This is Heart FM.
3: Ang adlaw nakatakaron sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
4: Amina sa Ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
3: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
4: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin sintay 3 pagaron ni 73 na lang muna nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mao ni usang nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag
3: mao ba ma'am salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas salamat kayo ma'am.
5: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED Registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU Assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
1: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Medyo ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, Heart FM. Balita, magbabalita ng diretso, serbisyong may puso.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon. Oras natin, sweethearts, 32 minutes after 4 o'clock. And that song is brought to us by Presto Creams, also brought to us by Playtime Entertainment. Also brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Anyway, check na natin, mga sweethearts, ang kalagayan ng trampiko sa ating syudad. Sobrang maulan po sa labas. Makakasama natin ngayon ang ating mga Poging Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trampiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Nasa linya natin ngayon si HPG Jerry Cabuyaon. Magandang hapon po sa iyo, Jerry. Sobrang ulan po sa labas. Kumusta?
2: Magandang hapon, Harvey. Sobrang lakas ng ulan dito ngayon sa labas. Galing akong Makabalan. Diretso ako papuntang Julio Pacana. Medyo may build up na doon. Corner sa Enricto. Hanggang diretso ako papuntang Dilis. Yung Dilis, may build up na din. Papuntang Rotunda. Hanggang nakaabot ako dito sa may bandang nakasandig, sa may Tibasak. Dito may medyo, ano na dito? Bumper to bumper.
0: Oy. Alright. Anyway, maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang litis na sitwasyon. Makasada ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry Small Batable Cabayaon para sa Heart FM, Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Gigutom na ba?
3: 93.7. This is Heart FM.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
7: I love EXL Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Radio with heart.
11: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:45 ang oras natin, sweethearts. Final break na po. O nagyod sa ating programang Heart Afternoon Drive. Happy Friday once again. Maulan po ng Friday. Grabe, buhos ng blessings natin, di ba? Sarap maligo ng ulan. Yung mga nakaligo na sa ulan, alam, manabo na lang ta, ha? O shoutout sa ating mga sweethearts ngayon, ha? Happy listening. Maulanon nga hapon dyan po sa may kamamanan sa ating BBQ family, kay Mayor Miles. Hi to you, Miles. Namiss ka na namin ng Kuya Clark mo, ha? Oh, kita-kits tayo, ha? Be a good boy, ha? Huwag pasaway. And also, hi din kay Ma'am Kathy. Happy listening to you, Ma'am Kathy. At saka batiin din natin ng happy listening ang Arellano family, Balasabas family, coming from Manzano, Samuel ng Marama Crystal. Shoutout po sa inyo dyan sa may Bukidnon. At batiin din natin yung mga Buktramco liners na nag-ali diya karon sa may Agora Terminal. Naka-Heart FM sila. Yes, oh, nakuratan si Silver, ha? Sa una rana sila, Silver. But anyway, maraming salamat sa ating mga boging drivers ng Buktramco, ha? Happy listening. Christine Jean, maayong hapon sa inyo. Mami Elaine Gales. At saka si Demsoy, talaga to si Demsoy. Oh. Nag-iba na naman ang pangalan, ha? Oh, Ismering Demsoy. Maayong hapon sa inyo, Demsoy, ha? Anyway, oras natin, sweethearts. 4:47 na po ng hapon. Ito na po, down to our last winner of the day sa ating The Price is Rise Overload. Not just for the day, for the week na po to, ha. Lunes na naman tayo magre-resume ng ating The Price is Rise Overload. Anyway, check na natin saan ba to hihinto ang ating ruleta. Paikot na tayo. Ayun, dito tayo huminto sa may Makabalan. Buno tayo dito. Winner natin galing sa may Baram, Makabalan. Congratulations kay Marilyn Bacinicha. Marilyn Bacinicha, congratulations to you. Ayan, nabubulol na ako sa pilyedo mo, ha? Marilyn Bacinicha, congratulations! Ikaw po yung winner na namin ng bigas at grocery items. Of course, pakikuha lang po ng inyong papremyo dito sa aming impilan, ha? Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vamenza Boulevard, Ilaya, Kerman. Alright, congratulations din sa ating mga winners simula kaninang umaga. Congratulations kay Angeli Sabunsolin ng Barangay Lapasan, dyan po sa may San Juan. Richard Itom ng Barangay Patag, Zone 3. Marife Polinar ng Barangay Kauswagan. Berson Sanchez ng Barangay Makasandig. At ang ating taxi driver winner na si Nilo Tapdasan. Congratulations sa inyo, mga sweethearts! Nako, ang saya-saya. Meron na kayong bigas at grocery, ha? Anyway, ang Heart FM, The Price is Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Magbabalik pa ako with a few more songs before saying goodbye sa ating programa. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, Okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, sweethearts. 2 minutes to go before hitting 5 o'clock. By time for Harvey Stone. But anyway, may pabati pa tayo dito, ha? Grabe, tsaka yung mga tawag natin. Grabe pa rin yung tumatawag. O, bukas na naman ulit, ha? Happy, happy listening kay Joseph Renara and of course sa kanyang pasahero, ha? Shoutout kay Nicole and also kay Jojo. Happy, happy listening sa inyo, ha? Magbigay kayo ng tips sa inyong poging driver, ha? Para at least nakasmile yan. Smile hearing, hoy. Magandang hapon din po sa ating mga sweethearts at happy, happy listening dyan sa may Kapisnon, Kauswagan, sa family, sa Inso family, Ocho family, Mercy Canizares of Buara, Bayabas, kay Jong Subsuban, hi din kay Ann Ocho, Malu Inso, Mama Vilma, kay Papa George, Kian and Melvin Joseph Inso. It's coming from Maria Masira of Acera of Kapisnon, Kauswagan. Maraming maraming salamat sa inyo, ha. Naglanog-lanog gudaw diya ang Heart FM. Nako, maraming maraming salamat sa inyo. At saka eto pa, sino pa to? Balasabas family, happy happy listening sa inyong lahat, ha. Anyway, oras natin, a minute to go before hitting 5 o'clock. Here's now a song from Much Backs, 23 AM. Parang witching hour lang, ha? Playing right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Enjoy your weekend. I'll see you on Sunday, mga sweethearts. Bye-bye. Love you all.

0: Ang atong health tips karon, mga unta aning walnuts, unya isabay nato sa raisins. Importante kaayo nga kung mahimo kada adlaw mga untag walnuts, tudlo ang putamo unya asa makapalit og mga barato nga walnuts, unsay mahatag aning nga benepisyo sa ato ang lawas, labi na sa atong mga bata, labi na sa mga trabahante nato nga naastong pamilya nga kada adlaw gyud trabaho, og hilabi na sa mga naay mga sakit, labi na sa mga naay sakit sa kasing-kasing mga kaugatan nato. Ang walnuts na originate ni siya sa Mediterranean region o sa Central Asia, kabahin ni siya sa human diet sa pila ka mga libo ka mga tuig. Kini nga klase nga nut, taas kay ni siya og omega-3 fats. Naa ni siya higher amounts of antioxidants ikumpara nimo sa uban nga mga pagkaon. So kung magkaon ta og walnuts, makapa-improve ni siya sa atoang pangutok, labi na sa mga medyo hina og utok, murag banhod kaayong utok, lagkayong utok, og hilabi na sa mga naipagtok sa mga kaugatan sa atong ulo, pangaon mo walnuts mga pinanga. Kay dili lang sa utok makatabang ang walnuts, makatabang pud siya nga ma-prevent, malayo ka sa mga heart disease o labi na aning gitawag cancer. Hinumduman nato mga pinanga, kung may utag prevention, pagmukaon ka og walnut para nga layo ka sa mga sakit sa kasing-kasing, apilipod og pagbiya sa mga pagkaon og mga ilimnon og sa mga sigarilyo, labi na karning baboy, labi na kining makapataas kaayo sa init sa atong dugo nga mo create siya og bagtok sa tong kaugatan, kining mga dinuguan unta ayaw mo kaon anang mga dinuguan mga pinanga, na excuse me sa nagapangaon, kay makapainit na sa dugo. Okay, so kung naay nakadugo karon nga may kaog dinuguan, okay, enjoy lang na imong pagkaon karon pinanga, pero after ni mo kaon, kumahimo, ayaw nag-usap kaon. At the same time, pag-inom o mga supplement nga mupabugnaw sa imuhang dugo. Usas mga makapabugnaw sa dugo, mga pinaga, kining limonsito. Tanaw ni mo gani, ngurag alinga sa kaskainit, timpla kag lemon juice, ayaw butangig sugar. Kasi pagbutangan ni mo sugar, maunay makapa, acidic o mupa init sa imuhang dugo. Now, acidic man ang lemon, pero sa tiyan lang siya acidic, kung lemon o tubig lang bitaw, ang imong gamit sa limoncito or calamansi, di niya mutang kasukar, medyo mutabang siya mupa, taas imong acid sa imong tiyan, pero pag abot sa imong dugo, alkaline ang iyahang reaksyon. So ibig sabihin, ang imong dugo layo sa pagka acidic. So pag dili acidic imong dugo, dili mo gabok ang imong bukog, layo ka sa mga blood clotting, layo ka sa mga pagbagtok sa kaugatan, o mas nindot ang absorption sa sustansya sa imuhang lawas. Okay, balik ta sa walnuts. Nga nung importante kay tamukaon ni inig, as I've said mga pinanga, makapahimsog sa utok, kung daghag stress karon, di katulog, huot ang dughan, mga stiffness, sakit sa mga joints, pangaon mo walnuts. Ang walnuts, pwede siya isabay sa inyong mga salad, sa inyong mga pasta, sa inyong mga cereal, pwede sa inyong mga soup, no? Mga lauoy-lauoy, pwede ipangsabay ni mga pinanga, o sa mga gipangluto ninyo nga mga baked goods. Ang walnuts, taas siya fats, around 65% ang iyahang fat content na na. Pero ang nakanindot sa walnut, bisag taas siya fats, na belong siya sa good fat, no? According sa research, dili siya makapa overweight, dili siya makapa tambok, kaya nga naman, tungod kay taas siya fiber, o taas kay siyang mga daghang sustansya. Unsay function niya dok sa iyahang 65% fat by weight niya. Pag mukaon kag walnut, mao ni mo tabang sa imuha nga dali ka mabusog sa imuhang pagkaon ug mas satisfied ka sa imuhang pagkaon. Usa sa mga hinungdan nga paghuman nimo og pamahaw, mangita ka og kaon after 2 hours, after 3 hours, bisag wala pa iting paniod to, mukaon na pug ka tungod kay kulang lang ka og good fats og fiber. Bantay ni mga pinanga, kanang dali gutumon unya magkaon-kaon og refined food, sa pul kaon kag biscuit, kaon kag pan, unya magsima-sima kag mga refined kay nga mga pagkaon, imbis nat unta imong kaonon raisins, tinuod na busog ka di kaon kag pan, pero matngon eh, labad imong ulo o baka ha, dali ka kapuyon o dili kay ka makakonsentrate sa imuhang trabaho. Pag naa ka ni ana, kulang kag nutrisyon. I'm not saying nga pag mukaon kag pan dili ka mabenepisyuhan sa iyahang carbohydrates niya, benefits gihapon na. Pero kung malimta nimo unsa day ang kaimportante sa omega 3, ang kaimportante sa good fats, kaimportante sa fiber, maglisod og function ang imong utok. So pag nakakaon kag pan, in kaso lang nakaon kag biscuit, na gusto nimo ipa-uptake imong utok, oh, kaon kag mga nuts, raisins, walnut pinangga. Mapalit na sa mga, pwede nyo na ma-check sa online, pwede na mapalit sa mga grocery stores, labi na ka ng gina-repack kay para mas barato. Unya, parisig na siya raisins para mas tamis ang walnut. Kasi ang walnut pinangga, medyo may pagkapait na siya kung wala siya kauban. So ang raisin nga inyong paliton po, kanang humok nga raisin, ayaw nang dehydrated rapod, kaayo, kanang gahi nga raisin, ayaw na pinangga. Kanang humok, unya tamis, unya isabay nyo sa walnuts, the best kaayo na sa utok. Ginagmay rapod ang paggamit sa walnut mga pinangga. Isa kumkum, ginagmay gagmay ragyod pinangga. Moderate lang yun. Ayaw ka og dinaghan, basta mga nuts gani, makapa-arthritis na mga pinangga. Basta masubrahan tagkaon. Muna ginagmay. Now, dili malikayan, nga sa itong mga pagkaon, usahay na ay mga imbalances nga mahitabo. Usahay na daghan ni mong kaon ang dapat gamay rang kaonon. Sometimes, dili ta ganahan mo kaon tungod kay dili ta makatulog. Sometimes, naglain atong kuto-kuto, kapoy ang atong lawas. Therefore, maapiktahan ang atoang digestive organs. Dili ready ang atoang lawas sa paggaling sa mga pagkaon. Hinumdumiha, pagkapoy ang lawas, wala jud kay insaktong absorption, digestion ni ana. Maunay ilhanan, mga early signs, nga mo paingunay sa sakit or atake ang imuhang lawas. Dapat mawala ng perminti kapoy sa imong lawas. Managi-serve na to.
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga. Gikan sa pang-nourishment, gikan sa mga anti inflammatory, gikan sa mga B-complex vitamins, minerals, gikan usab sa mga phytonutrients, mga phytochemicals nga mo-act sila as antiviral, antivirus, antibacterial, antifungal. Inom mo human pamahaw.
0: Human panihapon, inom ta isa or duha kapsula. Kung taas ka nga tao,

0: Uric acid. So mo na magngulngol atong batang, mga tuhod. Mo na nga mag-inom tag Makabuhay Plus. I-design na siya. Adlaw-adlaw mag-inom ta. Para kung kadtong dili malabay sa lawas, tungod kay kulang og sustansya ang atong lawas, dito ma-provide. Makuha na to sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Daghang panahon pod nga natay nakaon, nga gipang kalibanga ta. Naapoy panahon, manggawas ta, unya naulanan ta, nataligsikan ta, sipunon dayon ta, trangkasuhon dayon ta.
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kompleto mga pinangga.
0: Pag mata ni mo, pag humanbag pamahaw, inom kag isa or duha, gaani mong lawas, dili kadali ka po yun, naakay makaon nga sa imong paglakaw-lakaw, Makabuhay Plus, nindot ka na sa kasing-kasing pinangga. In kaso lang, marabis, matitanos, natunok og lansang, nakalanghap og mga kagaw, no, mga mikrobyo nga makapatibi, makapatrangkaso, makapahepa,
1: mag-EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kompleto mga pinangga. Gikan sa pang-nourishment, gikan sa mga anti-inflammatory, gikan sa mga B-complex, vitamins, minerals, gikan usab sa mga phytonutrients, mga phytochemicals nga muak sila as antiviral, antivirus, antibacterial, antifungal. Inom mo human pamahaw.
0: Every morning, pag naakay gibati, pwede nimo ni ipang 3 times a day ang Makabuhay o ang EDGE-3 Immunity. Kanang hubak mga pinangga, dali kay na maulian sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Mga bata ninyo gipang hubak, 4 years old, 6 years old gipang hubak, latong-atunga lang ang capsule, i-mix sa tubig, ipainom mga pinangga. Interbali lang, 4-6 ka oras nilabay, nagyapong hubak, paim na napod, onya, ayaw pa kauna sa makapahubak, labi na karning baboy, makapahubak na, posit alimango kinason, makapahubak na, gatas, o sobra nga paggamit og mga di asukal nga pagkaon og ilimnon. Mao na nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas. Pag-eliminate nindot imong pag-ihi ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga, nindot po na siya nga molimpyo sa atong atay. Mao na inom ta ana kada adlaw og labi na sa mga kusog mohagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog, inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon or sa di pa matulog, labi na sa mga kusog hagok mga pinangga, kapoy ang lawas, pagmata sa buntag, butod ang tiyan, o mga ilhana na siya, basta butod imong tiyan pagkabuntag, kapoy imong lawas niya, katulogon pa ka, pagmata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi, o kung magsige na siya pinangga, kasi butod imong tiyan, pagkaugma, kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pagmata ni mos buntag o niya nagabutod imong tiyan, ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins, mga hugaw. Pwede mohubag imong atay. Pag once hugaw imong atay, mutaas pod ang imong inflammasyon sa lawas. Particularly sa imong kidney, maapektuhan imong kidney, unya magbanhod ang imuhang kamot, kapoy imong lawas. Dali ka bikugan, unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan, unya maglipong-lipong dayon ang uban, maghanap-hanap ang mata, ati man na pinangga. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule, kada adlaw, take gyud og Makabuhay. Kada adlaw, human panihapon, or before ba matulog, inom gyud og Makabuhay Plus Herbal Capsule. Isa or duha capsule, human og kaon or sa di pa matulog.
2: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy!
4: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day and it really clears my mind and heart. Try it.
7: Halina't magmakabuhay.
8: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
11: I have EXL Makabuhay.
0: Okay, importante kaayo ang nutrisyon, importante itong mga ginakaon, kabahin sa walo ka mga balaod sa lawas. Gitawag ang

0: New Start Program, New Start, N-E-W-S-T-A-R-T, Nutrition, Exercise, Water, Sunlight, Temperance, Air, Rest and Trust. No, kaning walo ka mga balaod sa lawas, dapat ato agyon isang ma-memorize kay pananglitan. Unsa imong gibati, itaas ba imong BP, imong ipangutan-on dayon, unsa ka ako nakaon. Ikaduha, imong pangutan-on dayon basig kulang kog exercise. Ika nang kulang exercise ba yung mga pinangga? Kaya nabita humani mo kaon, lingkod, tanog TV, tanog cellphone, lingkod-lingkod lang, dili bita maglihok-lihok, maunay makapa, resulta sa metabolic syndrome, no? But pasabot, magkaroon ka ng problema sa imong metabolism, di nakaayo makonvert into energy ang imong gikaon. So pag dili na siya makonvert into energy by doing exercise, ang may tabuan na pinangga, mupaluya sa imong circulatory system, hantod, managko imuhang tiyan, managko ang imong bilbil, hantod, mutaas ang imong pressure, magbagtok ang kaugatan, connect-connect na dayon na mga pinangga. Mao na nga kinahanglan, ipangutan na nganong itaas imong BP, kulag exercise. Water, nganong itaas imong BP, ay kulag tubig. Nganong itaas imong BP, o walay temperance, nasubrahag kaon, nasubrahag kaguol, nasubrahan o kabalaka. O, normal man ang mabalaka. Normal po nang maguol. Ang dili normal ka nang masubrahan. Nga imbis nga ang ideal nga kinabuhi is malipayon, positibo, nahimo na inoong more o problema. Dili nakahappy, nag-survival mode na lang ka. Dili na siya healthy. Ang pinaka-healthy nga life is fulfilled ka. Imong gibati nga, satisfied ka sa imong kinabuhi tungod kay naa kay clarity, asa ka padulong. Kabalo ka dapat unsa imong goal, imong padulungan after 1 year, 2 years. So, ang imong ginatrabaho na karon ginaabot ni mo na. Unsa gusto ni mo after 4 years, after 1 year, after a month, dapat naataing anak nga view. E kung wala ta ni anak nga mga discipline, puno nakakabala ka kay wa makabalo sa imong direksyon. Pero kabalo ka sa imong direksyon, mahimo kang positibo sa imuhang ginahimo kada adlaw. Dili enough nga mituo ka Ginoo nganong nagka high blood o kulag tulog. Based sa study, kung tag-unom lang ka oras imong tulog, taas ang imong inflammation sa lawas. O how about tag-lima lang ka oras o pat lang ka oras matulog kada adlaw, pildig yun tama pinangga. Dili mo inom tubig karon, mapagmagsakit ang kidney mo, inom na pugdahan tubig, pero ang kidney na po, dili na po mo daw tugdahan tubig, manghupong na dayon. Balance pinangga. Trust, unsa man ning trust? Pagsalig, nganong gi-high blood ka tungod kay naaka puno kas kahadlok, puno kas kagubot, puno kas sa kalibog, kulang ka og gisandigan. And of course, that is God, no? Ang ato ang pagtuo sa Ginoo. Naakay kahapsay sa imuhang hunahuna. Naakay gisaligan. Maunay makahatag nimog healthy nga kasing-kasing, healthy nga blood pressure kanang less ang imong stress. Pareha sa atong lawas ba? Mas daghan ang good bacteria kaysa bad bacteria. Mao na healthy nga environment. Same sa ato ang tiyan, sa ato ang digestive system or sa gut system nato, dapat mas daghan ang good bacteria kaysa bad bacteria. The same gihapon sa ato ang emotion, dapat mas daghan ang ato ang pagka-positibo, ang pagka-malipayon. Mas gamay lang ang stress. Of course, naamag yun ang stress perminte. Pero dapat yung stress, mahimo ni mo siyang guide, dili mahimo ni mo siyang babag. Nga mukos, nga dili na ka malipayon, sige na kagkaguol, sapoto na ka, di na kakabalo mo pahiyom sa balay. Wala na kay paghag, pagkako sa imong mga anak, sa imong bana, sa imong asawa. Muna, ang number one nga tambal sa stress is mag-ampo, magbasa sa pulong sa Ginoo. Kay diha mabuo ang pagtuo, diha ka mosalig, diha ka madasig, basa na kay pagtuo sa Ginoo. Kada adlaw maminaw ka unsa ang nutrition. For example, vitamin A. Importante kay nga natay sufisyente nga vitamin A kada adlaw. Sagad, mingon sila nga kaon tag-atay. Atay sa baka, uban sa mga organ meats. Pero kaning nga mga pagkauna, atay mga pinangga, taas kinig cholesterol. O ni aside sa cholesterol, daghan pa yung ginig toxins hugaw. Kay mo manay salaan sa atong lawas. Mao na gina-discourage na to ang pagkaon aning mga lamang loob. Mao bitaw kung sige kaog atay, duol kay sa mga hubag-hubag. So ang vitamin A, gikan sa beta-carotene, the best kaonon gikan sa kalabasa, or mga dahon-dahon. Green leafy vegetables, o uban nga mga green, orange, mga orange nga mga pagkaon, yellow nga mga pagkaon, tag-as na sila mga beta-carotene. So dapat, hinumduman yun na ito atong pagkaon, dapat colorful mga pinangga. Mao bitaw, migawas ang food supplement kasi makadaghan gyud ta nga dili maka-provide sa atong mga kinahanglan nga mga sustansya. Kaning makabuhay plus herbal capsule, tungod kay girecommend na to dia, gidesign na siya para lami ang tulog, mawala ang mga ngulungul sa kalawasan, mo-function insakto ang atong atay, mo-function ang ato ang mga kidney nato, unya mo paligon sa atong bukog, i-invest yun nato kada gabi, humag panihapon, inom yun ang makabuhay plus herbal capsule, isa or duha kapsula, para nga dilit na ta magkusog maghagop, mawala ang huot sa dughan, o kung naigibati, pwede ibuntag o duhapon ang pag-inom sa makabuhay plus herbal capsule, hantod mawala ang mga symptoms. The same sa mga bata, paim na o makabuhay plus herbal capsule, ginagmay lang ha, pudyot-pudyot, isa ka pudyot, isa ka pinch, para sa mga isa ka tuig nga sige hilak, ibuntag tiyan, o isa ka pudyot, imix sa tubig, ipainom. Pwede imix sa gatas, sa mga 2 anyos, 3 anyos, 4 anyos, pwede paim nun, tagduha ka pudyot. Depende sa lang edad, 3 ka anyos, 3 ka pudyot, 4 ka anyos, 4 ka pudyot. Pwede, kanang hubak, kanang pneumonia, tuberculosis, problema sa tiyan, sakit sa arthritis, labi na kanang mga erectile dysfunction, ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga. Gikan sa pang-nourishment, gikan sa mga anti-inflammatory, gikan sa mga B-complex, vitamins, minerals, gikan usab sa mga phytonutrients, mga phytochemicals nga mo-act sila as antiviral, antivirus, antibacterial, antifungal. Human pa ni hapon, inom ta, isa or duha kapsula. Kung taas ka nga tao, pwede ka duha or tulo kapsul. Kung tambo ka pinangga, inom ka duha or tulo kapsul. Human pa ni hapon, no, mo ninyo mabantayan yun. At the same time, ang itong mga tuhod, muligon, unya. Layo ta sa mga kabalakas, tetanus, marabis, mapaakagbitin, mao na nga dapat magpalitadaan og H3 immunity. I-save na to for emergency purposes food. Inom mo kadadlaw once a day every morning para nga paglakaw na to, layo ta sa mga infection. Natay makaon, dili ta kalibangaon, di magsakit atong tiyan. Immune system, boost kaayo every morning kay naka H3 immunity ta. Simba ko lang na ay napaakagbitin, iro, iring, o na-infection siya, na-rabies siya, napaakagbitin, uhipan, napaakan kag mananap nga mukos o kalintura, infection, inom kag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Mga pinangga, very effective ang Makabuhay Plus Herbal Capsule nga layo ka sa mga ing-ani nga mga situation. Mao na nga dala-dala ta, natay mga pasyente nga na hospital ang ilahang bata, GUTI, unya wala gyud kay mag-improve bisag to sa hospital, o gisekreto pa inom. No, with all due respect sa mga nasa hospital ha. Pero ang katong nanay, kinumdum siya nga, ingon man si Doc Bray, kaya paimno na ako, Makabuhay Plus, kaning UTI, okay, painom niya. Naulian, kagawas paggahapon, abunuhan ang tutog dugo, kay nagrabi-grabi ang infection. Every morning, painom na to sa mga bata, mga teenagers, mga hamtong, para dali ang kalintura maulian, mga ubosipon, hubak, og mugana ang atuang digestive organs para layo ta sa mga balatia. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, natural nga kombinasyon. Aron ka himsog maangkon.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
0: Basta healthy, happy.
2: Imo na siya. Kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutrition ka.
3: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nganong importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipila ra og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang inon natong mabusog ta, no, para lang masatisfy ang atoang kabusugan. Pero mukaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna tog disinting nga gulay na iprutas. Mao nang ang sakit nagkadaghan. Ang main cause nga ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na na ng gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay ang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon ka kung isa ka kilong gulay, ug imo ng usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragya po na, gulay ragya po na, sa ato pa, wani mo na absorb ang tanan niya ng nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinanglan i-digest. Pag take ni mo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inigkabuntag, sa udto, unya before you sleep, inigkagabi, para makita ni mo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busaog sa pagkipaabot ni mo, adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. At doon ka na ito sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Basta healthy, happy!
0: Nagay tayong mga arthritis pinangga. Sakit na kayong mga tuhod, mga kalawasan. Usa sa inyong i-consider is ang beta-carotene, in which gina-convert as lawas into vitamin A. Nausa na siya ka micronutrient nga crucial na siya kaayo pagmintinar sa tuang vision, nindot at tuang panglantaw sa unahan. Unya mo promote sa growth and development. Unya mo protection na siya sa tuang epithelium and mucous integrity sa atong lawas. Bot pasabot nga layo ka sa mga inflammation o nana sa critical role nga i-enhance paligunon ang imyong immune system. Kaon o mga dahon-dahon. Kung di ka ganahan magulay, pwede ni mo i-smoothie. Pwede ni mo, before ni mo i-blender para mas mo double ang iyang sustansya sa beta-carotene, imuhang i-half cook siya. O niya, imong i-blender, ikaw na bahala mag-mix pampalamian na basta ayon ang putong mga highly sugared nga mga pagkaon. So, pangitag mga tamis nga gikan sa prunes, gikan sa raisins, gikan sa mga prutas, isabay ni mo sa dahon-dahon. So, unsa nga prutas nindot, isabay sa dahon-dahon. Like pineapple, nindot na siya mga pinanga. Ginagmay lang.
7: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. Change is the end result of all true learning. Ang kausaban, resulta na siya sa tinuod nga atong nakatunan. Kung nagpailaila ta, nga edukada ta, pero wala tay pagkausab sa atong mga kinaiya, wala tay pagpugong sa atong mga habit, mga kagana, wala ta makakaton sa tinuod nga angayng katunan. Labaw sa tanan, ang Word of God nagsulti sa Psalms chapter 34 verse 8. Psalms 34 verse 8, O taste and see that the Lord is good. How blessed is the man who takes refuge in Him. Nag-agda ang inspirasyon nga sinulat. Natanaw na to ang Ginoo. maayo gyud ang Ginoo. Bulahan or happy kaayo ang tao nga mudango kaniya. Ang tao mangayog tabang sa Dios, nangayog kaalam sa Dios, nangayog direksyon sa Dios, nangayog kusog sa Dios. Bulahan siya. Anytime, pwede nimo istoryahon ang Ginoo and ug pwede nimo siyang tawgon nga amahan, tabangi ko, tagay kong direksyon, asa ko musulod, asa ko mugawas, asa ko mutapos, asa ko musugod. Pangayo ana mga pinangga. Gitawag siyag amahan tungod kay gusto sa Dios nga mabati nato, nga unsa siya nato. Usa ka mahigugmaong amahan og mapailubon, mainantuson nga amahan nga nagpailob nga kitang tanan makakat-on sa angeng katunan. This is Doc Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Pagkaingon, ang grasya kalinaw sa Dios, maanaan natong tanan og magaayo sa tanan natong balatian. Dalay gyud ang Dios.
7: Basta healthy, happy!
8: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
5: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Barado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi nakayanin ng puso ko. Ganun ang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat, sumigla pa yung katawan ko, bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule saka sa EXL Makabuhay Coffee.
8: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 Heart FM time. It is now 5:39.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: All right. You want to die?

0: Heart FM Time. It is now 5:48.
1: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
2: Taga Santa Rita, Samar.
1: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad.
1: Mm-hmm.
2: Tapos hindi ako makatulog.
1: Mm-hmm.
2: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
1: Mm-hmm.
2: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon, dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema o kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:15.
1: Sino po sila?
2: Feni Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Digan ni Locosor po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko. Rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon.

0: Heart FM Time. It is now 6:33.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nasa Ija 48, Barangay Tambulawan, Mijaya, North Cavato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan magkanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa 3 distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:16.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa atong mga pinalanggang isuot

0: Nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon. Aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabataan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meek Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabataan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:32.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk
3: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
4: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
3: sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol
4: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
4: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang.
3: At marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: sa mga butika,
4: pharmacy,
3: drugstores,
4: tindahan
3: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
4: ang pakikinig ng programa
3: Tagumpay sa Kalusugan
4: nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
7: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
3: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan
3: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
3: magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
3: malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
3: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay umaasa
3: na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
5: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
5: Testimonya,
4: patotoo,
5: karanasan,
4: maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod
5: at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
8: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo po, napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. San man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na namang muli sa ating mo namang paladudunan.

0: Siyempre, hati dyan sa atin, ang adi mo namin pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Eto na, buwan naman ang caller muna natin sa ating buwan naman linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Sino po sila?
1: June.
0: Oh, tama po, June?
1: Ah, June.
0: Okay, taga saan po si Tatay June?
1: Dito sa kwan, sa Takurong, Barangay Buena Flor.
0: Takurong? Takurong
1: Takurong City po, Sultan Kudarat.
0: Takurong City, Sultan Kudarat. Okay po. Ilang taon na po si Tatay June?
1: 51.
0: Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa. Kaya nga po, kay narinig ko kaninang gabi yung programa mo.
0: Opo, napakinggan niyo po yung adi po namang programa.
1: Oh, nakikinig ako kaninang gabi. Di ba may tumawag sa'yo na taga-kwan, taga...
0: Mm-hmm.
1: Puerto Princesa.
0: Opo, Tatay, hindi pa po kayo nakaiinom ng ating rice coffee, pero naririnig na po ninyo yung ating programa.
1: Oh, sa totoo lang, sarili pa ako nakainom ng...
0: Yes, opo. At kayo po ba, Tatay, ay may iniindang karamdaman din?
1: Meron din po, pero sa kwan, sa mata, katarata.
0: Ah, katarata, opo. Alam niyo po ba, Tatay, na may mga testimonya na tayo patungkol po sa katarata ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom?
1: Meron nga kay, parang po nagkikinig sa programa mo.
0: Di ba? Napakinggan niyo po ba yon? Yung mga kababayan po natin may mga katarata din at natulungan po ng ating rice coffee?
1: Oo, nakikinig kayo. Kaya nga po,
0: sa house. Opo. Tama po yan. Tatay, simulan nyo na po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At dyan po sa inyo, sa Sultan Kudarat, meron pong rice coffee dyan na mabibili. Dyan po sa inyo po namang lugar. Kaya po kailangan lang po ninyo na puntahan ang mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa Sultan Kudarat, sa Takurong. Kasi po, meron po ng ating rice coffee dyan sa lahat ng mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Kaya po, dapat po makapagsimula na po kayo ng pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Ano yung tamang skill ng concert yung rice coffee?
0: Ano po yun?
1: Yung spelling ng rice coffee.
0: Yes po, ang spelling po ng ating rice coffee, Tatay, ay R-I-S-E. R-I-S-E.
1: Hindi pala bigas yan, sir.
0: Opo, hindi po ito bigas kasi po ito po ay gawa po o kaya binubuo po ng 15 herbal na kung saan po ay yan po yung perfect combination ng ating po namang perfect combination ng mga herbal na kung saan po ay makakatulong po sa atin.
1: Sir, okay, subukan ko sir, maghanap doon sa mga butika.
0: Opo, dyan po sa dyan po sa inyo, sa Takurong, ay available po yung ating rice coffee sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Hanapin lang po yung tamang produkto natin, Tatay. Tama po yung sinabi po natin, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po, nasa kulay gintong dilaw na karton po ito, Tatay. Nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating rice coffee. Ang spelling po, R-I-S-E. Diyan po sa karton na yan, Tatay, meron po kayong makikita na larawan po naman ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Yan po yung hanapin po natin. Tapos may sikat ng araw sa taas. Yan po yung hanapin po natin kasi para hindi po tayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee at hindi masayang yung pera po natin.
1: Okay, sir.
0: Okay po, tandaan niyo po yun. Tapos, kapag nakabili na kayo, Tatay, balitaan niyo po ako.
1: Okay, magkibalita lang ako, sir.
0: Yes, tawagan niyo po ako muli, parehong oras, para malaman po natin kung talagang may nakuha kayo, may nabili po kayo o wala. Kasi kung wala po kayong nabili ng ating rice coffee, sasabihin po natin ito sa ating po naman mga deliveries para malagyan po dyan sa inyo.
1: Okay, okay, sir.
0: Okay po.
1: Okay, okay.
0: Maraming salamat po sa inyo, tatay, at mag-iingat po kayo, ha?
1: Okay, okay.
0: Balitaan niyo po ako, Tatay John, ha? Tawagan niyo po ako pag meron o wala kayong nakuha, tawagan niyo po ako, Tatay John. Salamat po sa inyo. God bless po, Tatay John.
1: Okay, okay.
0: Maraming salamat po. Bye-bye, Tatay June.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Siyempre hatid dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at siyempre mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0969-226-9623 yung ating mo namang numero, mga kaibigan. Itawag nyo na yan. Dito po sa ating palatuntunan ang inyo po namang mga katanungan patungkol po naman sa ating po namang produkto, kung saan eh talagang sabi nga po natin eh mas lalo pong dumarami ang ating mga kababayan natutulungan na ng ating po namang rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom, mga kaibigan. Kailangan lang pong ituloy-tuloy, araw-arawin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan. Dahil po doon sa tuloy-tuloy at araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee po ay doon po natin makukuha yung kagalingang hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1+1. Tawag po sa ating po namang numero, mga kaibigan, 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Tawag nyo na po yan.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po namang numero. 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatutunan mga kaibigan. Kung meron po kayong mga kwento, katanungan, kasi yung mga katanungan po ninyo mga kaibigan, malamang sa malamang, kwento rin po yan ng ating po namang mga kababayan. Di ba? Kwento rin po yan ng ating po namang, o kaya tanong din po yan ng ating ilang po mga kababayan na walang pagkakataon na makatawag po sa atin at nakikinig lang sa ating po namang programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Mylene to.
0: Mylene, okay. Nanay Mylene, taga saan po kayo?
1: Sa San Roque.
0: San Roque, Samar. Opo.
1: Oo.
0: Okay po. Nanay Mylene,
1: Northern Samar.
0: Northern Samar. Ilang taon na po kayo?
1: 32.
0: Okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Wala pa.
0: Hindi pa.
1: Kaya nga, nagtatanong ako kung mayroon na yan dito sa San Roque, sa Northern Samar.
0: Ah, kung mayroon na po dyan sa inyo. Ah, titingnan natin na Ma'am Mylene, kung mayroon na dyan sa... Meron po ba kayong iniindang karamdaman din?
1: Ha?
0: May iniindang karamdaman po kayo?
1: May ano?
0: Kung may karamdaman po ba kayo?
1: Wala. Yung mister ko.
0: Ah, ano pong problema ng mister po ninyo, Ma'am Mylene?
1: Yung laging inuubo.
0: Laging inuubo. Napa-check up nyo na po ba siya?
1: Ha?
0: Napa-check up nyo na sa doktor?
1: Oo, nagpa-check up na, pero maya-maya na balik yung ubo.
0: Balik na naman yung ubo. Yung po mang pag-uubo niya ay nakakasagabal sa kanyang pagtatrabaho araw-araw?
1: Ay, di na nga nakakatrabaho.
0: Ah, hindi na nakakatrabaho. O paano yung pagkain niyo sa araw-araw?
1: Mayroon naman kami mga anak nagtatrabaho.
0: Ah, yung mga anak ninyo nagtatrabaho para sa inyo?
1: Mm-hmm.
0: Malalaki na sila?
1: Malaki na. May mga asawa na.
0: Ah, may mga asawa na. Pero ikaw, Ma'am Mylene, 32 ka pa lang.
1: Ha?
0: Ilang taong ka na po?
1: 32.
0: Ilan yung anong edad ng mga anak ninyo?
1: Yung panganay ng yung asawa ko. Unang asawa.
0: Ah.
1: Ano na, 40 na.
0: Ah, okay. 40. Ah, okay. Sige. Anyway, Ma'am Mylene, ganito. Diyan po kasi sa Northern Samar, ang meron po sa Allen, Catarman, tapos Santa Margarita, Victoria, Lavizares. Saan po kayo malapit?
1: Malayo kami.
0: Malayo yun sa inyo. O, diyan po sa San Roque,

0: At kung sakaling wala, halimbawa, nagtanong-tanong na kayo at wala kayong nakuhang rice coffee, nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo at wala kayong nakuhang rice coffee, tawagan mo po ako muli.
1: Oh.
0: Parehong oras. Para masabi, masabi natin sa atin po naman mga deliveries, nang sa gayon, madalhan po dyan sa inyo.
1: Ha?
0: Ganito, Nanay Maylene, di ba dyan sabi mo sa, sabi mo sa inyo, dyan sa inyo, may mga butika?
1: Mayroon.
0: Okay. Pwede mong ipagtanong-tanong yung ating rice coffee. Okay? Ipagtanong-tanong mo kung meron, kung meron po ng ating rice coffee. Kung meron, pwede na kayong bumili at pwede nyo nang painumin si tatay. Okay? Pero kung wala, halimbawa, nalibot mo na. Nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo, yung mga pharmacy, at wala kayong nakuhang rice coffee, tawagan mo po akong muli. Para masabihan para masabihan ko yung ating mga deliveries na lagyan dyan sa inyo. Okay?
1: Okay.
0: Okay po, tulungan niyo po ako ha para masabihan po natin yung ating mga deliveries kung sakaling wala po ng ating rice coffee dyan sa inyo. Okay po?
1: Oo.
0: Tawagan niyo na lang po. Tawagan niyo na lang po ako muli. Maraming salamat po. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0969-226-9623 yung adi mo namang numero, mga kaibigan. Tawag niyo po sa amin ang inyo po namang mga kwento at mga katanungan patungkol po sa atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Okay.
1: Na meron din pong mga...
0: Meron din po akong ano, na yung sa akin dati, meron po akong bukol sa likod. Nawala rin.
1: Wow.
0: Tapos lahat po yung aming ano, sa akin, lahat po, ang ano lang, medyo sumasang konti yung cholesterol ko, pero lahat po normal.
1: Very good po,
0: okay,
1: Nanay.
0: Okay naman po.
1: Nanay, ano po ang masasabi niyo po, sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon na hindi pa po nainom ng ating po ng mga rice coffee?
0: Inom na po kayo. Actually, kami po mag-asawa. Kasi may narinig po kami na may mga sakit sila, mahina. Kasi sabi po namin na uminom ng rice coffee.
1: Tama.
0: Meron po kaming ka-church na na-stroke po siya. May stroke din niya, nagagalaw yung kamay niya. Medyo nakukuhan po. Nagpabili siya sa akin ng 15 rice coffee.
1: Wow.
0: 15 box para lang ano po. Uminom siya din. Kasi ngayon pag kung naririnig kami na may mga ganon, eh, puro rice coffee po yung inano namin sa kanila. Kasi nasubukan po namin.
1: Tama.
0: Okay ba, yung amin pong mga pinag-inuman ng rice coffee ay napakadami na po.
1: Tama.
0: Kesa naman po ano, yung binili namin. Ano po. Kaya yun.
1: Salamat.
0: At kapag kami narinig po kami na may nararamdaman, yung ganon, mamataas ang sugar, yung ganon. Inaano po namin sa rice coffee. Okay
1: tama.
0: Naman po.
1: Tama po.
0: Nagiging maganda naman.
1: Kasi tingnan nyo, na-save kayo doon sa 100+ thousand pesos na pwede nyo. So, Nanay, maraming salamat po sa inyo. God bless
0: thank
1: po sa inyong dalawa. Nanay
0: po.
1: Mildred, and then kay Tatay. Ano pong pangalan ni Tatay?
0: Nelson po.
1: Tatay Nelson, maraming salamat po. Sa inyong lahat dyan, sana po ay maging malusog po ang buong pamilya po ninyo at patuloy po sa pag-iinom ng ating rice coffee. God bless po, Nanay Mildred. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
0: Thank you
1: very much po. Maraming salamat. Bye-bye po. Aking mga si Nanay Mildred and si Tatay Nelson, na-save po sila sa gastusin na aabot 150,000 plus, sabi ni Nanay Mildred, ang na-save dahil po sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Yun po yung sinasabi natin mga kaibigan. Aanhin mo naman yung di dun ka sa 150,000 pesos. Diba? Prevention is better than cure mga kaibigan. Paalam na po ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palado ito ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa kalam po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: 93.7. This is Heart FM. Heart FM time. It is now 8:04.

0: Heart FM Time. It is now 8:32.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jud nga anak. Tinamong yung mga tao sa mag-baby, ay anak ka babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginay ko sa kuang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa kuang kong heart, picos, pagtanong nila, kag open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa ginong pinagi sa makabuhay. Lipay Jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang ginong pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:46.
1: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:47.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17 and 1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17 and 1. Mawala akong kakapoy hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsa yung secret ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, naglose ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat. Healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 6:17.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na ito.

0: Heart FM Time. It is now 6:31.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa insuting butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:44.
1: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bye-bye pasil.
1: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano? Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Muna nalipay ko ani nga, tungod ani nga kape corn. Mauni siya yung usa nga, nakatabang ni nako. Og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon, lami pud kaya lang tulog. Dan dili na pud sila luya, inig mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento, paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

O tungod niya ito, mga igsoon, mga igala, ang ICC usab may pagawas na pod o warrant of arrest ngadto sa kang Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Israel o wa ka na gikalipay ni US President Donald Trump tungod kay alyado ka na sila. And of course, possibly pod, nga kini nga panawagan ni President Donald Trump mo oyon or ingnunta muhatag og suporta ang Russian president nga si Vladimir Putin tungod kay si Vladimir Putin usaman usab nga gipadalaan og warrant of arrest sa ICC og man gani mi risbak si President Vladimir Putin nga ang mga hurado, pipila ka mga hurado sa ICC nga buot musulod sa teritoryo sa Russia pagadakpon usab, doon na po'y kaso nga gi-file sa kurtis sa Russia batok sa maong mga personalidad diya sa International Criminal Court. O gang ilaha po nga rason sa ICC, mga igsoon, mga igala, nga nung ilaha nga gi-pagawasan o warrant of arrest si Russian President Vladimir Putin, gumikan usab sa isyo sa gera sa Ukraine nga diin aduna usay nakita nila nga matud pa crime against humanity. Og mao na gyud ni mga igsoon, mga igala. Ha? So isa sa mga nakita karon nga diin kining ICC, mga igsoon, mga igala, wala na nakaprotektar or ingnon taw dili na kaayo nila prioridad ang giingon nga kaning ni ang integrity sa ilang institusyon kay matud pa sa uban nga nasod nga kung ang tuyo lang gid nila nga i-implement ang hustisya o kaangayan ngadto sa mga individual nga mga impluwensya nga mga tao sa usa ka estado nga diin ang justice system wa na nag-function, nga naman nga muabot sa point nga even ang mga individual nga pusganon kanabang gidala ngadto sa ilang korte sa usa ka paagi nga wala na ni agi sa proseso sama kang former President Duterte, nga naman nga wala nila gitugot nga gibalik ngadto sa Adres Pilipinas aron nga matagamtam usab sa respondent nga mao si former President Rodrigo Roa Duterte ang due process. Tungod niya na questionably usab ang ilahang giingon, mga igsoon, mga higala, nga integrity isip usa ka gitamod respetado nga korte entero nasod Pilipinas or entero nasod sa kalibutan rather. Alas 7:22 ang atong oras sa kining programa hatod ganato sa atong pinalanggang kongresista sa Tresero Distritos Provincias Bukinon. Ang inday ng bayan, inday ng masa, inday Audrey Zuberi. Og tungod niya na mga igsoon, mga igala, may saka na usab ang presyo sa ato ang lana. Ha? Kaninga simana, may kalit lang og ulbo. May tungtong nasab sa 80 kapin ang krudo. Hapit na po magnubinta. 80 kapin ang gasolina. 80 kapin ang gas. Muna'y ginaingon nga unsa na lang kay mahimong paingnan ni ini o kinsa ka ang labing makaluluoy kung ang atong economic status sama nini. Kay once gani, musaka ang precious lana. Aw. Of course, 99% musabay gyud halos ang mga palaliton nga diin basic needs nato nga mga tao din ni ibabaw sa kalibutan. Isa nini mga igsoon, mga igala,

0: Sa tuwang programa karon atong hatagan o pagtagad kadtong suna ni President BBM sa iyahang abinato og wala nay ipahigayon nga suna ang atuang presidente og nagtuo abinato og wa nagay suna nga mahitabo unya naaman so moto nga di nato ikalimod nga ang interesado lang gyud sa suna sa presidente, of course, ang number one, ang katong iyahang mga diehard supporters. Number two, di man siguro ingon nga interested gyud po, pero katong mga sectors or ingon nato ang mga business sectors nga diin isang gapamuhunan din sa atong nasod. Ingon man usab, dunay uban nga mga institution or sektor gihapon nga galaom pa nga niining suna or ikapila na nga sunas presidente kalima man ni. Adunay mga maayong balita. Para nako na mga maayong balita. Ang sunod na dayon, doon na ba'y maayong implementasyon? Kaya ang balita, mga igsoon, mga igala, labi na kung sa natads politika, kinsa manggoy politiko, mga igsoon, mga igala, nga dili mo pagawas og maayong balita, kinsa manggoy politiko nga ang kanunay mo gawas siyang baba ang mga ngilad nga balita. Di ba? Now, ang pangutana na ini, doon na ba'y maayong mga statements ang presidente sa iyahang suna. So, sa akong tubag, aduna. Og mo na isa-isa ho na to karon mga igsoon, mga igala, unsa ang mga maayo nga mga kanabang gibuy-an nga mga statements. Ano na to saad sa presidente ni ining ikalima niya nga suna. Ikalima nga suna para sa kahimtang sa nasod karong panahon na. Oga sa inyo, naamoy nadungog nga maayo nga kanang inunta saad sa suna, kay saad mangin ni siya, or gipang sultis presidente, suna, siguro ato siyang ingnon ta palakpakan sa mga maayong statement ngayong ibuyan. However, musunod ang ikaduha nga paluap nga pangutana, aduna ba'y kasiguruhan? Aduna ba'y ingnunta paglaom nga kinisya dili lamang taman sa saan? Kay basin kon diha lang po taman, dili gid siya mahimong ingnunta epektibo. Or dili siya ingnunta kana bang makainganyo, makabuhi, makahatag o paglaom sa atong sitwasyon nga giatubang karon labi na gyud sa krisis sa ekonomiya. Kaya as far as I can recall, isa lang ang ako nga unahon ako ang kaningniang nalitoks presidente nga matod pa niya, kinahanglan na nga wagtangon ang system low charge sa Meralco. In short, kaning balaod nga gipataw sa Meralco nga gitaw ang kaning system lows nga diin igo ang mga consumers, nga diin dihado ang mga consumers, nga diin nabugatan ang mga makaluluoy ng mga consumers, matud pa sa presidente sa iyang pronouncement sa maong suna nga tangtango na ang system lows. Maayo dili? Of course, practically speaking, maayo. Ha? Kinsa gud tawoy tao karon nga gagamit sa kuryente nga kaning dunay posibilidad nga ang iyahang galastuhon sa pamilya makunhuran. Kaya kini galastuhon man is pamilya. Now, ang sunod nga pangunta na, Mr. President, tinuod ka ni? Ma-implement ka? Ha? Himuunta sa na yung question mark. Lisod kayo kung atong hatagan o nga kanang panapos nga paghukom nga munegative din kita sa ato ang nadunggan. Kaya simbako niya o matinood, makwanta, magbumirang sa ato ang mga kritisismo batok sa presidente. Pero ang sunod nga pangunta naman dayon diya, Mr. President, nga gihimong basihan, mao ni, sa pronouncement sa presidente, matod pa niya sa hisgutan ng issues flood control, corruption, nga sa ilahang, sa iyang gimensyon, nga nagkantidad og 285 billions nga mga kickback nga mga nakurap sa flood control, aduna nay giuli nga 850 millions ka pesos ngadto sa panudlanan sa atong gobyerno. Now, atong kwaon ang practical nga calculation. Una, sa gilitok nga 285 billions nga korupsyon, alang ni atong mga nangurakot, gikan sa DPWH, nga mga personality or personalities, gikan sa mga contractors o gikan sa politiko, mutuo kata nga 285 billions lang ang nalugi sa atong nasod. Muna'y unang pangutana. Mutuo kata nga 285 billions lang yun. Kay sa atong nakuha nga impormasyon, mukabat man og trillions ang nasulod sa bulsa. Matod pa sa mga impormasyon nga atong nasagap, di arapod sa mga local news sa atong mga kaigsunan nga naa dito sa kauluhan or national news. Now, karon diri palandaan, aduna nay pangutana, nga nga nung 285 billions ang na-pronounce sa presidente nga na nakurap sa maong flood control, and yet sa atong nabalan, mukabat man og 1 trillion ang nawala sa panudlanan. Ang follow-up din nga pangutana mo ni mga igsoon, mga igala. Granting nga 285 billions, yun. Ha? Granting nga 285 billions ang nakurap. Maunay findings, maunay nigawas sa findings sa gitawag tang gikan sa mga investigative body. Ang pangutana, nga nung 850 millions man lamang ang nabalik. Unsa may kanang naang balita sa 1 billion kapin nga wa nakuha or inunta ni ani nga 285 billions. So, wala to na mga igsoon, mga igala, ato ng tubagon, dugang hatag o dugang katinawan sa atong pagbalik. Standby alang sa atong jutang painomdom.
1: 93.7. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is, kada adlaw yun ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kamadala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Zinc Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Zinc Ice dapat ang tube ice mo. Zinc Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Zinc Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Bus.
5: Ako si former Governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
8: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.